0: Johnny. I'm home. Reporting for duty.
1: Oh, sige nga. Attention.
2: Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Radio. You're listening to One Radio
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
8: All in one.
9: Ito ang One Radio News FM.
8: One Radio.
7: Tindugo na.
8: Bicolandia.
10: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
11: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 ng aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraming na aga po. Sa Giraray Minapas na Tutabi, ang programang ini ang totoo. Iriban ng tabi, Giraray kita, sundo pong alas 9, ngunya na pagkaaga. Sa satuyang mga parantabay, digdi po sa City of True Love, Dabaco, maray na aga po. Sa mga pagtarayad na lugares, kan Tabaco, digdi sa Bilog na Premier Distrito, Kanalbay. Lalong-lalo nitong mga hararayong lugares na abot pa kansamuyang signal sagod sa mga oras na ini. Morning sa mga taga-isla Cagliari, San Miguel. Ang sa tuyong mga padangat at mga paraoma, para sira, mabuhay ka mo. Petsa 31 kitang unyan kan bulan na Agosto. Ultimo dia kan bulan. Uy, kunyan-ngunyan, anong ngunyan mani? Holiday, National Heroes Day. Welcome back kay Mani. Sabi nga ni Kaan, parehas ko kanino, the return of the comeback. An pahit talaga mani, basta dakulaan sa tuyang pagtubod. Maski ano pa man na mamamatean ta, ano man ang mga problema, kamunduan, pirmi na po yan. Yaon si Lord. Narumduman kumani su sarong abogada kan unibagang impeachment. So saropong private lawyer kan prosecution. Igwapo pirmi palan siya nin kapot-kapot na ano na po gyan? Cross? Ano po gyan kan palm cross? Ta, ano kung una? Ta, so amiga ko, pigsheran ako dyan, kitong kung una, pasiguro. Pag ito palan mani, nag-titindog siya, maski anong kaso, takun bako sa naman siya nagpapahit buduman sa impeachment, sa court proceeding, pirmi niya kapot-kapot ang cross. Kaya narumduman ko na ako igwamang pirmi kaya na cross. O niya, daradara kung yung ganyan mani, parehas kaya itong kapot-kapot kan private prosecution lawyer. Morning man, sa tuyang mga suking parapadyak, tricycle drivers, mga jeepney drivers. Hayan makamsa mga oras na ni. Ano man lang sa inyong pinagigibo, kami po naglalaom giraray. Na okay-okay sa inyong kagahon sa kunyan. Dahil man sigurong pinagpamating maraot, sana po dahil kita maghirelang. Pangatamatan niya ton sa tuyang salud. Health is well. Morning sa mga nagaantabay sa tuyo sa indang mga residensya. Holiday ngunyan, walang pasok sa eskwela, walang pasok sa trabaho. Tawi man po nin oras sa indong mga familia. Morning sa mga posibleng nagmamaneo kan sa indang mga pribadong berlina. Dapat ngunyan ta holiday, buro banding mang kamo kan sa indong pamilya. Taone o, may nagluwas po digding dispatcho sa periodikong The Philippine Star sa babang party kan front page. Igwa po nin sarong obispo na igwanin mensahe sa mga magurang. Ang sabi kan obispo, don't outsource raising of kids. Kaya baga sabi ko, kung minsan, pag Domingo, marairahay na ang bilog na pamilya, daraw niya to sa simbahan. Tatibaad, ano ba niya tong mga pagnod? Nalilingawan na lamang, kurumustahon, ang sendang mga akos. Preoccupied kan sendang kung ano-anong mga pahit. Oh, ngunyan na holiday. Pakatapos kan mga dapat na ayuson sa laog kan harong. Ah, magrelinig kung ano-ano. Taod-tao, darahanan sa indong pamilya, ang bilog na membros, lakaw-lakaw ang pahit. Banding-banding kung sa indyan, aprobitsaran ang holiday.
Sa pitsa dos, holiday pa. Nga taman ta holiday sa pitsa dos. Ah, Simeon Holiday. Special non-working holiday sa probinsya nin Albay. Duman sa mga nag-aantabay sa nagihiling sa tuya sa Facebook Live. Good morning! Mag-share na lang po sa iba. An sa tuya agarare na bukas na linya. Digdi po sa satuyang programang Ini ang Totoo. Digdi po sa 91.3 News FM. One Radio. Sa Smart Tabi an 0962-815-3609.

Muli po sa sakuyang classmate, tamang-tama, inidaan na po kayo ni Comfort Cross. Ta iba-iba ang pahit kay ni iba-ibang disenyo no di ini sa kuya jo tamang tama lang ya yeah? Kun sadit man lang sa indong mga guramoy o kamot igwa manin sadit ka yan kun muyamang kamo kay ni magduman sana kay ni anapon ni do an mga nagpapabarakal ka yan o ni an sabi o ni classmate an pahit a comfort cross also called a holding cross or palm cross is a small, smooth, wooden cross designed to fit snugly and naturally inside the closed palm of hand during prayer or times of stress. Oh, nailing na nindi ni. During prayer and times of stress. May nagsabing performative Catholic daw si Attorney Divina Gracia dahil sa hawak-hawak niyang comfort cross. Oh, si Abogada Divina Gracia pala nito. If it gives her comfort in times of stress, so be it. May hahalin tulad ito sa anting-anting o agimat ng mga tradisyonal na Pilipino. Naniniwala silang proteksyon ang mga ito sa panganib, panlaban sa masasamang espiritu, o kaya naman nagbibigay sa kanila ng kakaibang kapangyarihan. Lahat na lang na pinapansin tapos bibigyan ng pangit na kahulugan. Mema lang, makakontra lang. Dakol siyempre ang nagkomentaryo ka ito as in ining kamugta kanya to mga tugang na sabi kan iba modernong kinaban kung minsan talaga kadakol ki mga basers sa bagay sabi nga ni kanyan yaon po kita sa demokrasya minsan po ang satuyang pahit digdi natural yan ta sabi nga ni sa tataramon we cannot please everybody yeah? Yaon kita sa demokrasya pero ini po ano ini sir anong controversial na kaso digkapotan ni Attorney

Agustan ning pahet nga obispo. Sirim ba ka mo kasubanggi? Ay kasubanggi kahapon, Domingo? An mga magurang da sabi ni si Senangani ini? Obispo Oscar Jaime Florencio. Day din bicol unta na sana ini ko sa tuyang limitadong kapasidad. Day din indo pag tao an sa indong mga trabaho kaya sa indong mga kaakian, so sa indong pagmangno sa mga kaikian, day nindo ipagpasa sa iba. Ha? Sabi ni Obispo Oscar Jaime Florencio, ini military ordinariate kan Pilipinas. Lessons learned at home. Oh. An mga leksyon o mga adal gabos-gabos na okudan mga tugang sabi ni Obispo sa harong. As in ini pwedeng tumagal nin sundo paman. As in an mga magurang dapat mantinido na iyo ang primerong mga maestra kansa indong mga aki. Lalong-lalo na sa pagtubod as in mga tama na pag-uugali or values. Day nindo ipagtao sa ibang tao ininanganing trabaho na dapat mapakarayan sa indong mga akas. Pagdakula, pagtalubo, tamala nga ni ano ibang mga akas ang nag-ataman, ang nagpapatalubo so sa indang mga helpers. Eyo? Na simpre, busy ang mga magura. Imbis at tapwa at upagon ng sendang mga aki, kung minsan bagan mga aki, nag-apod kan sendang mga magur, ay, di ko na ta, may pigigibok, o dyan ka ko na, ate, asik ko sa ko na ta, may dumano, mapakupyur pa ako. Yata mapakupyur. Kinaban. Yeah? What comes first will always be remembered. Yugun mo yun, sabi ni Florencio. Sa iya po ining ipinaluwas na apelo, pakatapos na siya po, panginutan niya ang mass wedding dyan sa Santuario de San Vicente de Paul Parish sa Quezon City kanakalihis na Webes, 17 mag-aragom-agom hali po sa Bureau of Jail Management and Penology NCR. Yeah? Iyan po ang pahet yugun mo ini. Kun minsan baga, sabi nga niya to kayan, kamong nag-iiribana na naday pa po nakakasal. Ha? Laom o kaya, gibuhon nindo ang paagi na kamo makasal nin sarong padi o kaya sa laog kisimbahan, dawa na po iyan iguanin o kaya sarabay ka mo o kaya mas wedding na yan. Kung minsan baga ano mas wedding itinatagpo nga ni halimbawa ngayon fiesta kung sa Bakakay o kung sa ina lugar, ha? Nagkakagwa po nin mas wedding. Yeah? Inda ko pag pista sa Albay District no, o Pitcha 3 kapistahan kan sentro kan Diocesis kan Legazpi Katedral, inda ko lang kung igwa po nin mass wedding. Yeah? So mga nag-aragum-agum o kaya magpararat na sa ngunya na day pa po nakakasal, inguway tabi na magkakarasal ka mutanganing pusog ang pahet. Yeah? An mga magurang sabi ni Florencio, igwa po nin sagrado, ah, sagradong responsibilidad na hubugon ang sa indong mga o kaya ang karakter, attitude kan mga kaakian sa pagpuunpasa na right after or from the beginning

0: when basic values and attitudes are first formed. Tinawan ta kamunin ehemplo ka ini. Duman sa nasyon kan Japan, kindergarten pa sana. Ah? Para bertok doan kan ibang pahit values sa eskulahan, tinuturoan na kan tamang disiplina. Ah? Tamang disiplina. Saro kan mga ehemplo, duman sa Japan, malinigon ang mga kalye. Tas yung mga aki pa sana, ansa indang mga sadit na patos nga ni kidulse, di po ipinagtatapok dyan sa kalye. Yeah? Discipline. Sa Pilipinas, sabi ko na nga ni, ilingan ang resulta. Bako pamanhurian nga boss. Ha? Ilingan na po ang resulta. Ah, oh, ngunyan, biburo balbala na kan habagat, mga pagbabaha, o dumana naman sa Tarlac, Pampanga, Bataan, Gabus-Gabos, Bulacan, pipuro pahit ngunyan, kibaha. Kaya sabi ko, an ano man pong nangyayari digdi sa satuya, kinakaipuanan, makapurot kita nin leksyon. Yeah? Mm. Sigun kay Florencio, an mga pamilya kay puhanin suporta dahilan ta an pundasyon kan susyidad asin problema sa harong eventually makakaafektar sa mga sa komunidad. Ha? Sa iyang pigsadol ang mga magurang na tukduan nin tama na values sa harong an sa indang mga aki dahil ang taan proper formation can help children develop good character and may prevent youth violence in schools. Ah, takonan sa tong mga akos mga tugang may natatangad din malain dadakulaon yan dadakulaan din dayan kaya kung ano ang itinukdo ano na ako danin karairahay mahihiling ta na marayman ang resulta kayan yeah? Isa madaling sabi mga tugang para gusta ang kinabahan hinagad niya sa mga bagong magaragom-agom na magbilog nin makusog na pamilya, giyaan ang mga aki sa pagtutukdo sa inda kung paano ang pagpangaji asin unrahon ang satuyang kagurangnan. Igwa kita daanin misyon bilang mga magurang na magmukna nin pamilya, stronger family asin bilugon ang mga kakian lalo na sa pagtubod. Yeah. Kung kamo po medyo nagkakaiguanin problema, siring kan napagkaugalian, pwede mambaga kamong magdulok sa sarong padi, gabos, dyan kamo sa simbahan. Ah, mag-aga din abiso, giya sa mga nanunungdan. Yeah? Hmm. Iyan po, o kaya ini po, pig, popunan ta ining Lunes na ini tabata maabot na po ang September. Ha? Ta sabi ko importante po na kun minsan ang pagsimbata kay banin niya to ang satuyang pamilya. Kasudma nagsimba naman ako siyempre. May nakasabay ako kuta na sa Lunadan o kaya pampasayrong bihikol. Ano di dahil na kami makausto din awal at sinda. Yeah? Sa madaling sabi mga tugang, pirme ko amay, ugali unta na kung kita tabi masimba, at least 15 minutes before the scheduled mass, diyan na po kamo. Kung mas earlier, mas maray. Ta, sunakasabay kukuta na maglunad sa Luna Dan Mani, di sa madaling sabi, naabot mi pasumisa, nasusundan kan, oras na aatindiran ta kan misa. So nakasabay ko mani, magayon, sarong pamilya man agad, makaugmaon asin, magayon baga paghilingon na ang pamilya, sararo asin sarabay na nagsisirimba. Mataud-taud mani, naabutan mi, communion na. Pakatapos kan communion, gabos-gabos kung ano-anong announcement, tapos na. E matubod ka mani. So nakasabay ko, asin, pighiling ko pa, luminaog na mani pag communion. Pakatapos kan misa, urulian naman, luwas naman sinasabi ko. Garo baga mani sinihan, so pahit kan simbahan. Dahil man po pwede. Sabi ko, maluyan pahit ka ito. Ah? Garong sala so pahit. Yo? Dapat mag... Dahil nindong pag-ibuon pong sinihan ang simbahan na pakadyan nindong ongoing na sumisa. Basta sa kamumulog, as in pagdabot na nindong sumasunod na misa na, oh, di, luwas na. Kinaban! Eyo, ta kung na'y man sana kamu makakaamay, balay na lugod sa masunod na kamong misa. Why? Ang importante po sa misa, madangog niya to kung ano ang mga readings of the day. Sundo po ang gospel. Tanganing, paano kita makareflect? Ta dapat na'y kamu magparakalat-kalat dyan. Better still, kung igwakamunin Biblia sa sendong harong, basaw na niyo in advance ang reading, igwanin mas guide-guide ka mo, magbarakal ka mo kayan, aram na nindo sa reading kan particular Sunday. Yeah? Da nanguguna sa nanindo, as in, ilingon taong pahit ko danoan, humiliya kan, mas presider. Yeah? Kaya, hindi, pagirumdum sana po. Pagirumduman sana sa mga nakakalingaw. Dahil nino pag-ibu na sinihan ang simbahan na pakaabot tindo, communion. Diretso mang kamutulot. Sisiribot na po paduruman pa no sa mula. Eyo, anmol, yaon sa na yan, di man yan mawawara. Yaon sa na yan, kunseng ka mo maduruman, di yan mawawara. Why hurry? Nauya. Marasa pa ang buhay tangin yun. Yeah? Iyan tabi, pagirumduman sana, pakiolay lang. Pero kung abo nino kayan di, so be it. Yeah? Kita nagpapagirumdum sana digdi. Yeah? Mala sabi ko kan mga nakalihis na aldaw. Ilinga po ang mga lugar sa Bakakay, nagpista. Saan ang pista ngunyan man eh? As in, iba pa, nagpipista. Ano po ang sentro kan selebrasyon? Bakong iguanin banal na misa? Baga? Ako? At na nga, saan ito so nailing kung may misa dyan sa nito. Parte sigurong lidong ito, Arogan, audience. So mga rinabasan mong kaitong so lahar. You see? Iyo po yan ang gusto niya itong ipasabot giraray sa satuyang mga kahimanwa. Yeah? Alat ko na. I-check niya ito kung ano pa ang mga pwedeng makasabay po digdi sa tuya pong pinagpapahit. Tangani pong sanuan mananggad mo niyan? Si Mayor Samora kan sanuan, ugmaon, gana sugilas, nagiling palan si palibasa, ini si Alcalde Zamora, dakula asin alangkaw na kunyan ini, lalaki, may ligman ini sa basketball. Giling kamukan kawat. Medyo Maringani, tanakaabot kita nin tamang tama sana. Ha? Oo. Ano ini? Uy, si Mr. President palan. Pigparapahit naman si Mr. President. Ta kuminanta ini sa birthday kan sa iyang agumani. Ha? Unin, wala, atyan ini man. Ta kay, ano ini? Kay, sa San Ramon man eh? Digdi sa, ini, sakop ini kan San Ramon? Bago mag-sentro, Barabir Tagas, San Ramon palan ang pista ngunyan. O, di, iyo po yan. O, di, laumunta na dyan sa San Ramon, magsala, kung iguanin misa, iguanin burunyagan dyan ta. Sarabay-sabay na baga ang pahit. Ilinga po ang mga pahit kan mga magurang. Ano ba? Iguanin mga saradit na kas, titag po na pabunyaga na sa aldaw nin pista, tayo man sa namap. Mahanda kanin papa, di sarabay-sabay na. Bakal? Amo yan ang pahit. Ya? Yeah? Di, iyo po yan ang gusto niya itong ipasabot sa satuyang. Uni, duman po sa Bulacan, minsan po susimbahan na ini kan Bulacan, baha-baha, padagos po sumisa, as in dakul so nagsirimba, minsan po, iguanin tubig, so, simbahan, duman po sa, simbahan kan Bulacan, o, yugun nindo ini, at anang day na po inya to, mahahali mga tugang, as in, yan ang itanom niya to na, basta po, igwakitanin pagtubod. Pirmi na po, minsan anong o digdingani sa tabako dahil nakita marayo. Minsan po, pinahit po so kuta na napakaray tulos, pero ngunyan luway-luway ng ayos. Baga dyan so mga route digdi sa simbahan kan tabako na pigparaingowa po ni Congresswoman Kreselagman na ma-restore tayo yan so kay tupang gustong gibuhon ni Dipunto Congressman Ed Silagman o di ayos-ayos na baga pero minsan po may mga diferensya kan inot yun baga so mga tao pa diretso ang misa yeah? Yugun mo ang baha digdis Hagonoy Bulacan sundo sa tuhod patuhod sa baha yun sa tao nagsirimba yeah. Ang problema ta ka ini so binaranggit niya itong lugar sa mga tugang duman sa ano ang pahit duman sa Hagonoy St. John the Baptist Parish man pala no Hagonoy Bulacan ang problema ka ini ta so mga lugar na inurambitan niya to na yun naman ang pipahit kan mga baha parehas kan Metro Manila sinibapang kataraid na lugares leptospirosis man ang pahit kaya ni ngata. So mga tao, siging parahit sa tubig. Yeah? Leptospirosis man ini kuning kaso. Yeah? Di iyo po yan ang gusto niya itong may paabot giraray sa satuyang mga paraan tabay. Kaya kung kamumuya magbakal kaya ning wooden cross, maghanap ka mo. Tenis ako yung wooden cross, medyo haloy-haloy naman ini. Permiso na yaon ini. Sa sarong lugar na nararapat dumanta ibugtak. Ta apo ra kay ni paano si Monsignor Cristo nawam pa kunin cross na naman magubatan. Dai ko na pigdadara ta magubat. Sabi ko Mons, pwede ta ibutang sa ano? Pinto. O pwede. Tama, tamang-tamang ito sa pinto. Ta ang titaw sa muunin mo so mga kunyan mga hali ng gad sa Roma yung saro kong barkada tinawang kita kay Rosario hali man sa Roma tamay tugang siyang madre iyo po yan an gusto niya itong ipaabot sa satuyang makahimanwa bilang mga pagirumdum sana na tibaad po kamo nakakalingaw naunambitan niya to ang mga pamilya o ipo ang giribuhon niya to sa ngunyan. Ta nga ni pong makusog ang pag-iribanan kan
1: yaon sa laog kan harong ta kalukuan ining mga burob violence sa eskwelahan. Day po pwede yan. Day pwede yan. Pirmi na po mangingibabawan. Diskarte niya to sa satuyang mga pamilya. Then, siringkan sinabi ko, tibaad ha, nakukulangan kita nin oras na kaulayon lamang ang satuyang mga kaakian. Tit na kurukurumustahan. Ha? Ayaon dyan sa hapag kainan. Taga pahet. Ano lamang ang pahet? Ano agko problema? Takon minsan, ha? Ani babag ng mga akos kun minsan, dahil man nakakataram sana. Ha? O, importante hon po ang komunikasyon. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Di sana po, arigladong arigladaw ang pahet. Ya? Yeah? Kansa to yung mga, ano ini, para ang tabay. Dahil lanta, minsan na nga ni po ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ha? Iguana po nin pangapodan as in siguro instruksyon sa gabos ng mga simbahan sa Pilipinas na magdulot man nin mga pangaji, ha? As in pakikidumamay duman po sa nasyon kan Nepal na iyo po so nagkaigwa po nin medyo mamundong pangyayari. Aramta na po sa istorya. Ha? Di bilang pakikidumamay na sanakan mga Pilipino sa paagi na lamang nin pangaji, ha? Matabangan niya to itong mga nasa kasakitan sa ngunyan, ha? Na mga Nepalese dahil lang tasusog sa bareta posibleng 600 ang gadan dakul pa po ang dai nagkakakuroa. Ha? Yeah? Dakul pa po ang missing. Ala, kitun taan supas. Iguadigdig kisarong nagluwas. Kung minsan may mga milagro. Ani, uni na na. Uni, o. Sarong 94 anyos na babae, iguanin demensya. Ha? Miraculously na rescue sa dugi 24 oras pagkatapos po kan flash flood sa Nepal. Ha? Siya sanaan nakaligtas solamente ugon mo ini. Duman sa elderly home na kunhain siya po pinagaataman. Ugon mo ini. Kinabano 94 anyos. Igwapa dumanin sa ro mana edipisyo na hindi ako kung simbahan man. Di man po na ano. You know? Kaya dakol po ang nagraralataw, ha? Na pahet duman po sa Nepal. Yeah? Uning kay Presidente at tiyanta inito karon antes kita mamaaram ta birthday pala ni the First Lady ang sa tuyang Presidente kuminanta. Inda ko kun madangon ko so kanta. Basta ang garungan kinantakan pa si... Ano na nga niyong kantang ini? Ang kinantakan sa tuyang Presidente, Y-O-U. Alam man nga gali na Y-O-U. U, garong U. Ha? Ala, ta, atya na yan. Ha? Ta sabi ko, tukaroon niya ito nga ng mga importante. Digdi po sa tuyang programa. Ya? Yeah? Di, iyo po yan. Ha? O. Oh. Naundambitan niya to so duman sa Japan. Oh. Deng untok po sa Secretary kan DPWH kaka-inspeksyon. Ah? Ano po ang napag direskubrihan ninda? Talaga pong ang basura pati po sa pumping station, ah? Nagkaarapiktaran dahilan kan mga basura. O, yun yung sarukan mga leksyon na pwede tang mapurot. Kung sa insain niya ito, pipahit ang satuyang mga basura. Lalong-lalo na po ang mga plastic. So, pumping station, kan tumana, barado dahil lang kan basura. So sarong pumping station, hinabas so kablikan kurinte, ilintik talaga digdi sa satuya, ano ah. So, mga magurang ang satuyang mga aki, punan ta, na tukduan sa satuyang mga harong na, oh, ilinga, sarukan mga rason kung nga tapo binahaan Metro Manila, ha, bararado sa canal drainage, oh, ayan, gabos-gabos, nakapaparanaw, ilinga sa basura sa Isusan Roses. Ang paghuna ko, igwa kita nin programang waste segregation. Nabubulok, hindi nabubulok. Sundo baga sa may, yung mga eskwela, igwa ka yan. Ah, paano nabaya kita? Ha? Tabi man. Ha? Disiplinaon niya to ang satuyang mga sadiri. Ha? Apodan niya to ang satuyang mga lideres. Ha? Pagirumduman sa indong mga tauhan, minsan dyan sa indong mga opisina, please, ha? Discipline. Importante po ning wana. Tasabi ko na nga ni, buko, bako pa po, huri, angabos. Ano man ang gustong sabihin kay ni? We destroy mountains for profit and turn our communities into mountains of trash. Then, when the floods come, we blame nature. Nature is not the enemy. Bako sa naman po ining mga natural na kalamidad at minapahit dadigdi po sa satuyang nasyon sa Pilipinas. No di unio. Greed. Pagka paslo, irresponsibility, corruption, and poor leadership are. You see? Kaya magikitang responsable sa pagtatapok kan sa tuyang mga basura sa tamang lugar. Bako sa nabi, bararabad ta sa nadyan kung sa insain. Ha? Baka, lalong-lalo na ining mga kaplastikan. Bata, sundo mga tao, ano ba talaga plastic? Yo? Kung pinagbabawal na ang plastic, di, ang kampanya kan sa tuyang mga lideres, o ining mga establishments, ining mga tindahan na padagos pang nagagaramit ng plastic, tawan tanin disiplina. Kung sinda po padusahan, di padusahan. Kung sinda po nagbabalga sa lay, tanuarin pa baya kita, mapahit ka ini, uya na po. Takul na po ang biktima nin mga lugares dahilan kan mga kaplastika na nagkakabarara. Kahirak man ni Secretary Dizon, nailing nindo ang itsura ni Secretary Dizon, maniwanguno naman ni Secretary Dizon, dahil na nga ni nakakashib. Puro tinan buhok. Nagpapara. Parehas niya ito. Magsala. Kalbo naman niya. Dahil na nga ni nakakashib man eh. Tayugon mo. Mas, malamang. Dahil na ni nakakaturog ini. Limitado na ang turog kayo. Ito. Uto. Binana naman ngayon. Amado man. Kaya nakmanggan sa tuyang sekretaryo. Kan DPWH. Ha? Iyon po yan mga tugang. Ha? Taan sa paghuna ko sa mga tugang, ang pag-segregate o kaya kan pagpapahit kan sa tuyang basura man eh, na poon from the source. Yeah? Hali sa tuyang mga harong tabi, isesegregate ta na iyan. Then ang tuyang mga basura, iluluwan ta on time na diya na po sumakolekta. Why? Pag linuwan tayan gabi o kung ano, na dahi pa man sa mga basurero o makolekta kan basura, papahiton iyan kan mga gamadya. Nagkalat na iyan sa satuyang mga tinampo. Bata mani, ining satuyang mga ayam palan mani, bako na palan askal an apod, tagarong makalnos man. anapod ng unyan mani aspin. Asong Pinoy. Ya?
0: No di ini manakampanya nya to sa mga gadya man eh. Nabawal yan sa garakudan na.
1: On and off man so sa tuyang kampanya. Mala so iso sa no. So kasod sarong aldaw apodang kukutan sa amigo kong kapitan sa bigaa. So rawis sa kapitan amigo taman may ditan pamaning sumimplang na nakamotor marengani ta nakaprino ta dakol ki mga aspin na yaon sa tina. Mapagalon kita digday Pilipino. Mapahit. Ma-off. On and off ang sa tuyang program. Pero yaon po ang programang ini. Yaon ang broadcasters. Yaon ang One Radio. Day po kami magsasawa. Makapagirumdum lamang. Ha? Tanuarin niya ito inipupunan kung bago mo niyan. Yo? Let us all be responsible enough. Yo? Ta ining korupsyon, bahala na sindakan buhay ninda. Ha? Ining mga mahabas, bahala na sindakan mga buhay ninda. Dailanta, ngapit na panahon, pagdudusahan ninda iye. Day sinda makakasalbar sa karma. Anangyari sa Nepal, mga tugang, believe in me. Mangyayari man iyan digdi sa satuya. Pagday kita po, nagtulong kan satuyang kapasluan. Diyan sa mga baybay nagikan sa bulkan mayon. Believe in me. Day po minapaltos ang karma. Minabot yan on time. Kaya tama man na magsurusirimba na kamo. Maghaga din kapatawaran. Although bako pamanhuri ang gabos. So mga hinabasa nindo sabi nga ning kansarong abogada. Mani. Iuruli na nindo sa mga pirak. Maghaga din kapatawaran. Gabos-gabos. Dahil na kamo magkalandidato. Ngata, ano pa man magkalandidato ka mo na nagkalandidato pa lang mo. Tara nang magkapirak. O ano ka mo? Hello? Kasusaro, so headline, banner headline sa Philippine Star, mapadapit sa lifestyle check. Wilinganan ka mo tangi kan iba man eh. Aram ang sweldo kan mga yaon sa gobyerno, an sa imong bihikulo, subra pa sa sweldo mo, sen ka nakailing, sen ka, hapotong, sen yan hali tabi, madam, sir. Papaano niya ito ini ma-check? Sal-in man eh. Sal-in. Ano ang binurugtak ni Duduman sa sal-in? O kung dahil man kamong pigdeklarar duman, o nga tatangon yan, ang sa indong mga behikulo, berlina, luxury cars. Teka mo ka nang gigirabo. Kaya sabi ko, itong mga kapobrehan man eh, yung nga na nagtichireos. Yeah? Di yun po ini, ang leksyon. Irresponsibility, greed, corruption, poor leadership. Maluyang liderato. Kay puanan niya to mga kabarangay, pag-abot sa barangay elections, ang mga marairahay ng mga leaders. Yeah? Matubod ka mo manin yan. Minsan sa basketball, dapat iguanin maray na leader. Baka? O ili nga po, so nangyari ka so Bangimani, na murumatangan ako, ta iniling ko so kawat kan gilas. Ang kalaban ta pati Iran, kung pag-isipon mani, si Iran nga ning, day na papahit kan Amerika sa gira. Iba ka? Basketball pa? Sabi ko kasod, nakalis na aldaw, sa basketball, the best defense, the best offense is defense. Saroyan kan mga prinsipyo sa lado nin basketball. Yeah? Saro pang prinsipyo sa basketball, height is might. Sa basketball, importante na igong leader. Takundainin leader. Sa basketball, in disarray, Kaya nga ni sa basketball igo olimpika pud na captain. Yeah. Ibaga. Igo baganin kun baga sa ano nagtitimon ban diyan. Kun minsan baga nag-huddle sinda-sinda. Baka siyempre yaon ang coaching staff. Mga leaders man yan. Naling na yun, sa basketball nga ni, takunda yung leader dyan, eh ano ang resulta? Aber daw, namaransiwal ka mo dyan, bakal? Bata sa basketball man eh, pag nag-apod ki timeout and coach, ano eh, ilingon, ipofocus sa bench? Ha? Naling, madangog bubaga si Tim Cone, biyo nang nagkukurarat. Bata kun minsan, ano ba naman, nasasabutan, da si Tim Cone, English. Kun maluya ka magtapos ka. Yeah? Oh, maset ki play. Yeah? Tanganing ang execution makadali ki pun. Pero kun pag set ki play kang coach, day katataw magdangog, eh papa no, daog ka mo. Kaya maurag man ang coach. Oh, ilang ang coach kan tabako si Coach Munil. Ha? Rimati baga. Maset dyan ki play. Di masunod sa player. Kun maray ang leader, mga tugang, siyempre ang tao, ang player. Ah? Maray man pong followers. Yeah? E po yan ang resulta. Paano kita manggana na kun ang pre-throw mo, dahil naglog. Manay, Scottie Thompson. Manay, bunay sa pre-throw. Apat. You see? Yun ang pigsasabi ko mga tugang. Pag free throw, dapat makalogin. Taday ka nga ni kibantay. Uto nga ni maning may bantay. 3 points, bibanog nindo. Lesson learned sa basketball. Garo ka man nga matibayon. Bako sa matibay, nakaukod sa nakita. Ha? Aram mo mani ang sarokan liabi dumang kungata ng gana so gilas. Home crowd. Ha? Nakalugar, nakanatad. Home court advantage. Hmm? Garuman ang kampanahonan man eh. Ang basketball court kayo sa Albay District. Diyan sa tubangan kan Albay Bakery. Open pa yan. Home court mi yan, barangay. Kaya pag minakawat ang barangay, banyo. Baana ang crowd. Dahil ang home court mi yan, ha? Pambihira kami madaog mani. Why? You defend your home court. Yeah? Ay, yun ang pahet. Tanganing makapalaog kita mani sa free throw. Mani, an ibang player mani. Sundo na ang mga taga PBA gabos-gabos dyan. Ang practice mo mani, every day, magtira ka sa free throw lane 50 beses o sumubra pa. Takon maloye mani, oh, kamong mga para basketball, ilan nga po sa NBA, igwabag ang pigapod na hack a shock. Kaya sa Lakers, si Shaquille O'Neal, maluya ang free throw. Kaya pag nasa penalty, kusang pigpapaul si Shaquille O'Neal, tapos yung mga free throw, maluya sa free throw. Di pa free throw. So, yeah, tabi, gets niya to ini. Nasingita sa na po yan. Dahil lang ta, naghiling kita kan basketball. Ah, kagabi kaya nakurukunyan kita. Ah, namurumatangaan kita. Yeah. Mm. Sabi ko nga ni, malit ako man eh. Nakatutok sila Madam Remedios Balana, Christine Basyon, Balderay, Luing de la Cruz, Betoy and Alex Balana, tindugon pa. Salamat. Ano na? Morning, shoutout po diyan sa Basud, Malilipot Albay, Bio Family, Barsaga, watching live. Manila, yoy. Romnick, morning. Jail Birano, morning sir. Shoutout sa agum ko, Mr. Angelo Birano, Parada 18, Via Uras, Tabaco, tindugo na. Pearl Abindal, morning. Evelyn Cornell, good morning sir. Shoutout po digdi sa Upper Bonga. Tadakul na kantabay sa ini ang totoo. Salamat po, Franny. Slaonon, bayay sa natade ko pa nakaoron si abogado. Taray ko. Amigo ko ini. Edgar Agripa, Mangampo, maray na aga. Florencia, Clinesta Albin, Christian Masenas, Cherry Carr, Sir Manny, Sir Glenn, morning. Renzo Lumon, dinaman ki segregation ang kada harong sutrak na nagahakot ang nagsisegregate sa Tambakan. Matagas payukan mga kangkada. Alfredo Bahara, morning. Sir Glenn and Manny, Christian Abrera Jean, morning. National Heroes Day, Elizabeth Belches. Good morning. Gabos na po nagkabarati niya to ata, sabi ko. Arigladong-arigladong na po ang satuyang mga greetings sa sinpagbabati. Dahil na naman ki eskwela siguro so mga pahet. Dumanmani sa Tarlac, Isus Maria Josef. Maria Canon, morning. Dumanmani sa Tarlac, duwang tulay ang nadali, naputol. Bata yun sa naan, kairak man ka na. Naputol sa Tarlac Mani, duwang tulay, Aquino Bridge, Agana Bridge. Is grabe talagang distroso ini. Itong mga tulay maning nagkapurutol, isa na patian sa indang, ayusa na ang lusutan yung dadi. Purunduan ka, boss. Tama, mabugtakin temporaring tulay. Isusan roses na buhay tayo. Maparam na ako.

0: Mga tugang, inabot na naman po kita ng oras na ngaling mamaaram digdi po sa satuyang programang Ini ang Totoo. Ang programang Ini napapasa indutabi Lunes, sundong Biyernes, alas 8, sundong alas 9 ang pagkaaga. So mga nagpaabot kang sa niyang greetings, minsan digdi po sa satuyang programa, Diyos Mabalos. So mga nagiling asin nagadangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos Mabalos man po. Siyempre, kay Banang Kugiraray si Manny na medyo maray si Manny, ta medyo na-energize. Kumbaga sa ano, bagong charge. Uy, apwede, ako niyan Manny. Garong piga-adala na pahito na digdi sa Pilipinas itong so, ano ito? Uni yung electronic jeep and tricycle na tasiging kamahal. Inipuan sa indong amigo sa Radyo Glenogaw. Salamatunong kansinong pangadabay, pagtitiwala. Enjoy your All Heroes Day Monday. Be with your families. Be safe. Be with your loved ones. God bless.
1: Sa inyong nanaho, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon! One
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
10: Hatun sa ito, can all for Christ finish? Digilang the One Radio 91.3 News FM.

Sarong magayon, buda maaliwalas na pagkaaga mga katalubo. Talubo tabako para sa sarong espesyal na aldaw na iningon niya na National Heroes Day. Sa araw na ito ating binibigyang dangal at pag-alala ang ating mga bayani. Hindi lamang yung mga nakasulat sa ating mga aklat ng kasaysayan, kundi pati na rin ang ating mga simpleng tabakenyo o bicolano na padagos na nagtatrabaho, nagsasakripisyo, buda nagpapadaba sa satuyang komunidad. Ako po si Zez Borcelis, ang pansamantalang kairiban nindong unya na aga digdi sa satuyang programang Talubo Tabako. Si Ate Cecil Amog po and Pastor Mar ay may mahalagang pinuntahan lamang po. Pero syempre hindi mawawala ang kanilang talubo tips at talubo stories.

stay tuned po para sa mga job hirings digdi sa Tuya buda sa mga haranipang lugar. And hello din sa mga work from home people, sa mga full-time mommies or papsies, maski holiday. Sige man giraray ang iripo sa mga sa, kanya-kanyang haro. Ano po ang sa indong pinagkakaabalahan ngunyan na holiday? O baka sa iba naman, ano, syempre naghuruhiga lang. Nagkakapi-kapi. O pero so tiga-apod ang tunganga therapy. Aniyon po ang talubo tips may inot hali kay Ate Cecil Amon.

shout out muna sa mga nakatutok po niya na aga. Hello dyan sa mga taga-Kumuan, kay Cha Malu, kay Mai, kina Ate Maris, and hello din dyan kay Lola Sean and Lola Corazon sa Pawa, and kay Lola Luning Ning dyan sa Cormidal Tabaco. And kung may mga kabistado po kamong naghahanap ning trabaho, day po masupog na i-share ang satuyang Facebook Live. And hello din syempre sa mga nakatutok sa satuyang Facebook Live, kay Romnick Abilaos, good morning. And kay Kalilieha B. Joni, good morning. Salamat sa Diyos sa aldaw na ini. Shout out sa mga taga-Hunop. Ayan, Sulo Kabagases, wara si Ma'am Sel. Iyo po, may importanteng tigduman lang po si Ma'am Cecil. Hello din po kay Sir Christian Macenas and kay Mark Hill Peña. Sige po, i-comment nyo po ka ng mga tigiribunin doon nyo na aga, ngunyo na holiday.

And para sa mga nag-aabangkang sa tuyang Talubo quiz, wag po kayong pipikit. Wag mag-off ng radyo at para makuha natin ang sagot at makasagot tayo sa ating Talubo quiz po.

0: At narito na po muna ang Talubo Tips from Ate Cecil Among.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Among.
2: Ang ating Talubo Tip for the day ay simple lamang. Courage is not having the strength to go on, it's going on when you don't have the strength. Ulitin ko po, courage is not having the strength to go on, it's going on when you don't have the strength. Ikaw ba ay atapang atao? Tipong feeling mo, kayang-kaya mo, kahit na anong sumalubong sa'yo? At ang iyong motto, sugod mga kapatid. Well, if you are like me, an ordinary person, maraming bagay sa buhay katulad mo ay maaaring iyong kinatatakutan. Ang iyong kalusugan, ang iyong trabaho, ang iyong kawalan ng trabaho, ang iyong reputasyon, ang mga naninira sa iyong reputasyon, ang kalusugan ng iyong pamilya at mahal sa buhay, ang kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. At kung tayo ay magpapakatotoo lamang, lahat ng mga alalahanin ito ay patungkol sa mga hindi pa nagaganap at maaaring mangyari o paari din namang hindi mangyari. Let me share with you a verse that I have read over and over in the past 25 years but has now given new meaning to my life. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 6, verse 34, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." The Lord Jesus is saying, "Naku kapatid, hindi pa ba sapat sa iyo ang mga alalahanin mo, mga dalahin mo ngayong araw na ito? At gusto mo pang mag-alala para sa kinabukasan? Sapat na ang mga alalahanin mo ngayon, kaya huwag ka nang mag-worry patungkol sa bukas. Just take your life one day at a time at makikita mong ang mga bagay na iyong inaalala kapag ito'y ipinagkatiwala mo sa ating Panginoon, unti-unti nasusolusyonan, nabibigyang lunas o kung hindi naman ay iyong nakakayanan. Remember our Talubo Tip. Again, my friend, courage is not having the strength to go on, it's going on when you do not have the strength. Have the courage to go on even when you do not have the strength to go on. Talubo Tabako.
0: Thank you, Ate Cecil Among, sa tuyang Talubo Tips for the day. Ayan, dipisil nga ni magpadagos talaga kung kita nawawaranan ng tigaapod na courage. Kung maga, ano yan, kusog nin buot na magpadagos. And para po sa mga may skill dyan sa pagsasayaw, kung gusto niya naman po ng kakaibang sayaw, ay magkakaroon kami ng hula worship at training. Ito ang dance na nakaka-relax. Siyempre, panibago ito sa atin at nakakatulong din ito bilang isang exercise sa ating mga katawan. Ito po ay open para sa mga youth at young adults at kung kayo din ay mga mamshies, naghahanap kayo ng ibang pagkakaabalahan, ay pwede kayong mag-join sa ating hula worship. Pakinggan po natin ang ating promotional para sa hula worship.
3: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Para po sa kompleto nga detalye ka nga sa indang registration, igwa po sindang link na pwede ka mong mag-log in o si tiga po na e-registration. Pwede nyo pong bisitahon ang page kang Peso Tabako para mahiling ta po ining link. Tapos pipinduto na lang at mag-log in po kang sa indong mga detalye. Ang kanila pong mga requirements, original and a photocopy. Dapat po igwang printed appointment schedule, printed out of e-registration account, may test the NC2 or higher test the NC related to the position, may valid NBI clearance, passport with at least 1 year validity upon submission of application. May related employment certificates and PESO certificate, PEOS certificate po. May diploma or certification po of highest educational attainment. Ayan po. Na kaiba ta po sa call si Sir Susimo. Hello sir, good morning po. Hello sir, good morning. Hello sir, naririnig niyo po ako sir?
1: Ay, yes ma'am, good morning. Good morning po, 1, 2, 3, 4, 5, good morning po.
0: Ayan po, Ses Borceles po ini sir. Data po ngayon kay iba si Ma'am Cecil Amog. Meron po kayo sir na announcement ng trabaho po di Gisa Tabako?
1: Apo, yes ma'am, kahapon ma'am, around 6 o'clock, may na-deploy po ako sa kanyang Samsung Electromechanic Philippine Corporation na 45 pong production operator and technician.
0: Apo.
1: Nandoon po sinda kang baskang kumpanya, so supposed to be 48 po ito, pero ang nag-abot po is 45. Tangon yan pong aga, nag-abot po sinda duman. Then, suboarding house po sa kumpanya namin. So, bakit ito naghanap? Ang kagayunan ka lang kayo ni ma'am dahil pag first and sinat pong sahabinda, may ma-receive pa sindang additional na 5,000 para maglipat sindang boarding house. Sigaw po sindang panggastos.
0: Apo.
1: Then, kung saan na kumagsulga pang pangayipun na dahil nga ni po sa, kumbaga, first time nilang magtrabaho doon. Magayon po yung kumpanyang ini dahil,
0: po.
1: Ano po, kaya lang po talagang mahigpit po ini.
0: Yung
1: mahigpit po. Oo.
0: Oh. Ano po sir ang mangyayari duman sa ano day nag-abot sir? Magiging open pa po ba yung ano yung
1: anyway po naka-interview pa naman sa Radio Samsung tapos sa Ligaspi then sa Ligao masabay siguro sa second deployment po.
0: Apo. Igwa pa sir na mga masunod na batch sir na sa i-deploy.
1: Yes ma'am, pigalat ko lang po. So, Echonomy Electronic Philippine Corporation. Tapos po yung Honda Motors Philippines po, mabirify lang po yung kalenda. Pag okay na, ma-advise po si Star Saco para sa deployment po sa kumpanya nila.
0: Apo sir. Thank you sir. May mga iba pa po kamo sir na announcement or dapat abangan ka mga paradangog ta or naghahanap ng trabaho?
1: Ngunyan pong mag-abuto na September 9 niya ang pulyang 888 SFA Recruitment Training Agency para po ini sa mga lady guard and security guard ikibo na lang ang local na kumina activity. Dinimis na po sa Plaza Cantabaco.
0: Opo. Sa September 8 po, yan na sir?
1: No, ma'am. September 9, ma'am. Sorry,
0: September 9. Sorry po. Yan. Okay. May para sa mga lady guard po, sir. Ano po?
1: Opo po. Opo, ma'am. Then by September 24 or 25, magiging mabalik po din sa Epson.
0: Apo.
1: Para taruka recommend activity po. Anyway ma'am, pag na final namin yung date ng Epson, isend ko po tayo to recommend activity.
0: Apo. Yes po sir. Thank you po sir sa mga naiinot na announcement igi sa Talubo Tabako sa tuyang trabaho alert. Salamat po sir. Good morning po. Once again.
1: Okay, salamat po, ma'am. Salamat po.
0: Opo, thank you po. Si Sir Susimo, buen consejo ang peso manager po ng Tabaco City.

medyo dakol-dakol na ito nga na-deploy kasuod ma mga ano, nalingawan ko sa number lugod. Ayan. Basta 40 plus. Yan. O diba, dakol na ang ano, matatabangan o magkakaigwan niya trabaho di gisa syudad nin tabako. Kaya i-share nyo po ang Facebook Live ta kung may mga kabisado ka mong naghahanap ning trabaho. Di ka mo po masupog na i-share sa inda ang mga madadawang tapong nga job hiring. And syempre ituloy ko po, ininot ko lang po kaya so LCC ay so Peso Tabako na announcement. Itutuloy ko po so LCC hiring po. Good morning din kay Jesse Verbo. Good morning sir, na nagdadangog ngunyan sa tuyang programa.

at meron din pong overtime or holiday pay. Meron din silang tinatawag ng career growth. Ang deployment po pala nito ay sa mga nearby provinces po at meron din po sa Metro Manila.

makaigwa muna kita nga Talubo Quiz. Yan sa mga nag-aabang nin sa tuyang Talubo Quiz. Ini na po. I-comment lang po ang inyong mga sagot. Or pwedeng mag-text 0962-409-3467. Ano pong holiday ang sa tuyang tigrurumdum ngunya na aldaw? Ano pong holiday ang sa tong tiga tawanin na kumbaga pagirumdum ngunya na aldaw? I-comment po sa tuyang Facebook Live or mag-text 0962409-3467.

Masunod na po, digdi, ang talubo story ni Pastor Mar Amog na magtataos sa tuya ni na inspirasyon na magpadagos sa buhay sa tuyang mga kumbaga tiglalabanan din. Bako lang sa trabaho, mag-isa gabos na partikan sa tung buhay sa tuyang pamilya, sa mga relationships po na igwa kita.

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Mayroong isang hari na nagpagawa ng malawak na kalsada para sa mga mamamayan ng kanyang kaharian. Nang matapos na ito, hindi na muna niya ito binuksan para sa publiko. Sa halip, nagkaroon siya ng paligsahan. Kaya't inimbitahan niya ang mga tao na sumali. Ang hamon sa paligsahang ito ay ang makita ang pinakamahusay na manlalakbay sa kalsadang ito. Sa araw ng paligsahan, dumating ang mga manlalahok. Ang iba ay mayroong magarang karwahe, ang iba naman ay nagpaayos ng kanilang buhok, ang iba ay may bitbit na masarap na pagkain, ang iba naman ay nakasuot ng damit pantakbo. Sa buong araw, naglakbay ang mga manlalahok na ito. Nang matapos na ang karamihan, lumapit sila sa hari at nagreklamo dahil napakaraming nagpatong-patong na bato daw ang nakaharang sa kanilang paglalakbay. Meron namang lalaking katatapos lang ng kanyang paglalakbay. Pagod na pagod siya at madumi, pero dumiretso pa rin siya sa hari. Iniabot niya sa hari ang isang bag na ang laman ay puro ginto at kinausap ang hari ng may buong pagrespeto. Paliwanag niya, "Napatigil po ako sa daan dahil kailangan kong alisin ang mga nakaharang na mga nagpatong-patong na mga bato. At nakita ko po itong bag na may laman na puro ginto. Pakibalik na lang po sa tunay na may-ari." Sagot naman ang hari, "Ikaw ang tunay na may-ari niyan." "Ay naku, hindi po ako ang may-ari niyan. Wala po akong ganyan," ang sagot ng manlalakbay. "Ikaw nga ang may-ari niyan at sa iyo na yan," ang sabi ng hari. "Ikaw ang nakakuha ng ginto, kaya't ikaw ang panalo." Ang pinakamahusay na manlalakbay ay siyang naglilinis ng daan para sa mga susunod na manlalakbay. Well, ang bawat isa nga po sa atin ay nais mamuhay na masaya, walang problema at mapayapa. Kung pwede nga lang, nais nating maging maayos ang lahat. Kung pwede nga lang, sana ay perpekto ang buhay. Ngunit sa mundong ito, mararanasan natin ang kalungkutan, mga problema, mga pagsubok, mga kaguluhan, mga frustrations, disappointments, at minsan tayo ay nadi-discourage at nawawalan pa nga ng pag-asa. Hindi nga po perpekto ang buhay sa mundong ito. Kaya naman hindi natin maiwasang magreklamo o magsabi ng mga negatibo patungkol sa ating mga nararanasan. Nakalimutan natin na ang mga problema o ang mga itinuturing nating hadlang sa ating buhay ay may mga nakatagong gintong aral na kailangan natin upang mas mapabuti ang ating sarili, at ang mga aral na ito ay maaari nating ibahagi sa ating kapwa at sa mga susunod na henerasyon upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay at sila din ay maging matagumpay. Kaya nga huwag ka nang maghinagpis sa iyong mga problemang pinagdaraanan. Iyan ay ginagamit ng Diyos upang iangat ka at ang iba. Sabi nga sa Santiago, Kabanatang 1, Talatang 12, "Pinagpala ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok, sapagkat kung siya ay magtagumpay, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya." Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na ang aming mga pagsubok na pinagdaraanan ay may dalang pagpapala. Dalangin po namin na tulungan mo po kaming maging matatag, maging matyaga sa aming mga pinagdaraanan. Bukod sa mga nakalaang pagpapala mo sa amin, ay nais din po namin maging pagpapala sa aming kapwa sa pamamagitan ng mga aral na itinuturo mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at salamat sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ayan, takulo na nag-intra sa duyang talubog quiz for the day. So may mga naghahapot po kang sa indang mga naganahan po sa talubog quiz. Yan sana po. Sa iba po, putunta po si Ma'am Ceci Amog. Mabalik na po siya sa aga. Si Ambit Ken Matangkian. Haputin ko po si Sir Manny kung igwadigding winalat si Ate Cecil Amog para sa yung premyo da po sa Talubo quiz. Ambit Ken and si Mama Ruby Benig. At ang nanalo po sa ating Talubo quiz for the day, ang naunang sumagot ay si Ma'am Roslyn Cobilla. Today po ay National Heroes Day po. Okay po. So, wala daw po si Kuya Manning makitang premyo po sa Talubog quiz po. Hapunta na lang po si Ate Cecil Amog pagbalik niya po sa aga. Ngunit po si Ma'am Roslyn. Ma'am Roslyn Cobilla, pwede nyo na pong makuha ngunit na aldaw ang sa indo pong LCC gift check. Salamat sa mga nag-simbag si Tita Magtangob, National Heroes Day, si Ricky Akende, si Ma'am Cherry Carr, si Julie Columna, si Mary Ann Buenconseo Borcelis. Ay ma'am, magka-apelido kita ma'am, baka magka-pamilya pa kita. Diit lang kaya mga Borcelis, sige sa tabako. Ayan, si Ma'am Lynn Bunganay, thank you po sa pag-join. Si Ma'am Juliet Aloria, Renzo Lomon, si Ricky Akinde, at si Ma'am Irene Bolaños Brosa, si Lucia Condino, si Dante B. Borcelis, at si Zinaida Atun. Pa-shoutout na dyan sa Barangay Oson, Permiman, nagdadangog sa programa. Salamat po, ma'am. And si Ma'am Eleonor Bungalbal, Heroes Day din. Si Ma'am Vilma Basmayor, and si Ma'am G. Belmonte. And si Mama Eleanor Bungalbal Balingbing din po. Hi kay Roxanne na nagdadangog dyan sa San Jose, Malilipot. Hello sa mga pag-iriba mo dyan sa indong boarding house. Si Ma'am Alexa Pabalan. Si Sir Manny, si Ma'am Alexa Pabalan po. Igwa po dyan. Alexa. Ang naganahan niya da, so kay Alex, ayan sa Talubo quiz man da, Alexa Pabalan. Yes po. Ay, wala din po kay Ma'am Alexa. Baka nag-expire na. Ano Kuya Manny? May expiration kaya siya. Dapat makuha agad. Si Ma'am Roslyn, yes po, pwede yan magamit bukas sa pagbili mo ng LCC. Sa LCC pala. Pagbili ng LCC, bibiliin yung LCC. And last na po, kung isi-share ang JLP Medical and Skin Center family. Diyan po ini sa Daraga, kung harani ka mo sa dyan sa Daraga or sa Legazpi. Passionate kayo, dedicated, and ready to grow with a healthcare and wellness team. Hiring po ang JLP Medical and Skin Center ng massage therapist, facialist, or registered nurse, marketing staff, at a sales representative at a medical receptionist. May nagahapot din po pala Sir Manny kung igwada po kay Alexander Ortega po. Puro Alex. Adi, dakulo na Alex. Sige po, i-take note me po ining mga
mga nanggana tapos i-relay ko po kay Ma'am Cecil Amog. Baka po sa aga i-announce niya po na kung pwede niyo na makuha ang sa indo pong mga LCC gift check. Pag nanggana po kamo, di po nindo pag pahalo yan kasi may expiration po talaga ining mga naganahan. Ayan po, sa mga nabanggit kong hiring po sa JLP Medical and Skin Center, pwede po kamong mag-send ng inyong pong application sa kanilang email address sa jlpmedicalskinhealth@gmail.com. Ulitin ko po sa jlpmedicalskinhealth@gmail.com.

Okay po mga katalubo, salamat po sa indo pong pag-iba sa satuyang sarong oras na programa Digi sa Talubo Tabako. At salamat sa mga nagdangog sa Talubo Tips but Talubo Story. I hope na na-inspire naman po kayo at na-encourage o na-motivate. Salamatan ta si Kuya Manny Almoguera ang sa tuya pong technical director na napakasigasig sa pag-assist po sa tuyang programa. And thank you din kay Sir Zosimo Buenconsejo, ang peso manager ng Tabaco City na nainot nang nag-share sa tuya ka mga dapat ang abangan sa maabot na aldaw sa September 9 sa Giraray para ini sa mga Lady Guard bila sa maabot na September 24 and 25 ang Epson Philippines naman magkakaigwanin a local recruitment activity. I ask ni Ma'am Eleanor Bungal, hindi po ma'am nakasabay, yung naunang sumagot lamang po ang mabibigyan ng LCCC gift check. Well, ma'am, nagpapasalamat ako sa pag-join niyo po sa Talubo quiz natin.

Okay po mga katalubos, sa giraray po mag-iribahan po kita sa programang ini sa aga. Kaibatan na niya to digi si Ate Cecil Amog. Okay, digi po sa talubo tabako, permita pong sabi. May God prosper in your work, in your livelihood, and in your spirit today. Talubo tabako, enjoy your holiday po mga katalubo. Maray na aga.

0: Salubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan. Laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako. Hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan. Kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Nawawalan ng gana? Laging pagod at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946 739 4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.
10: Bombita Generator Repair Services.
9: Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati.
12: Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow.
13: Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin.
14: Clinically proven.
15: Whitens as early as 5 days.
16: Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness.
17: After 5 days, boom!
18: Iba na ang glow ko.
19: Fresh, soft, at maputi.
20: Simple lang gamitin.
21: Leave it on for 30 seconds bago bandawan.
22: Tapos everyday mo lang gamitin.
23: Ang dali, diba?
24: Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos,
25: subukan mo na.
26: Like and follow
27: Kawai Skincare PH
28: para sa more skincare tips.
29: Kawai Max Whitening Soap.
30: Achieve na achieve ang glowing skin.
31: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
32: We love music.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

0: Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang tiyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo! Tindogo na!
1: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

panahon yan, may bangko. Holiday. Ma-deposit na siya kanya.

0: araw na to, eh, National Heroes Day, mga katindugon. Ang hapot, sisay ang hero sa buhay mo. Walang bangko, walang klase, walang opisina ang iba. So iba, may trabaho.
1: Tindugon na.
0: Kaya ano pa? Bako, halabaw ng bakasyon.

lang bakasyon tabi ngunyan. Ano wag ano? Sabado, Domingo, Lunes? Kamusta ang Lunes na pagkaaga mga katintugon? August 31. Pinakahudyan na aldaw kang Agusto. Salamat sa Diyos sa nakaraos na kita. Kang tigapod na ano na ghost month. Totoo ba yun? Nem, kamusta ang tigasabing ghost month? Ano nangyari? Tapos na bagatabi ang Agusto. Patapos na. August 31 na ngunyan. Kamusta? Iyon man ang God. Nagtalab man ang God sa tigapod na ghost month? Or shame pa rin? Iyon man giraray? Tingating man giraray?

calendar. Durush siya. Today we honor the bravery, sacrifices, and selflessness of the heroes who fought for our freedom, mga katindugan. Ang mga heroes na naglaban para sa mga Pilipino. Ika, Sisay, sa palagay mo, ang hero mo. Kaya mabuhay po ang mga bayani ng kahapon, ngayon at bukas. Mabuhay ang mga bayani ng kahapon, ngayon at bukas. National Heroes Day, araw ng mga bayani. Mabuhay ang mga bayani at mabuhay ang Pilipinas. Ang hiling-hiling ko para lang sa'yo. Ikatabi, uningan nihapot ko sa imo. Sisay, sa palagay mo, ang best hero mo. E, 10:20 ang oras. Sa gabustabi ng mga nag-celebrate kansa indang mga birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa imon. Uni ang regalo ko ta birthday mo baga. August 31, 2026.

total, eh, naka-live kita ngayon sa One Radio. One Radio, 91.3 News FM. Total, eh, naka-live kita. Ba't di anatabi? So, mga nag-celebrate, kansa in the mga birthdays today.

0: Romney hatod sa indok ang Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laog man. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega.
1: Oras niya to 10:23. Ang programang inihatod tabi sa indo kang Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha sa Salvacion, Tabaco City, Tabaco Color Mix Paint Center. Shoutout man tabi sa imo manay Evelyn, pabati da sa mga taga-Purok sa ish, kang Binitayan, nakatutok, tindugon, relax naman. Buda, si ano, si Jasmine Cornel da, and Mia Rodriguez, mga tirindugo na. Cheryl Otilia, tigabati niya, agum niya, si Nelson Bitago. Happy birthday sa imo, Nelson Bitago. Padaba mi ika kang mga aki mo, ingat ka permi. Hali ang pagbati kay Cheryl Beho Otilia. Ayan po ang mga greetings niya to ha, sa mga my birthdays today. Nem, ready ka na kang ano, kang kanta hula, hula, kanta. Mapapaulala ka talaga, taigwa ka. Salapi, salapi, salapi. 50 pesos, GCash or load ang mapapasa imo pag ika ang nakahula kang title kang ganda. Kasi, naka-live kita mo yan sa One Radio, ha? Paki-ano na lang tabi, paki-message na lang, comment na lang kan sa indo mga simbag via Facebook Live, One Radio 91.3 News FM. And syempre, ano ang aabangan sa programang ini? Yan na naman yan, oh. Ala? Sige na naman kaya?
2: Ayan na, ayan na!
1: Ayan na, ayan na.
2: Barangay!
1: Barangay!
2: Salakay! Salakay!
1: Hatodan sa indo, tabi kang Smile Innovations Dental Clinic.
3: Boyfriend, alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
4: Yes, friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bulo, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
1: Salamat po sa Smile Innovations Dental Clinic tabi. Shoutout man sa mga taga-Purok Dos, kang Binitayan, Malilipot, Albay. Sana makaabot man ni Barangay Salakay tabi. Puda siya sa Panarayon, baka kay Albay, good morning man. Sabi ni Rachel Bueno, Prince Britannico, good morning si Imo. Indugo na. Ang kanta hula-hula kanta hatod man tabi sa indo kang Alin Deco. Alin Deco, we bring fiber to the world. Alin Deco. And also brought to you by Yibert Sari Sari Store at San Roque, Tabaco City. Yibert Sari Sari Store. Uli na tabi, so tiga-abangan ni Manay Melba. Ang para
5: bolang bilog.
1: Nga para muto-muto si Manaymel bata.
5: Ko
1: sa mo na lang mga itibabanggit niya sa sojak sa inyong kumaniosang.
5: Kaya't Diyos.
1: Ingay, hindi ko para bangang. Kung gusto niya, kukulang pa.
5: Ang libro ng aming kapatid.
1: Misan niya, maniosang, kulang pa.
5: Tawag,
1: Maria Canyon, good morning sa inyo.
5: Kaya't usang iyon ang bigyang lambing.
1: O, ninatabi, so tiga para banggit ko kasi bago. Si Manaymel ba? Ano na lamang ngayon? Iba nga mo papating ngayon. Misan niya, demo tiga tapos. Oo, mainot sa mga apat duwa. Siyaan mo mampalan. Pag inabot na kita ng oras, minsan dahi na. Ang programa nga niya ito, Dabi Shendo, kang sabi ko kasi bago ha, kang Yibert Sari-Sari Store and Aldos Glass and Aluminum Supply or Services. Aldos Glass and Aluminum Services. Claves Furniture and Repair Service. Drive Max Adult Herbal Capsule. Yummy Beat. High-end cell phone and computer shop, JB Bragaiz Eatery, Jaya Enterprises, Juancho Dimson, Leo Labandero, and Lola's Bistro. Hatod man tabi sa Indokang Nong's Meat Shop and Power Cells Herbal Capsule, 6G Enterprises, Smile Innovations Dental Clinic, and Tabaco AB Color Mix Paint Center. Ay, din na pala sa AB, ano? Tabaco Color Mix Paint Center. And syempre, hatod man sa Indokang Bombita Generator Repair Service. Bombita. Ayan. Thank you so much, tabi, Bombita. Uni na. Patanaunta si Manaymel Bakan Virgo. Naghahanap ako kang kanta hula-hula kanta ha. Para may salapi ka. Iyo tabi. 50 pesos GCash tabi. 50 pesos na GCash ang ipapanauto tabi today. Plus. Igwapa tabi siya mga katindugon na Bible kasi celebration tabi ngunyan. Happy anniversary sa Belen Religious Supplies, mga katindugan. Dahil po sa anniversary kang Belen Religious Supplies, mananood tabi sindaki libre, free Bible. Hanggang September 8 kita. Urual daw iniha. Tutok lang sa programang Tindugo na Radio Show. Para manggana katabi kay libre tabing Biblia. Hatod sa indo kang Belen Religious Supplies, Catholic Religious Images and Statues, mga statwa, rosaries, mass cards, Bibles, mga prayer books available dyan, crucifixes and candles, mass wine and host, sacramental gifts, rosary, bracelets, and of course, religious accessories and church supplies. Ang Belen Religious Supplies makukuha sa second floor kang St. John Development Cooperative Building, Ziga Avenue, Tabaco City. Aray niyo sa nadyan, dyan lang sa may sa ano, opisina ni Attorney Jomar Madrelejos. So dati bagang Arden, o sa taas tabi kay ito ha? Or hanapon sinda sa indang Facebook page na Belen Religious Supplies. Or mag-apod sa 0920-234-8349. Sige. Ano kaya ipapabring mi ko at yan, ano? Ano kaya ipapabring mi ta at yan? Ang programang ini hatod sa indo kang Claves Furniture and Repair Services.
6: This program is brought to you by Claves Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Make-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Claves Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhut, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
1: Siyempre, hi sa imo, Geraldine, si Jeanette, shoutout daa sa kantin, sa Saod, ka Mike, good morning. Pabatinin happy birthday sa so, kuyang-kuya na si Kuya Alem Moran and pa-shoutout kay kami igdi sa barangay Baybay, Tiwi Albay. Ay, manok ni Osang dyan sa Tiwi Albay. Sa sentro lang po kan Tiwi ha, ang manok ni Osang barangay Tigdi, Tiwi Albay. Aha. Matanong ko lang po paano maklaim yung pinanalunan ko, Yvonne Vilches. Nangga nakatabi sa ko? Baka ba kumantabi sa kuya? Oo. Arnie Bubiles, pa shoutout sa mga taga San Isidro Iraya, Malilipot, Albay. Purok sa is, sa tulong aki, si Ganda, si Mikay, buda si John Mike. Salamat po. Tess Ferrer, good morning. Uy, busy ang mga taga-bantayan, purok 5, kang paghugot, kang kalunggay. Si Alma, buda si Don, good morning sa imo. Shoutout sa Britannico family kang Sanro. Ay, shoutout kay Papa Adonis Bungay, daa kang puro 4 binitayan, Malilipot, Albay. Tindugo naman kakadangog, Kanyo Ani Banyadera Bungay. Salamat sa pagkikinig. Sige, sige. Una na nga ni Manay Milba, kung makulit na si Manay Milba. Kaya po niya daw, marama na sa Jackson. Mag-abang ka dyan, tang barangay sa Lakay. De mo aram, malay mo, yaon dyan sa barangay mo. O yan, sana. Anong kagalahan pag ika? Ay, pag ikatabi ng gana digdi, pag ika, ikaso ng gana kang health na simbag na pahula, tabi Yvonne Vilches. Sige, i-double check ko daw, tabi. Nagsend ka na kang Gcash mo? Sige daw, tabi. Pasend daw ang Gcash mo, Giraray, ha? Mali nga, wala daw ako. Pasensya na ka mo, ha? Sa San Roque, Ma'am Osang, ang barangay sa Lakay? Question mark. Bako, tabi. Eh, pero dekwaram. Maski nga na ako, dekwaram. Kumasain si, kumasain si Erickson ngunyan. Dekwaram mo alam. Hindi mo alam, malay mo. Napapa, lala ka talaga. O, ano na nga ni Manay Milba? Virgo. Sige. August 23 to September 23. Sabi pa lang nga sa rong texter ta. Ako, inapot ko kaya kasubago. Sisi ang hero mo ngunya na National Heroes Day. Ang modern day heroes niya to, syempre mga nanay natin. O, si ina mo. Sisi ang hero mo, ay syempre si ina mo. Puran ka na yun, patagala bakang brief mo. yaon na si Erickson. Alam, nakatugdo na naman si Initabi Sermanison. Garo matugdo na naman. Nakatugdo na nga ni si Erickson. Pag si Erickson tabi nag-apod na, ibig sabihin, nakatugdo na iyan. Sisay ang modern day heroes mo, mga nanay natin syempre. No? Tama, diba? Sila po yung mga tahimik na lumalaban araw-araw para sa pamilya, nagtatrabaho, nagsasakripisyo, at hindi sumusuko kahit mahirap. Pero dumandi ako tubod duman sa sinabi ko kasubago na tahimik na lumalaban. Yung mga nanay din na bungangera eh. Pero para din naman sa'yo. Patangay yung bungangera si ina mo. Makulit lang ka kayo. Dahil ka kaya nagdadangog. Magdangog ka nga ni. Para ang ina, baga maribok man sana, pag mga pasawayon ka mo. Tama ako.
7: Tama!
1: Shoutout sa mga taga-binitayan, Marilipot, ang masunod na madakop kang manok ni Osang Digdi. Sabi ni Kanyo, Ani Banyadera Bungay. Oh, yung manangad, ilingunta daw. Oh, ilingunta. Manay, dilet daw, no, yan. Nabisi magluto, digdi sa seawall, Malilipot, at by good morning. Hindi tahimik na lumalaban, maingay na lumalaban. Pasensyahin naman ang mga si ina mo, ta. Ay, mga oras man kaya baga minsan, maribukon man, ta. Pasawa yung kamang paano? Ang tama yun. Sisi man mga magurang gusto magpararibo. Oh. Na, hindi, mangkiraso. Nagpararibo. Maribo kung si ina mo, tapos away ka. Dahil ka naguhuga. Dahil ka naglalaba. Dahil ka nangirinig. Pa-shout out tabi sa Celiado team. Champion sa basketball, Purok 5, lower. Uy, congratulations, sabi na.
7: Wow, congratulations!
1: Celiado team, champion sa basketball, Purok 5, lower. Selini, bongga. Paano man databi sa mga ama? O, minsan si Papa Muman ang hero mo, di ba? Magurang na siguro, sabay mo na si ama mo para ding ano... Dahil problema, ano? Paano man da sabi ni Hilario Murillo Jr.? Wow! Ay, Virgo na nga ni! Ay, by the way, ilat mo na ta. Basta akong kumuha ni Erickson na Virgo, ha? Ta, tiga paralat ni Manimil ba? Shoutout kay Ams Bunagwa kang Balading Malinaw Zone 9. Nakatrumpa sa taho kang tinampo ang One Radio. Wow! Wow! Virgo, August 23 to September 23, sabi digdi sa Virgo mo, tabi, iwasan mo yung makulit na kaibigan. Madali ka mapikon ngun yan. Kaya pagpikon ka, makakaigwa kang kaiwal. O ba, Virgo, iiral ang kasamaan ng iyong ugali. Iwasan yung magalit na siyang magdadala ng katamlayan sa'yo. Hindi nga ni, magpara dagit, baka magtarakig ka, magturuog ka. Diretso na, bahala ka, madiretso ang kantuog mo. Lunas na lunas, sige, dagi. Huwag ka mga ako, hindi mo naman matutupad yan. Lucky numbers, ang harsh. Lucky number 16, 19, 25, 33, and lucky color mo ngayon ay white. Sendo kang Jaya Enterprises.
6: This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks, 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase nin mga semento, kabilya, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available na naman ang Smart Money Padala debit card asin home credit. Jaya Enterprises, text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426.
8: You know, people of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig

0: manok ngayon? Nakaputan mo na dami iso manok? Unin na tabi si Erickson. Pasok!
1: SM, good morning, hearing man sa mga paraan tabay niya to. Ay! Happy Monday, last day na kang August.
0: Iyo ba gano'n? Makaskaso ng panahon sa, sabi ko sa imo, 5 minutes lang ang December, ano, Pasko na. Saga, sigurado kayo niyang turugtuga naman kayo niki mga Christmas song, na mga, yun naman si Jose Marichan. Mapatugtugs na naman kang Let's Sing Merry Christmas. Diba? Mga kanta ni Jose Marichan. Mga Arkane. Ma-countdown na naman kita kayo niya, no?

0: sa Laboy. 116 days to go before Christmas. Diba? Kung ikaw may isang gatos ang aldaw palantabi, Erickson, mahulog ka bago mag-December 25, makaka-generate ka ki 11,160 pesos. Diba? May panganda na ano? Wala pa ka. Huwag mo niyang pasa na mag-save, save, save. Let's go, mag-save, save, save. Isang gatos bagang aldo, di may 11, tama, o, 116, diba? Di may 11,160 pesos ka sa December 25. May pangwalwal pala na, no? Pag nakatipag isang gatos ang aldo. 116 days to go bago ang Pasko. Di na muna kay yan. Ta, da ano, digin na muna kita sa maagang pamasko. O, diba? Mm-hmm. Ang maagang pamasko. Day pa nga ni Pasko, namimigay na tayo. Digdi lang iyan sa One Radio. Digdi lang lang sa One Radio. Day pa nga ni Pasko, digdi. Urual daw ang Pasko. Urual daw ang paldo. Nanta, urual daw, may nagpapaldo. May sarumbilog na manok from manok ni Osha. Oni na, oni ang hapot. Asan ba ngayon ang anak ng CEO? Ahahaha.
1: Ahahaha, andito tayo sa barangay Buhian, Tabaco City.
0: Shoutout sa mga taga-barangay Buhian, Tabaco City. Sa may saing katabi dyan sa barangay Buhian, Erickson?
1: Sa may Buhian Elementary School sa natabi.
0: Buhian Elementary School! Yaw na sa imo so ano, so gift check. Dai pa.
1: Dai ko pa tabi na ako SM.
0: Iyo, hagadon mo tabi ki Manay Ella. Yaw duman. Para din ang harapukutan pag nagduman siya, nag-claim baga sa mga branches kang manok ni Osang. Barangay Buhian! Elementary School! Iyaon dyan! Ang kabayo, ay este, bakong kabayo! Alapit ako, huni kang ano, kang mga manok. Iyan ang kay Buhan, manok eh. Huni ng manok, tabi. Ayan. Yan po ha, ayan. Ang sa tuyang barangay sa Rakay, dapat may manok digdi na gusto ko to ka manok ni Usa. Wani na. Go. Ang darahon tabi nindo, pabring me. Garala ba ng mga liyo gano? Mga nagicharat na yan. Uy, yaon sa Buhian. Buhian Elementary School! Ano ba bring me ko? Magdaratabi ka mong katre. Grabe ka naman! Ah! Ang tigutukoy ko so katre na folding bed. So ano baga, tigilibot baga na mag-ianon sa na. Tapos pag inigdaan mo, tapos pag inilyot mo, mahulog ka na. So di kulay baga, may kulay siyang stripes. Garo rainbow, ano? Ikaw pakan ko niya na katre. Folding bed. Anything na tigigdaan, nakaturugan, na folding. Yeah. Ano pa, tigalat nindo, dalaga na ka mo dyan sa Barangay Buhian Elementary School. So pinaka-primerong magdalagan na may katre or may folding bed or maski ano, maski butaka, pwede man. Ika ang manggagana. Grabe naman, birthbitan, ano? Ika ang manggagana kisa rumbilog na manok from manok ni Osa. Congratulations! Naalampasan kami kang barangay sa Lakay sa Buhian palan. Sana bantayan man tabi, Manay Osa. Eh, nagbantayan na baga kita, Erickson, ano? Wara ka mo. Sabi ni Erica Camilo, pa-shoutout mga Buholano family dyan sa New Bypass Road, Barangay 1, Malilipot, Albay. Mga taga-bantayan, barangay sa Lakay man daw, tabi ka mo sa bantayan. Kuda, ayawon sa bulod, nagpurudo, kipuro pagulong da si Estela, nagadangog sa tindugo na. Day pa, tabi, Erickson.
1: Para pa, tabi, Erickson.
0: Day pa, pasalamatin na muna mga sponsors niya to.
1: Siyempre, ang barangay sa Lakay, bring me na yung later kung tigit sa lokan manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na, may chicken tilipa, TNC Ram, and Zap Donuts na mababakas.

0: Boss Advance kan manok ni Osang Boss Herbal Capsule. May lagas ng bayantay natural na sangkap, best coffee green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking Tabaco, thank you very much.
1: Thank you so much, Tabi, sa imo, Erickson. Wow. Kami hanggang 5 minutos lang kami, ha? Hanggang 5 minutes lang kami. Tapos, dapat ikaw na nang magdalagan dyan. Sabi kang texter, Jigdi. Mabagalan mo yung katre. Parang ikaw na ang motor. O ta, maski nga ning anong nahihigdaan, na folding bed, nahigdaan, pwede. Bala ka na. Basta folding bed. Ano nga nang subject sa'yo mo, Tabi, ano, Erickson?
0: Leo, Tabi,
1: SM. Leo ka, Leo. Tapos na su Virgo, o hindi na muna kita. Habang naghahalat kita kang ano, kan madaralagan dyan na.
0: Wow.
1: Anyari sa mga taga-buhian. Nagbuburulig pa si... Nagbuburulig pa kang ano? Nagbuburulig ang pasokatre. Yosebio Castillo, always tindugo na. Ikaw na po, family. Fatima Tabaco City. Sige, sige. Ay, libra na muna ha. Mga ipinangaki na may Zodiac sign na libra. Sabi digdi, September 24 to October 23. Makakakilala ka na ng taong makakatulong sa'yo. Ay, masasabatan mo si Bay. Pautangon ka na ni Bay. Ay, may kinalaman yan sa trabaho o sa mga personal na kailangan mo, libra. Lucky numbers ay 8, 31, 34, 36 and lucky color mo ngayon ay shocking pink. Ay pa? Wala pa?
0: Wala pa sana.
1: Wala pa. Una yung Scorpio na to. Scorpio. October to November 22. Ang may buhay, eh, may pag-asa. Ika nga, di ba? Kaya darating na ang panahon at matatanggap mo na ang pilantik ng universe. Ano ba yung pilantik ng universe? Mga re-receive mo na su ano mo, blessing mo. Ay, pwede bang ganun? Lucky numbers 50 and lucky color mo ay red. Walay pa, ano? Walay pa.
0: Go, go. Walay pa, sabi.
1: Anong nangyari sa mga taga-buhian? Nagbuburulig. Alo yun, paano? Magabatan paano ngayaman ay osyang sukatre? Mga naliday mo niyan. Dami man paano ngayon pasakit mo. Urati mo ngayon, katre. Ako man. Folding bed. Shoutout sa imo. Ride with Sean. Shoutout digdi sa mga taga-buwang. Baka kay Albay. Makusugo ng radyo kan mga taga-buwang. Sabi ni Burak G. Digdi man tabi sa Orpao, San Vicente. HRM. Phase 1, tindugo na. Buda si Apolonia Braga na nagandangog kang live mo. Live mo, digdi sa 13 Martires City. Cavite? Buta-buta nga si loko dyan sa Cavite. Paul Braga, salamat po. Walay pa talaga? Ma-countdown na ako. Hala, garuma, ano kita dyan? Garuma, mabubukya kita dyan sa ano? Sa mga mga taga-barangay buhian.
2: Bokya.
1: Hala?
2: Bokya.
1: Oh, para mas mag-engan nga ni. Oh, magdala na sa nang tukawan. Sige na.
0: Ay, kabata.
1: Urating mo man ang gay kong katre. Buruligan man ang gay ano? Tukawan na. Monoblock or maski anong klaseng tukawan tabi, magtara na kami dyan. Mga taga-barangay buhian dyan sa may, ano ni, sa may eskwelahan, sa may elementary school. May laog sukatre, ta naglamaw sa mga may laog. Day ka, day kayang da. Nagrelamaw pa, yung ano nagata. Holiday mo nang gabi mo niyan. Nagrelamaw pa kaya? Kaya man pala. Pagunta na nga ni. Sige na nga ni. Pabali. Pabali na. Tukawan. Mas ganun klaseng tukawan. Plastic. Kahoy. Sagittarius. November 23 to December 21. Ang paghahangad mo daw sa kaunlaran ay matatamo kung buo ang

0: loob at dadagdagan ng sipag at tsaga. Lucky numbers ay 9, 24, 35, 41, and lucky color mo ngayon ay indigo. Hello, yung pasulio mo, dumasadulo o. Oh. Capricorn, December 22 to January 19. Kung itutuloy mo yung paglalakbay mo, paglakwatsa mo, malaki yung pakinabang niyan kasi marami kang matututunan sa mga lakwatsa. Ay, gumawa pa na ng mahuwa din sa lakbay-aral mo, ano? Lucky numbers ay 6, 12, 27, 38. And lucky color mo ngayon ay yellow. Garuminadog na ang kumusyon. Day pa?
1: Wala pa sabi.
0: Ay, naman, mga taga-Buhian. Garunabok ya, kita dyan na.
2: Bokya.
0: Dahil nakatama balik dyan.
2: Bokya.
0: Garunabok ya, kita dyan na. Aquarius na kita. Hanggang 10:55 lang ha, 3 minutos tabi. January 20 to February 18. Iwasan mo yung mag-init ang ulo para walang hindi pagka, sa mga hindi pagkakaunawaan. Ano? Marisa na nga yung pagururon para masolusyon na ng problema. Para painit kang payo, mainito na nga ng panaw, mainit pang payo mo. Maring makatagpo ka ng sasalungat kasi sa'yo. Lucky number sa'yo, 121, 29, 33, and lucky color mo ay red. Nem! Ano na?
1: Adam, oo, igwa pala na ano.
0: Nahiling mo
1: folding
0: na iyan.
1: Bed.
0: May folding bed! Nahaloy, kakabit bed. Pabati kay, happy birthday kay Mark Joseph. Sabi ni Cheryl Flores. Nem! Ano nangyari sa'yo mo tabi? Interview unta ng dire-direcho? Marinaldo Tabi, good morning.
3: Hello po.
0: Good morning Tabi, sa imo. Nahaloy Tabi kang folding bed.
3: Oh, ugwan na po, nagparahanap ako madam. Pinaunang panahon sa ano.
0: Hirak man kayo ni, nagparahanap po lang kang folding bed.
3: May folding chair.
0: Folding chair. Wow. Kamusta ang folding bed mo? Nakakaturugan talaga? Nakakaigda?
3: Wow. Okay naman po. Kaso, nakakuha na po akong folding bed.
0: Sige. Hindi ka ang pinaka-primerong nagdalagan dyan.
3: Wow. Iyo po.
0: Iyo. Ano tabi ang pangaran mo?
3: Jaisel M. Bonaventi po.
0: Jaisel. First time ang gana digdi sa Barangay Salakay.
3: First time po.
0: Wow. Jaisel, naka-live kita mo niyan sa One Radio. Batian na sa mga babatiol mo, Tabi. Go, go, go!
3: Shout out po sa family Bonaventi. And Gorsal.
0: Pagkadangog mo na folding bed, anong ginibo mo, Tabi?
3: Ano po, ano po ako, nagtuturo po kang aki ko sa may assessment po sa aga.
0: Uh-huh.
3: Nadangog ko po na naghahanap na folding bed. Sakto man po, naghihiling kami sa Facebook.
0: Wow! Naghihiling pa ka mo sa Facebook kang ano, One Radio? Wow! Tapos anong ginibo mo? Sa'yo ka naka-disponer na folding bed, Tabi?
3: Sa kapitbahay mo yung
0: aram mo, pero may nangyayari iyan. Minsan, so kapitbahay na sa Nantigaragadan, ano? Bangaan mo kang manok, ha?
3: Iyon man eh po. Jaisel,
0: tamunan mo kipanguntuhan man. Jaisel, dahil ika ang pinaka-primero, na nagdalagan dyan, buda ika ang may kapot-kapot, may burbit-bit na katre or folding bed, ika ang gana, kisarong bilog na manok from manok ni Osha.
3: Thank you po.
0: Congratulations, Tabi, sa imo. Bahala ka na kung saan ka maklaim. Pwede ka maklaim sa Basud Branch, sa Panal, sa Bangkilingan, nahuhuri ni sa imo. Congratulations, Gerard Jaisel, ha? Basta mga taga-Buhian. Oy, basta mga taga-Buhian. Ano ka mo dyan?
3: Tindugo na!
0: Back to you, Erickson!
4: Paguna ko, mas zero kita, no?
1: Kung halongin na na pala tabi as in Tiana.
0: Ito pala, nagparahanap pa.
5: Wow.
0: Paguna ko talaga, mas zero kita. Sige. Salamat tabi Erickson, ma-extro na kita. Go, go, go.
5: Wow.
1: Yan tabi as in, man, barangay, bring me digdi sa Barangay Buhian, Tabaco City. na pirmin pigitod sa indokan manok ni Asang Park Chicken House. May chicken nuggets na, may chicken fillet pa, ti ano si Rams. And Zap Donuts na mabukal sa gabot sa branch kan manok ni Asang Boss Herbal Capsule. May lakas ng binding natural na sangkap best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking Tobacco, thank you very much. Erickson Brusas para sa One Radio 91.3 News FM. Pirmin, tindugo na.
0: Salamat abi sa imo, Erickson. Bakon, may nakapaldo.
5: Congratulations!
0: Kisa rumbilog na manok from manok ni Osha.
5: Kaya!
0: Para naon to sa mga taga-paradangog mo rigi sa Barangay Isla San Miguel.
5: Wow!
0: Indugo na.
5: Kaya! Ang nagwagi!
0: Siyempre, ang programa nga natin sa indok ang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ang mga anting-anting kan mga kalilakihan. Sa mga lalaki bagang medyo maluluyo na. Buno, dahil na nakaka... Aram mo na.
5: Wow!
0: Dog-dog na ni Mrs.
5: Wow.
0: Mag-Drive Max ka.
5: Wow.
0: Oy, mga katindugo na, ang wow. Drive Max, mababakan sa gabos ng mga butika nationwide. Siyempre, ang programang inihatod man sa indok ang manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Wow.
0: Tian, nasiram.
5: Wow.
0: May mga branches sa Tiwi, sa Malinaw, Triangulo, Tiwi, Tigbi. Tabako, Basud, Pangkilingan, Panal, LCC Mall, Tagas, San Roque.
5: Wow.
0: Igaman po sa Malilipot, buda sa San Jose. Uy, magayon na ang manok ni Osang Malilipot branch.
5: Wow.
0: Nagpa-renovate ako dyan, malinigo na, magayon na. Diba mga katilin? Ang ano ha? Ang manok ni Osang Malilipot branch, mga katindugon. Shoutout pala sa Rampixel. Salamat sa signage ko. Shoutout Rampixel. Thank you Rampixel. Magayuna na po ang ano, ang malilipot branch kang manok ni Osang. Promise. Madali na matapos, ma-reopening po kita girare diyan ha para sa renovation kang manok ni Osang malilipot. Soon tabi masunod ang renovation to naman sa San Jose Malilipot Albay. Abangan niyo. Oh, title ng kanta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ano ang title ng kanta?
5: Wow.
0: Happy 60th, 63rd birthday po sa sakuyang mother na si Sabelita Lopez na birthday ngon yan. Happy birthday tabi sa imo. Oni may nag-comment digde. First time ni Jaisel. Ay si Jaisel ini nang gana. Jaisel Merlin Bonavente, congratulations girare sa imo.
5: Wow, congratulations.
0: All right, dilingon ko daw kung ano, kung naka-follow ini sa kuya na listener niya.

0: refresh ko tabi, aram mo kaya, depende sa malaw o digdig. Pag ni-refresh mo, oh yeah, wow. Iba na naman na naglaw ko. Sige, sige. Isap mata.
1: Wow.
0: Sige. Dapat kayo naka-follow, ano? Ayan. Oni na, oni na, oni. Oni, oni, oni. Congratulations, Tabi, sa imo. Ikatabi ang winner. Wait lang, wait. Tingahanap ko kayo. Ako naka-follow.

0: title ng kanta, Akap by Imago. Congratulations, Vince Vicuña!
1: Hello!
0: Ikaw ang winner! Oh, paano kay Liam? Malantuag na naman ako. Saga naman kita. Ma-episode na tabi kita ha. Saga naman
2: wow.
0: po. Ang satuyang barangay sa lakay. Puda, Tindugo na radio show with DJ Osha.
2: Wow.
0: Bye everybody! Masuna na po ang Tirador sa Uno DD sa One Radio 91.3 News FM. The number one radio station in the first district of Albay.
2: Wow.
0: One Radio 91.3 News FM. Bye!
3: Hala, gamutok ng labahan ko.
4: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service, wash, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos max 6 kilos, 169 pesos max 7 kilos, and 189 pesos max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bumbon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Tayhi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinalit, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibukisala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
9: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
6: Tirador sa Uno. Tirador sa Uno. Kay ma si News Director Ed Burdeos. Tirador. Tirador sa Uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang Tirador sa Uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa Uno. Tindugo na.

Tirahon ta na, tatibado tirahon pa kanibaan mga isyo. Aldaw ni Lunes National Heroes Day. 31 na tabi kanagosto taon 2026. Si Sir Manny dyan sa technical. Sagkod kita alas 12:30 mga Manoy, Imanoy. Dagos na po sa programa. Congratulations ko na sa satuyang kababayan, si Miss Margaret Briton. Kinurunahan bilang Miss Interglobal. Yugon mo na, no? Tagadigdini po sa Tabaco City. Saropan ay congratulate mga tugang sa tuya pong kababayan. Pag alas 11 ay... Saroman ining taga-Tabaco mga katindugon na tigmidbid. Ha? Pigbibisto ining mo niyan. So mga vloggers bagatabi mga katindugon, isinindo na ang mga vloggers ngunyan. Kunyana, inihong parte na ini mga katindugon kampang ural daw na pagkabuhay kan mga Pilipino. Di ba? Saan mga vloggers na ini? Bako sa... Kunyan, yaon dyan ang kaugmahan eh. Dyan nag-enjoy ang mga kababayan ta. Si Dan the Keeper kan Tabaco City, top number 7 po yan. Bilang best living style content creator. Yugon mo yan. Ligi po sa Pilipinas, sa mga vloggers. Nakulong kitang naiiling na mga vloggers, mga katindugon, manlain na inang content. Pero ining kababayan ta, top number 7. Actually, sa Pilipinas, sa Bicol region, sa Albay, dakul ki mga vloggers. Pero among the vloggers, na Bicolano, taga-Tabaco, mga katindugon, ano, sa Rinibo, nabaga content creator, minimidbit ini mga katindugon si Dan the Keeper bilang top number 7. Matindi. Ang pigko content kaya kayo, sumang ataman niya bagang hayop, mga tugang. Nahiling ko nga ni kay ni susarong content na nagparahibi ini kan sumagadan so sa iyang atama na hayop. So garubagang kunyan, isermani, garubagang guto. Pero magklaseng pagkaguto ito na. May paigapod siyang aran kay ito eh. Buda saro ini sa kunyan, matibay mag-rescue kan mga lagalag na halas digdi sa sintro. Kansarong aldaw, nahiling ko su video ka ini mga katindugon ta nagpa-rescue dyan su sarong hardware. So hardware baga digdi sa may AA versus Street Tabi Sir Mane. Nagpa-rescue kan su kunyan, ini yung may halas naglaog duman sa kunyan ninda. Hardware ninda sa ano bagay, sa trapal. Oh. Maray sa nata su halas bagang daiman ki kuyan, ini yung apodgayan, day ki rabis, ano rabis man sa'yo. bakong rabis niya yung apodgayan sir. Daing venom, ano ang venom sa kunyan? Sa Bicol. Ha? Daing rara, igo ano, anong term kanyan? May term kanyan eh. Daing ki... Basta daing venom. Alingwang kayo. Ayun, ta su color green baga sir man eh. Nahala. Yan. Big rescue kayo ni. Ni Dan the Keeper banga tugan. Ayugon mo an ha. Iyan ang mga nakaka-proud na duwang taga-Tabaco mga katindugon. Tadakulong ki mga vloggers mahiling nindo diyan. Ang mga vloggers baga pinagsusuportahan iyan kan mga kababayan niya to depende sa kung ano ang content. Igo diyan ki komedyante. Adi, kadaklan ang content ka mga vloggers puro pampaulok. Si Vice Kong and Board. Puros pampaulok mga tugang tabi. Hala. Tira. Kaya ining content na ini na bako pampaulok mga katindugon saro sa magayon na content. Basta nagbuko na ang sayang programa. Maurag man eh. Top number 7 mga katindugon. Si Dan the Keeper. Nakalaban mini sa basketball tournament between media and vloggers. Diyan sa Banuaan kan Malinao. Hala. Bigay imbestigara na hos launon. So, kunyan, patakot. Bakulang kay Attorney Bart Rico, pati kay, kunyan, inihong, ito, kay Ramon Riscobilla, kan Condor Piston Bicol. Hala. Pareho, supig pa na na. May bala man, buda may patakot na, hala. Parang ultimong aldaw mo nang malapit ka na anya. Anapong kunin niya. So, kunyan,
Pakadali mga katindugon. Abogado ini si Attorney Bart. Na nasa Ligaspi kang upir mi meaning na interview ta. Iyo ni an abogado kan mga militanting grupo. Murag man ini si Attorney Bart try ko. Ankaunan kay ni duman nasa likodan kan Jollibee kay ay napudan niya duman kaya binansagan ka mga estudyante an sa iyang karinderya na Jollicood ta sa likodan kan Jollibee. Paborito kan mga estudyante ang pwestong ini diyan. Nan sa Ligaspi. Na binansagan na Jollicood. Tanas sa likodan kan Jollibee ang kauna. Ayos sa mga Pilipino no. Pero nakakunyan ini, nakakuha mga katindugo ni Detre. Pinag-iimbestigara na ini kan mga otoridad. Probinsya kan Tarlac nagdeklara po ng state of calamity. Grabe, sobra po sa 8.4 milyong katawan ang apektado kan habagat asin bagyo, sabi po kan NDRRMC. Tapos si Presidente Bongbong Marcos uto pakurukwanta sa nakang you. Nga niso ko niyan yun ni Basil Valdez. Matindi ano, pigbabaha mga katindugon subalakan si kunyan, si Bongbong Marcos mga katindugon, pakurukanta sa naning you ni Basil Valdez. Matindi ano. Birthday kaya kan First Lady kamumanda. You gave me hope.

0: nag-aningon niya ni kritisismo ang presidente. Sala-sala man. Sa totoo lang mga katindugon, kawaranin ko niya niyan, inihong podkay ni, parang pagmakulog sa mga kababayan. Diba? Rinibong mga Pilipino ang nagsasakripisyo ang buhay ni dadaylan sa baha na na-experiensahan na epekto po kanabagat naman po sa Metro Manila. Pero ang presidente kan Pilipinas, pakuro kanta sa mga katindugon kan you. Iyo lubog na sa baha. Baka na. You post me up when I'm about to give up.
1: Hala.
0: Tira. Kinayaman sa mga netizens. Oh, ano ta? Magparang ngurub-ngurub. Iyo bagaan mino yan nindo. Parang ngurub-ngurub.
1: Hala.
0: Tira. Gabos ay napapangiti. Sabi kan mga kritiko ni Bongbong Marcos, an baha ngayon nyaon sa Metro Manila, pero ang focus ngayon kan investigation kan flood control, tang epicenter da kan flood control, yaon sa Mindanao. Mga tugang, sabi po yan kang ombudsman, paano naimbestigaran ang Mindanao na dumandabi din na sa pagkadro na kulang budget sa panahon ni Duterte? Sa ibang pigbabaha ang Mindanao paghabagato, yaon duman sa flood control paan? Puro anas? Buda, oy, dahil na kamo magparangaralas kan pangyayari sa Metro Manila, at salit pa ako, iyon na iyan sa Manila. Basta habagaton mga katindugon, baha, tiguran dyan sa Manila. Basta habagaton mga katindugon, baha, tiguran dyan sa Metro Manila.

0: kodi tama lang na imbestigaran tada iman pigbabaha sa Mindanao duman pinadarama katindugon supon do para sa flood control. Ano nga ipa ano duman ang ikokontrol kung na iman tigbabaha? Sa dodonong
1: hala tira.
0: Mala bagahiling nga ha, so nagluwas na bareta. Dango ganindo ang nagluwas na bareta. Baga katindugon sa kunyan, inihong Filipino star ngayon. Vice President Sara gumasta ng 473,000 kada oras. Ah, makamaki mo yan. Hindi pa ano pag-ubusa kan Vice President. Pero sa ibong kain eh, na, oh, ramdaw nindo na pag-abot sa survey, lamang na lamang ang Vice President mga tuga.
2: Gabos ay napapangiti.
0: Kaya kitang mga tao, dahil nakita magalas kung ang maging presidente ta sa 2028, si Manay Inday. Ta maski padagos ang investigasyon sa flood control, ano, ay sa flood control sa, kunyan, inihong paggastos kan pirak kan confidential funds, mga katindugon, kan vice presidente. Pero iyo man gilay on. Siya man girare ang nanginginot pag-abot sa survey mga katindugon nationwide.
2: Punaan sayang program.
0: Sa kabaga kay ni. But sabi yun, wa epek sa mga Pilipino ang pinagigibo na investigasyon sa kunyan, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, dahil sinatubod. O, pinaluwas ang presidential survey 2028 kay nipong Agosto. Grabe. Tama na, tada ba dahil tayo maubos ang satuyang issue?
1: Hala, tira!
0: Basta rumdumon ha, sige ang pag-irumdum kan DILG, i-post ng gadaan ni Kapitan. Ang mga nag-receive na kang 20,000 na BBM, Financial Educational Assistance. Oy, kung dahil pa nagpo-post si Kapitan sa sayang Facebook page kan Barangay Ninda, ika na ka Barangay ni Kap, ika na mag-post ki Kap. I-post mo na si Kap, so pangaran ni Kap.
1: Hala, tira!
0: Maliwanagon ang sugo kan DILG, mag-post si Kap. Kung dahil kaya ni Kap na mag-post, i-post mo si Kap. Nantig Kap, hain na Kap, sumang resipyente mo kan 20,000. Malay mo, puro man sana relatives ni Kap ang nakalista dyan, pwede mong ireklamo yan. Igo nga ni Kikapitan na naguli na mga katindugon kang 40,000, tas duwa niyang aki ang linista. Yugun mo yan. So duwang aki, resipyente kang 20,000 na Financial Educational Assistance, CPBBA. Aki ning Kapitan. Although sabi ko na nga ni mga katindugon, wara kaya sa guidelines na pag aki kaning kapitan, aki kaning barangay kagawad, eski kagawad ka, eski chairman ka, exempted ka, wara sa guidelines. Pero maski wara ko ta na sa guidelines, ang apod ka yan, tabi, ang apod ka, common sense, sintido common, kapitan ka, ilista mo dyan sa aki mo. Pero na sana sabi yun kan mga pagtaraning mo. Ang pagserbi mga katindugon bilang barangay official, bako inot ang sadiri, dapat inot ang sa imong mga residentes. Aro ka ng prinsipyo. Kaya dapat kaya sir, lawos ang eleksyon.
1: Tira.
0: Tangani niya, magkasaralidahan na.
1: Tira.
0: Si sir, mani dyan sa teknika. Ed Bordello sini, sagot kita alas 12:00. Katuwang ta sa pagatod kan mga bareta, mga impormasyon. Ngunyang po tabing National Heroes Day. Yan po ang tabi na si store. Kung kamo tabi gusto na magkaigwanin sari-sari store, muya mo tabi mag-put up ng tindahan sa barangay. Magkipag-partner ka na sa tabi na si store. Ta kumpleto dyan tabi. Dakol ka kimababakal dyan na mga paninda sa tindahan mo. May bagas dyan, may asukar, may asin. Ano pa nga? Basta nga po siya on dyan. May kape, may gatas.
1: Hala, tira.
0: May sumsuman, may inumon. Hala. Kompleto dyan sa tabi na si Sor.
1: Hala, tira.
0: Dyan na ka mo magbakal tabi, Manoy Imanay.
2: Totoo, diba?
0: Ang pwesto tabi kang tabi na si Sor nasa ground floor kang Tabaco City Public Market. Haranihon dyan sa may food park, kataning sa na dyan kang sarong Lotto Outlet.
1: Hala, tira.
0: Hanapon nindo si Sir Rocky or si Ma'am Yoli kang tabi na si Sor.
1: Hala.
0: Ay, ang kagayunan dyan kay Ma'am Yoli sa kakay si Rocky. Tapag mga senior ang nagbabakal dyan kan Best Kape Green, Best Kape Gold, Best Kape Black, buda sa original na Best Kape Tea Discount. Ayos man at mag-agob na ini. Maski dito yun sa naandilihin siya sa kaping pigpapabakal na Best Kape. Ano importante niya, sir? Ah?

0: taunan tala mga yaning diskwento ini mga nagiidad ta magururang man niya kita. Marayo na prinsipyo no. Hala. Tira. Kaya dyan na ka mo magbakal tabi. Hala. Suportaran ta tabi. Hala. Tiyo, suportaran ta. Hala. Ang tindahan ni Ma'am Yoli. Hala. Sa mga taga isla kan San Miguel, ah, pagkatapos indong mamahaw, dyan kay Chiason, diretso na ka mo dyan. Hala. Haran yun dyan, ah, sa mga taga San Miguel Island, so karin diri abaga dyan ni Chiason. Baka pamahaw nindo, ihapot nindo tabi ang mga tindira, tindiro dyan ni Chiason, ta ituro ka mo kunhain ang tabi na sister. Hala. Diyan man nga ni Gayod si Ma'am Yuli sa kasisarangki nagbabakal ning Papa. Hala. Tira. Siyempre pa, katuwang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo tabi mga manoy imanay. Pinagre-recommendar kang programang ini. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Murago lang mag-ibonin burak na pang regalo si Sir Ronnie. Nagigibo yan dyan ni Best Coffee Bouquet, Money Bouquet, Chocolate Bouquet, Personalized Bouquet. Basta burak na pang regalo, dyan ka magpagibo. Kung igwa ka mo nin kapamilya, kapuso, kapatid, na namaaram na sa ibabaw kang kinaba, nagigibo man po dyan ng Sympathy Flowers. Sa mga mapasakal, ay mapakasal ba yan? Tira. Nagpapait man dyan, kanburak para po sa mga gusto nang magpasakal, magpakasal. Hala. Tira. Pa-arrange ka mo nin burak dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Divino Rostro, haran yun po sa Food Park. Ang sayang pwesto, nagtaanawan lang ang buda si Ma'am Yoli. Hala. Tira. I-follow nindo ang Facebook account para mas madali ka mo na makapaghapon. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Hala. Tira. Oy, katawang tamantabi sa programing ini ang sweet cellphone and computer repair shop. Basta cellphone na raot, dahil na magduwa-duwa pa, Imanoy Manay. J. Cancela Burbe, pag raot na ang Simon cellphone, ipahirahay mo dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Morago dyan tabi, buinabaho ed na magirahay ng cellphone. Pulido magtrabaho, barato sa natabi ang serbisyo. Hala. Tila. Yes po, ang medyo nakakapamahal man sa nasubanga kunyan, inihong pyesa kan cellphone. Lalo kung mamahalin man ang sa imong cellphone, mahal man ang pyesa kaya. Pero barato dyan ang singil pag mapatrabaho ka. Hala. Tila. Garo dulce, tuludos. Hala. Ay, na, may tuludos pa ngunyan na dulce. Garo dahil naman, tulusinko na gayon ngayon ang dulce. Ay, naman uso ang tuludos kunyan. Hala. Ibus nga ni, nagbakal ako, tulubainte. Ah, susaradit-sadit na pagka kunyan baga Sir Manny, pagka punkayan, pagka camping, saradit, tulubainte. Ang ibus ngunyan. So, duroda ko lang ng pagka camping, tulubaintisinko, Sir Manny. Grabe na baga, no? Hala. Siguro, di nga ni, nag-1-4 na naubos ka na bagas, pero napulutan. Pero, ang pabakal mga katindugo na, no? Sa bagay, mapasakat ka kan lang, kuy. Mapakudgud ka kan yung. Mapagunaw ka. Talagang medyo, kunyan man, grabe ang sakripisyo, eh. Kaya mahal na. Hala. Ege. Diyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, ha? Kung mapahirahin man sa naka mo ng cellphone. Tamaurag dyan, tabi, Irena Perez, magirahin ng cellphone. Pero, kung raot ka ng gadaan sa imong cellphone, dahil na kayang hirahayo, pwede kang mangutang ng cellphone dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. iPhone. Ay ka na magparahalad kay Ibana na mawisikan ng iPhone. Utang mo na sana, download ka kan application na Skyro, dumiyang ka sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, papautangon ka dyan, tabi. Hala. Kaya pait na ka mo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Hala. Bakuso na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, tablet, netbook, MacBook. Kaya tabi na hirahayon dyan. Buda, iguana dyan ki photocopier machine. Hala. Kung ikaw estudyante, may mapapotocopy ka kan sa imong dokumento. Hala. Diretso ka na dyan tabi. Hala. Tira. Pait na. Hala. Dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop niyan, i-follow manin doon sa iyang Facebook account. I-chat nindo si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel na Sir Dina sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. May sarap pa sindang branch. Hala. Tira. Taan main branch nila niyaon dyan sa Kataningkan Kasaul College. Hala. Sa A.A. Versus Street tabi. Ay, kunyan, bako man A.A. Versus ba yan? Yan, kunyan, yan. In Tomas Cabilis ba yan? Hala. Sala-sala ng kita. Tomas Cabilis Street ba yan? Hala. Kampangan kan Chinoy Fire Station. Tataning nanggad kang Kasaul Kali. Hala. Tira. Ang main, ang sarupan ng brands, ang Sweets.com Gadget Center, yung po dyan, Kalaban, Kansiga Avenue, ASY Building. Kahilera po kan 7-Eleven, kung mapasiring ka sa simbahan ni San Juan. Kung hali ka man sa simbahan ni San Juan, inot mo siyempre nga agihan, iyan na kunya. Tanawon mo sa na iyan na South Star Drug, Dracula ng Karatula, sa Kahampangan kaya. Yaon dyan, ang Sweets.com Gadget Center. Fight na. Oh, muya mo na tabi magsadiring harong, tayo yam ka na kiugangan mo. Gusto mo naman tabi makapagsapna ni sa sadiri mong kusina, sa sadiri mong dapo. Magpag-ibo ka na yung harong mo. Bakal ka ng Baybay Sin Graba sa Balayo Gravel and Santa Barato. Diyan ang Baybay Sin Graba. Pigdi-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibo kan man siyo. Kansay mong muro man siyo.
1: Tira.
0: Diretso na sa Balayo Gravel and Santa Barok 2 kan San Antonio.
1: Tira.
0: Fight kita.
1: Tira.
0: Tatuwang ta sa programing ni Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr., serbisyo asin pagreparo sa mga taga Premier Distrito dahil po nagkikibrada. Pon ka ito, mantinido, sustenido pong serbisyong Siga. Siga man ginaray. Katuwang taman. City Council o Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Diba?
0: Tatuwang taman siyempre pa si City Councilor Roy Imperial Bon. Matik sa serbisyo, matik na yan. City Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising. Oy, congratulations pala sa kunyan, Team Tabaco Rising. Nakalaog na sa semifinals kan Governor's Cup. Yusukawat ah. Uyogon mo. May libreng sakay. Pitong basis mga katindugon ang pinagamit kan Bragay Slime. Paano? Iyon na sana nakapanood man sa Albay Asunok. Gabi yung suporta kan kunyan ano? Kan Team Tabaco. Matindi. Ngunyan na sa semifinal sa Ambida, bilog ng baskang kunyan Bragay Slime. Magayon ko ta kung may home court ceremony. Dahil na ko ta madayo pa si Ring Demand. Araw kayo, halimbawa, home court advantage. Sa halimbawa, ang lamang sa kunyan, sa standing ngayon, kung ang kalaban ngayon Ligaw, di sa Ligaw ang kawat first game. Di magdayo duman sa Ligaw, di sa mga taga-tabako. Pag second game ngayon, gibunigis sa tabako, di kita naman na mag-adi-adi, digis sa tabako. Magayonon ko ta kung araw kayo. Fight! Katuwang taman si Municipal Mayor si Kapos Bilokan Bagong Malinaw. Happy sa nasabi ni Mayor si. O you speaking kang Malinaw, may pigpadara sa kuya supadihong kung gwapuhunon dyan sa Tanawa. May editan pang mabuto dyan sa sarong karigusan dyan sa Tanawa. Dapat baga may mga lifeguard dyan, ano? Mayor si. Pagtaga parundahiman, ang aram ko, dapat na nag-operate ang sarupo ng mga karigusan, dapat may lifeguard dyan. Pait na kita, Manoy. Manay, gani makadakul kita. Barati unta ng unin ni. Ubus-ubus unta ni. Antes kita mga katindugon, magtira kan mga isyo. Tabaad no, magiriti-giti, buda magmuruto-muto. Buen abajo, Edna. Maray na pagkautotabi sa imo. Bertida kan palihon niya. Di tara, laban porsyon na naman ni. Kay Romeo Barameda kan San Francisco malilipot almay. Pigbabati ka kan sa imong madi. Irena Perez, Josephine Bikilio, Romnick Bilaos, G. Canchela Burbe. Pakibati man po ako kay Weng Burse, dyan sa Maliktay. Happy birthday, Weng! Maligayang happy birthday!
2: Tirador sa radyo.
0: Oy, so speaking ka mga may birthday, tatanawon ta dito sa may mga birthdayhan.
2: Si
0: masupog, nagkaroon ngayon ang pigbabati mo sa nang kunyan, so nag-chat dyan sa imo. Si Primay, birthday man ngunyan. Ay, nainimprimahon kong birthday si Ruby Albanyel. Maligayang happy birthday. Advance happy birthday man tabi sa aga ay sa Pichados kay Gloria Borbe. Sa aga ini, sa aga, pabati po sa aga. Happy birthday kay Gloria Borbe. September 2 man si Miriam Bustamante Burse. Advance happy birthday dyan sa taga-Maliktay. Fight sana. Binayaan mo kasubago sa editorial, dai mo sinimbag. Anong kontrobersyal na kasong igkapitan ni Attorney Bart Trico ta may detretsya? Taod-taod dyan usla unon. Telma Candelaria, marinaw to si Red, pabati naman po.
2: Para
0: Sa... Ang gabos mong paradang uglano si Tatay Jose Candelaria asin si Mama Nor Barizo. Thank you, August. Iyo, tapos na si Agosto. Welcome to September. Sa aga na po yan. Mas launon, Benom, Binino. Iyo, yan ang... Ang Bicol ka. Domingo Bosquet, maray na pagkaw to. Miles sa Bubiles, mangod to tabi. Ah, Sir Edna tabi ni Miles. Kamandag, yeah, may kamandag. Anapod ka, an rara, halas yun. Sam Binosa. Kaya igbahangin si tapay ngurag DDS. Pag may DDS, may basura, may baha, may krimen. Ibaralik mga DDS sa Mindanao. Aurea Burse. Good noon po si Red. Idol, guwapo ka talaga. Idol, salamat. Ikaw man, magayon ka man tabi Aurea Burse. Salamat. Ikaw mo na sa survey kan mga barangay na mag-post na. Urwal daw mo pangaranan ang barangay na igatatago mga recipient kan 20K. Iyo, tama yan. Mga pudan kita, usla unon. Na mag-post na sa mga... Dahil pa man gayon nagtataot ako nagtaon na tanghururon pag nagtaon na i-post na tabi usla o no?
1: Hala!
0: Tira! Maraman taman sa nayan na nagtaon na tamay mga ngurub-ngurub kan dyan.
1: Hala!
0: Tira!
2: Para sa banwa toto!
0: Pakibati po kay Weng. Iyo, binati ko na si Weng Payanay Burse. Kan maliktay, happy birthday! Pa-shoutout at tabi man kay Mia Rodriguez Cornell, sabi ni Evelyn Cornell. Cherikar, Perla Bendal, Maria Cannon, Marina Paggaudo. Yeng si, pabati po kay Ella, tapos kay Mati. Tamang hiling digdi sa Santo Domingo po sir. Magkaon, ano tabi ang pigkakaon mo? Good morning sir. Iyo sir, magayunon talaga sukawat kaso sir. Day ako nakaiba. Ta, paano na subas? Kaya nagmotor na lang si Aki. Aw, kain traso Aki mo sa basketball, Ma'am Yuli. Dinagdaganan ni Mayor eh. Apat man sa nakuta itong bas, Ma'am Yuli. Dinagdagang kitulo tanga ni Ma'am Komodar Suiba.
2: Oh, diba?
0: O baka ngunyan na semifinals, baka mga sampulo na yan. Salve Canon, Odd to Graray sa mo kay Eva Celidio. Maray na pagka-morning kay Prisco Isplana. Kan matagbak na nagdadangog habang naglalahid kan Q-Sai. Ay, matindi! Matindi ha, nag-a-plus ning Q-Sai. Ano yan, malayog na. Nag-a-plus na. Eva Oliver, maray na pagkaudo. Tama na nga sir, ang sa imong request and dedication. Nasubrahan ka na nga sa greetings.
1: Hala!
0: Ayo, dahil nalugod, taw-taw nalugod, taw-taw dumasiba.
2: Para sa banwa toto.
0: Kunigding ko na kita, mga katindugon, sana buhay. Sa pagbulta na ta, matira na kita kan mga issue.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apon sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
12: Peace.

ay po kuya, pakibati po kay Mike na nag-uubak kay Kilokban, tapos Kimikay, Indian sa Santa Cruz, Family Bubulis, tapos sa Tugang ko sa San Isidro, sa Malilipot, Buruktos. Si Melody Bubulis, tapos sa akin niya na si Mark Boral, Family Boral. Alas 11:46 na mga tugang nin pagka-udto sa programang ini. May ngurub-ngurub permi kamong mababasa bagatugang sa social media. Unong sa kawaraning supply ning tubig na pigpapabulos sa mga harong-harong hali po sa Tabaco City Water District. Permisin lang nangangapudan kay Engineer Noel Buen na maaksyonan mga katindugon ang problemang ini. Ta garo ngayang iyong iyo na sana. Nudi, gusto tang ipasabot mga katindugon tabi sa mga kababayan ta na ining problema na kawaraning supply ning tubig digdi sa satuyang lugar. Bako lang kita ang nakakamati ka ini. Bako lang kita ang may problema. Bako lang digdi sa sentro kan Tabaco, mga katindugon, nangyayari iyan. Iyo ko di, ang pangapudan ta sa management man kan tawad, na kung man po pwede, total, aktibo man ang sa inyong social media account, ipaluwas ninda kung ano ang mga aksyon na ginigibo ninda sa mga problemang pigdudulok sa inyong tangani na masabutan kan publiko or Engineer Noel, tabi, ini, kunyan lang ini, ini hong suwestyon. Mga tugang tabi, kumbaga, unsolicited advice, iyugun mo yan, bako man advisor ngayon kang tawa. Iyo baga, total, aktibo man ang social

0: social media account, mga tugang kan tawad, magbugta ka mo dyan, yan sa inyong PIO, gibuho na ang gabos na paagi na. Ipasabot sa publiko, bako lang itong mga power interruption permit, ang sa inyo po na tigalatag dyan sa inyong social media account. Dapat, igwanin ka mo dyan ng mga kasimbagan sa mga reklamong nababasa nindo sa social media. O arog kayo ni sa kabangan, permi na sa nangayadaing tubig. Ano ang ginigibong laktang kantawad, tangani na masolusyonan, manapan tabi ni magkakanigong kasimbagan ang mga problemang iyan na pinapaabot sa inyo. Actually, sukapitan dyan, si Noel Bonaobra, nahiling ako, nagpo-provide na ng Jetmatic, di ba? Kasi ang katotohanan, mga katindugon tabi, may El Nino kita. El Nino na kung minsan dayta masabutan, mga katindugon, sa satuya pong inihong halipot na pagsabot o kaya kapasidad bilang mga ordinaryong tao, na paano nga yasar magkakaiguan ng El Nino kung duman nga niya sa ibang lugar pigbabaha? Sobra-sobra ang tubig, mga katindugon. Dahilan kan epekto kan habagat, lalong-lalo na duwan po sa may party kan kunyan, extreme northern Luzon. Hinahabagat, grabe po ang uran. Sabi po, mga katindugon, kan mga eksperto, dangoganin doon ni Enbarenta na nina nagluwas mga tugang tabi. Tamay El Nino kita, pag sinabing El Nino, kakulangan ng supply ng tubig ang pinag-i-restoryahan talig ni mga katindugon. Daita man namamatean ang sobrang init kansaldang kang aldaw, mga katindugon. Pero apiktadong marhay tabi ang burabod kung sa inpo nagahali ang tubig na pinagsusupply sa satuya. Nagninipis. O dahil na ako magpaparaharayo pa sa buwang sa natabi, mga katindugon. Nako, ang sakripisyo kan mga tagabuwang. Although dahil bayad ang tubig na tiga tamay sa diri man sina ang barangay ninda dyan sa buwang, kaplori ko, maray na pagkaudod sa imutabi. Iguayan ki mga linya na direkta, mga katindugo, na nakakabit sa kunyan inihang water tank kan barangay buwang. Nagkakapit ang sources, tabi. Ano ang nangyari kan matapos inspeksyonon, mga katindugo, kan mga barangay officials? Nahiling ninda na naghuhubas, mga katindugo, di iton ang laog kan tangki kan tubig. Nasa inda pong pinag-iimbakan ng tubig. Kaya ano ang ibubulos, mga tugang, sa mga kaharungan? Wara. Kaya kadaklan kan mga residentes na dahil po naaabot kan supply kan tubig, tanaghubas ang burabod, kulang na ang supply na nakukuha sa mga tangke, nakikiharok, mga tugang. Kaya kung baga nakaabot yan sa buwang, sige ko ang pakiharok. Ta, anong maginibo? Kung makiharok, paano kaya? Dahil nagbubulos ang tubig sa mga kaharungan. Iyo po, takulang ang supply. Siring mangkaan sa hiling ko ang nangyayari di sa satuya, sa tabako. Iyo. Kaya lang, ang kaibahan lang, kasi dahil po pigpapabalangibog kang tawad, ang lakdang na ginigibo ninda para solusyonan ang problema niyan. Hello po. Marinood to po.
1: Marinood to, sir. Iyuman talaga, sir, ang tubig sa buwang, maluya.
0: Mm-hmm.
1: Duman kaya sa taas, ang tubig talaga maluya ho na.
0: Maluya ho na ang tubig, ade.
1: Ito yung nasa na sa analog sa tanke.
0: No.
1: Mismo ang tuwaling buwang, yaon duman ang kuwa sa magbulid ni.
0: Sa oras?
1: Iyo po. Baka duman, sir, ed sa ane.
0: Sa
1: oras mismo.
0: Sa oras?
1: Opo.
0: Yugon mo iyan. Haling oras pala ang tubig.
1: Duman kan mismo, sir, sa pagbabantayan ni Agon.
0: Oho. Ni John?
1: Opo.
0: Nagpaparadii talaga sa tubig naman. Di ito na sana.
1: Sir, balik kami naman kang nakaagi na yung nilatuhin na sana, sir.
0: Talagang apiktado
1: din. Pagin na, sir, daing tubig bigi sa buong. Kikiling maro na at.
0: Yugon mo iyan. Talagang apiktado.
1: Tapos ang mga tao, iyo pa, ganyan na paintindi.
0: Dahil man nagkakasabot sa inda, kung nanta nangyayari ang bagay na yan. Tapos mahiling ka, puro reklamo. O diba? Na, uyugon mo na, same nga ni haling huling oras ang tubig.
1: Iyo po, sir, ang sa oras.
0: Uyugon mo iyan, na matubigon.
1: Tapos na, parang, kanya na lang binabaan, harayoon.
0: Bangan matubigon dyan, Eva, sa may parting ang kang oras, adi. Salamat sa information, ha. Thank you. Si Eva, mga katindugon, nagpapatunay na talagang naguhurubas. Epekto mga tugang kan El Nino. Kaya dapat kita kuta na mga nagkukonsum mo ng tubig. Kanod kita na magtipid. Aside sa dakulo na ang konsumidores mga tugang kan tubig tadigdi sa sentro. Tapos nagninipis pa ang burabod o ang pinagkukuanan kan tubig kan supply. Talagang mamumroblema kita. Kaya kung minsan maluyahon ang bulos, tatagdo sa mga katindugod ang bulos. Dahilan po yan sa epekto kan El Nino. Honi ha, sabi kan gobyerno, pigkakahaditan na maapektaran ang supply ng pagkakan sa nasyon dahilan sa matinding tagmara na darakan El Nino. Iyo? Darakan El Nino. Kaya, pasalamat kita na kung minsan minauran ligdi sa satuya. Tamaski por wapano, aram nindo kung ang forecast mga katindugon kan mga eksperto tadigdi sa Pilipinas, mas mamamati ang tan epekto kan El Nino ngunyan pong nagdadangadang na bulan kan Oktubre sagkod sa primerong quarter kang taong 2027. Arog kaan kahalawig tabi mga manoy imanay ang posibleng epekto kan El Nino na sa tuyang mamamatian. Isipon nindo ini ha, ang bulan bagang ini Oktubre punta kan September, ngunyan na September magabuton sa aga, September, October, November, December. Sabi kan mga gurang katarahanan kan bagyo, tagbaragyuhan. Pero ang forecast mga tugang kan pagkan kunya kan mga eksperto, lalong-lalo na kan pag-asa, matindi ang epekto kan El Nino na sa tuyang sasaparon pag-abot kan bulan kan Oktubre sagkod sa primerong quarter kan taong 2027. Eyo, ang hiling ko medyo pagkukulang lang tabi kan tawad. Dahil ninda ini-explicar pa ano sa indang social media account sa paagi kan sa indang Facebook kasi ang tao mababasa man ninda na nagre-reklamo. Kami nga ni Digi, permi pipadaran. Ako, chichat permi. Ano nga yung marika yung gibuhon si Ray? Inian kulang sa management. Kaya kita, ini anabiso ko dyan sa manemen to kan, kunyan, kan tawad. Ta total, ang tao nagre-rely man sa natabi niyaon sa social media. Dahil man gayod minadyan sa opisina nino para personal na magreklamo. Ipopost, magrarant sa paagi kan social media, simbago na din nindo sa social media kung ano ang mga lakdang, kung ano ang mga aksyon na ginigibo nindo para iyan na reklamo kan mga kababayan ta napektado kaya ni po kan El Nino na dahil na po ning tubig na nagsasakat sa sendang harong masabutan ninda tabi. Pigiling man kan Department of Agriculture ang dagdag na problema sa kararibukan sa pangkinaban sa presyo kan bagas. Yugon mo ini. Pwede, posibleng magmahalon pa mga katindugon ang bagasta sa mga masunod na bulan. Pigsugo na po ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang magkakanigong ahensya na pakarayon ang sa indang plano kontra sa El Nino. Talagang El Nino hon kita mga tugang tabi. So iyo yan. So dahil po nakakaisi, ang El Nino baga mahiling nindo ang daga barata taday na ning tubig. Kawara ning supply ning tubig. Iyan ang number one mga katindugon tabi na epekto kan pagkakaigwa ning El Nino. Kung mamati ang taini, poon sa Oktubre na mas matindi ang epekto kan El Nino, mas lalong mamamati ang tatabi ang kawara ning supply ning tubig sa mga nagre-reklamo. Tignis sa satuya tabi mga katindugon na lugar. Mas mamamati ang tapo yan. Iyo, mamamati ang tayan. Problema ang tanig ni mga katindugon, wara na ngayon ng tubig, mahalon pa ang barakalo. Tapos kung mabakal ka ng tubig, yan bagan sa mga nag-aagi sa refilling station. Adi, tapos kung mabakal ka ng tubig man sa mga mall, ang sarong litro kan tubig, asing kwintahon, sobra kamahal, baatan. Inikuta ang dapat i-regulate kan gobyerno ta.
2: Hala, tira!
0: Pasiring ka sa mall, bakal ka ng mineral water na dingan nagsarong litro 500 ml mga katindugon ano granon pabakal sa mga mall 50 mga katindugon grabe ang kantidad kan tubig.
2: Hala, tira.
0: Oh, yun po yan. Sana makadagdag kita mga katindugon, maka-share kita ng information sa satuyang mga kababayan Unong sa problemang pikakhampang nyato sa kawaraning supply ng tubig sa nagkakaperang lugares, digdi po sa satuyang lugar. Ano? Duman sa Metro Manila, grabe ang baha. Balikan tan issue nan sa Metro Manila. Tapig babaha, ang presidente kan Pilipinas, mga katindugon, pahit ang kanta. Ah, pigaharan ng biyo so sa iyang misis. It's your smile, your face, your lips, that

0: Mamirang. Mamirang mal na pangulo ini. Paliog na bahakan mga kababayan. Nakatutok na ka. Chill ang presidente. Chill-chill lang ngayon kita. Total ngayon. Dahil ko man ngayon masagpo ngayon ang baha na yan. Dudunong kang lalaking ini.
1: Hala. Tira.
2: Ang tagatira.
0: Ah, para criticize nindo ang presidente, iyan mo yan nindo na maging presidente.
2: Totoo, diba?
1: Hala, tira.
0: Magkaon si Red, puro pagulong na gulay. Shout out sa mga taga-Bantayan Purok 5, Team Kurara. Mingay Rubian. Kay Lian Leia Alma Francia Erika ano ini? Tia Diming, syempre ang buong team Silyado Champion. Sabi ni Erika Camelo. Kay Jesus Junior said, maray na unto kay Perla Bindal. Happy birthday da tabi kay Tatin, sabi po ni Erika Camelo. Kay Manay Shirley Isikel Sirano, magayunon cancer sa post mo. Ano ini? Ah, magayunon ako sa post ko na naka-green. Igo gayod nagre-reklamo na wara tubig. Bako man seasonal arog kan El Nino, kaya sinda nagre-reklamo. Tamas kida iki El Nino, wara mang giraray na bulos. Yan, yan. Sarupay ni sa dapat hilingon tabi uslaunon. Takon ansay ng reklamo kay tupa, sagkod-sagun yan, dahil piga-aksyonan, eh, magkakanigosin dapat lang na magreklamo.
1: Hala, tira!
0: 04 Motorcycle Parts and Repair Shop, pare na pagka-auto sa imo, tabi sir. Sa mga lugar na pirming daing tubig, dapat haliunin da ang minimum, mga usmak na an. May punto ma. Takon daing tubig, nanta ka magbabayad. Ah, pero kay puhan kay ni local legislation, tabi 04 Motorcycle Parts.
2: Diba?
0: Pag-arog kaya. Dapat kung dahil nagbubulos, natakaman ma kunyang kamuro minimum na dahil man nga kinagbubulos sa tubig. Takamabayad. Diba? Dahil mo na pakinabangan. So, dapat kayo ni isa batas. Pariyo ang kang system loss, ano? Dahil mo man tigbabayad, dahil mo man nagagamit so nawawarang supply kang kuryente, ibabayadan mo. O, digdi man sa satuya, minimum ang fight ninda. Kaya dapat kan halion. Ay, nando sa mga honorablita na iyo kayo ni magsirip. Lods, may El Nino na kita 90s pa, pero bako masyado mati ang kakulangan sa tubig, pero dagdag talaga dyan ang tripong paglubukan konsumidores. Maray Merle Pubukan, maray na pagkaudto. Bottled water, 500 ml, 30 pesos. Refill one container, 15 liter, 25 pesos. Asa ng ustisya? Maray ngayon, malinaw din problema sa tubig, sabi ni Uslaw no. Tiga naman, pig kunyan mo naman. Pig reverse psychology mo naman ang mga tirada mo dyan. Oh, mga Raji, bago parang urob-urob.
2: Walang kapantay.
0: Alas 12:01 na. Maurasyo yung pirata ko na kita sa pagbultada ta. Tirahon tan presidente ka na siyo. Paliog nan ba? Pakurokan ta sa nan presidente. Tirahon taman si Kap, nasagkod sa ngunyan. Dahil pa po nagpo-post kan mga nag-receive kan 20 minutes.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims. Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Dugo na.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
2: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

Nya, nakatrump na sinda bagatuga. Ngayon, ita na pagparahalo yun ini, ta nagparang ngurub-ngurub sa mga kababayan, ta mga katindugon, ta ang mahal na Pangulo, ang mahal na Pangulo, mga tugang. Birthday pala ni First Lady Sudma.

0: National Heroes Day. Iyan, palakpakan na ang mahal na Pangulo. Natuga. Na pangyayari ini sa Maabaka, binaha-baha sa northing party kan Luzon dahilan po kan epekto kan habagat. Nataon pa lang soon, ma, birthday kan First Lady. Ralama ngayon pakilabot ang mahal na Pangulo. Hindi namin ramdam na may Pangulo tayo. Kang kisay sala. Sala ko. Sala ko. Hain na sa mga diehard kay PBBM. Ay, sa diehard kay PBBM. Suruga man nindo. Aram ko digdi sa Albay. Aram ko digdi sa Tabangco. May mga diehard digdi. Dahil ang ribok-ribok sa mga diehard.
1: Hala, tira!
0: Sa mga diehard kay Presidente Bongbong Marcos. Sa mga nagsasabi na pagka si Presidente ngayon, pag ang Marcos ngayon magkabalik, maurag ngayon ayan. Tas wama nga ni Ken Urago na Presidente. Sa kabagat ng mga tugang.
1: Hala, tira!
0: Na pangyayari sa Maabaka, paliog na sa tubig duman sa Metro Manila kan mga kababayan, tas sa Bulacan, grabe ang tubig baha. Pero, ang satuyang butihing Pangulo, pakuro kanta sa mga katindugon. Ano? Marasa pa, no? Dahil nakaka-experience yan yung baha. Sa'yin daw? Sa'yin daw pwedeng darahon ang tubig? May experience yan lamang kan mga politiko na ini mga katindugon. Ang na-experience yan kan mga ordinaryong tao. Sana mamatian maninda kung ano ang kalbaryo na pigaagihan ka mga nagtitirios mga katindugon. Adi, pagkupuro sa natiyos, saan tanawan, ano? Pagbaha, pagbagyo, puro na sa natiyos, mga katindugon, pirme na ang anaan kang sakripisyo. Sa mga mayayaman.
1: Hala, tira!
0: Dahil lamang, mga katindugon, arog kayo ni. So, presidente ta. Ta siguro kung baha-baha, mga katindugon, ang harong kang presidente, dahil ito makakanta kang, kunyan, inihong paborito niyang kansyon, dahil lamang makasawod gayad kang, it's your smile, your face, your lips that I miss. Taba ba? Siyempre, busy man siya. Taba ba ko niyo? Na ikaw makaselebrate. Marasa pa.
1: Hala, tira.
0: Dapat kutaan, presidente, mga katindugon, igwaman lamang kuta na ki pag makulog na ipahiling sa mga kababayan niya. Dapat araw ka na nadidipisilan na sa tuyang mga kababayan, dahil nang unakan mga kaugmahan na yan, natitiyos mo ba yan, mahal na Pangulo? Kinakaya ba yan kan sa imong konsensya? Na ikapakuro kanta sa na, so mga kababayan mo, magkakatirigbak na sa baha. O saan ang ustisya? Diyos ko, kita mga tugan. You push me up when I'm about to give up. You're on my side. Oh, you're on my side ka dyan. Dapat ika ang nasa side kan mga tao nagtitirios. We no one seems to listen. Diyos me yung pagal. Day lamang may nagong. Iyo, adi, ora lamang kinagong. Mga katindugon tabi. Nahiling na nindong giboy ni kansatuyang mahal na Pangulo. National Heroes Day pa naman ngunyan. Sana nagpakahero na lang siya para sa ating mga kababayan. Pwede man kuta na magkuro kanta, pinalihis na lang kuta mga katindugon, so epekto kan habagat. Pwede ginibo na sa nagkutang December, Christmas party, nantig misis, pasensya ka na. Ah, pasensya ka na First Lady, kung hindi natin may si-celebrate ang iyong birthday, unahin natin yung ating mga kababayan, puntahan natin sila, makilangoy din tayo sa tubig baa. Doon tayo mag-birthday. Ano na dis mga tugang?
1: Hala, tira!
0: Sabi ni Banjelin Balubar Virata, is treason naman paano gayon, Sir Ed? Kaya kuminanta na sana. Pwede man, may punto man, adi. Pwedeng stress man ang gadano. Inian paagi kan, paghali kan, stress kan, mahal na Pangulo. Pero, wrong timing, dawa, stress ka ng maray. Pwede mo manggibuhon na magkurokanta ka habang nagtataw ka ng relief goods. Nyaong ka sa sarong truck o kaya nakakunyang ka, paliog manan sa imong tubig, nagagawgaw ka ng manan ribo. Diyos ko kinatirdigunis.
1: Tira!
0: Na pangyayari sa maabaka bagatugan. Isipon na sila ninduan. Huni pa ho. Nababatikos pangunyan ang taga DSWD ta. Nagtaonin ayuda. Umpo, nagtaoning ayuda, may computation. Aram rin doon kung manggurano itong nasa box da ang pigpanao. Kan gobyerno. Kantidada at tabi.

0: kita sa mga madudunong tang mga kababayan na nakareceive kan ayuda, hiniling sula og kinurin ta mga tugang. CDO Sequest 2 na apat na pidaso at 34 pesos da tabi ang SRP, suggested retail price. Pig multiply, di nasa 136 na. King Cup Sardines, 19 pesos da tabi ang SRP, dua man na King Cup Sardines ang laog, di 38 pesos. Bongga Corned Beef, 30 pesos ang SRP, apat na bongga corned beef, 120 pesos ang laog. Tapos, Top Cafe, may top na kape pala na brand. Bako lamang subest kape na saan ang pigpanuta. Kunyan pa lamang, inihong kaping natural. No, Top Cafe na, 7.50 ang saro, 5 pidaso, nasa 37.50 pesos na. Chuk Quick, ano nin Chuk Quick? Chuk Quick. 8 G's ang SRP, 5 pidaso, 40 pesos, buda bagas, na anum na kilo. A 48 ang kilo kan bagas. Uba ko na nga ni sa kunyan, inimbenting bigas meron na 48 na nga ni. Takong isipon, pag-arog kayo ni naayuda mga tugang, halikuta na sa National Food Authority na pigpapabakal nga ni nga 20. Ginibo ng 48, anong na kilo? 288 pesos. Aram nindo kumpira ang kantilad gabus kan sino matutal kan nakareceive ng kan kunyan. Family food packs, 628 pesos man sana. Tapos ang sabi kan gobyerno,
1: hala, tira.
0: Ang kantidad kan family food pack sa sa inampig tataw, 1,503.84 centavos. Nawawara mga katindukon, so alos ka bang akan budget? Grabe talaga, no? Wala na talagang mga hiya, kung totoo ini. Habi ang aninibakan pirak mga tugang lidi sa Pilipinas. Kaya nasa nakita kikararma, kaya nasa nakita mga katindukon, pipadurusahan.
2: Alas 11 aga.
0: Rasa pa di. Nakakaya iyang kansay ng mga konsensya.
1: Hala, tira.
0: Si Ibana, nagpapanaw kay Relief Goods with 1K cash. Iyon na hiling ko ito. Ang problema man ta, may mga vlogger na day kontintado, nagtatabang na su artista mga tugang, pigtuyaw pa. Ay, di. Si Banat bay, nasaro sa dayupot sa mga Duterte, pig para banatan si Ibana. Magtaw ka naman sa nadaw banat ba?
1: Hala, tira.
0: Si idol na Ibana, si Baby Loves ko na nagtatabang. Pig tutuyaw mo, day ka man piga ano?
1: Hala.
0: Bako manhali sa say mo, bako manhali sa inaabasan supirak na pig banao. Taan sabi ni Banat ba'y mga katindugon, dapat ngayon kung matao, ang sa ibong mong takyag, day nakaisiso sa ibong mong takyag. Hiling mo naman yung tao mo na yun.
1: Tila.
0: Nahihiling. Day mo nababasa ambot sabihin ko nanta pigigibo ito ni Ibana. Ha? Simple man sa nabagaan minsahe. So mga maabas kan pira kan gobyerno, manaoman ka mo. Ako nga ni day nagabas kan pira kan gobyerno, nananao ako. Kamu na mga maabas kan pira kan gobyerno, day kamu nananao. Mabuyo magpanaw ka mo, mataning-taning ka mo sa taga DSWD, bako manindo sa dirin pirak. Ayaw man sa nakaito banat may ambot sabihon ni Ibana Alawi tabi ni Baby Loves ko.
1: Tira.
0: Na si Manay Inday, bawasan na so confidential pants. Bawasan na. Sabihin na so amo mo, banat may. Bawasan niya na so sa iyang confidential pants. Confidential pants? Ibakal mo ning tukawan buda bulo. Ang kapakahiling man kan banat may.
1: Tira.
0: Question na naman si Busing mo kung nanta-manta confidential intelligence fund. Iba ka. Intelligence fund. Pag sinabi mong intelligence fund, so iniso mga tao na nagtataoki mga impormasyon. Impormasyon na pigtatao dyan sa intelligence fund. Confidential funds, mga katindugon, pinagagastusan sa mga confidential na hero. Na di dapat mabulgar. Kaya ikaw na confidential. Maki mo, confidential funds, pigbakal nin tukawa. Pigbakal nin bulong. Ayun dyan ang connection sa confidential funds. Tapos, si Ibana na nagtataon ng trinak na mga ayuda, may kasabay pan San Ribo tabi, ma Christopher Bibaragais, pigtituyaw kan kalyado ni una mo no politiko so nagtatao. Taba ko man nga ni politiko.
1: Tira.
0: Saro lang ang mensahe kay ito banat bay. Nagpaparadakula sa naugaring, ang mata mo, ang isip mo, dahil nagganadakula. Ano pa parabulahan sa nang mata ni banat bay?

0: utang ano nagapara sa ade. Saro lang ang minsaheng gustong ipaabot kay Toban at bahay ni Ibana Alawi. Tikwilon mo si Manay Vice President Sara Duterte na bawasan so confidential funds buda so ano pa nga nito? Intelligence fund. Taisipon mo kung kaya maggastos ni Manay Vice President Sara Duterte nin 473,000 kada oras kanakalis na Disyembre kan siya igwapa ning spy funds o confidential funds na tatadain niya kaya magtaongo niyan sa mga kababayan tang tigbabaha tabi Manay ay kunyan banat banati na banat ba ay, si Busing dayman nga sir dayman nga pag banati taday mga kayong bayan tat na Busing ani mapagalon sa Pilipinas mag-star aday
1: tira
0: so nagtatabang iyo pantig tutuyan imbis na pasalamatan tapos encourage sa mga politikong mga mahabas sinarabasan nindo barawasan naman nindo tas si iba na Alawi nga ni na daw ang nagpo-promote kan sugal. So dilin siya sa pag-promote kan sugal pigpanaaw. Aron ko ta kayto ang pagbanat bako na titirahon mo na pagka ngaya pag mata o matabang dapat tayo na nakaising ngayon so sa ibong ngayang kamo. Totoo man ko tayo. Kundi sa panahon ngunya na uso na ang social media mapugulan mo pa ya. Buda ko nang sa imong minsay na gusto mong ipaabot sa mga politikong aninibak kan pira, siring ka ito, na kamo magtao man, oy, sarabay na kamo, magtao.
1: Tira.
0: Ta, malapit na ang paghuhukom, binabaha na tayo, dawasin na lugar, oh, malapit na ang pagdating ni kunya, ni Hesus Kristo. Anong kuta ka ito ang mga banat mo?
1: Hala, tira.
0: Ay, nakukita. Si Emperador Nero nga ni, nagtutugtog kay Fidel habang nasusulo sa Roma. So mayor nga ni Candabao, so vice president kang Pilipinas, huto sa abroad habang lubog ang Davao. So birthday kan first lady kan 21 pa, delayed yung celebration. O sabi ni Araneli Kiagan, 21 pa pala, late man supig pag-celebrate tabi Arnili, ano? Pero maski na ko tali, tanahiling man sa nakang mahal na pangulo ang sitwasyon, huwag na, por delikadesa, mahal na first lady, total, tapos naman pala sa birthday. No need na mag-celebrate kasi yung mga kababayan natin mamamatay na sa tubig baha.
2: Pag-alas 11 aga,
0: kay Melvin Abinites.
2: Nakatutok na kami.
0: Paano kay ni? Salamatan tana sa mga sponsors ta. Salamat sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
2: Si Vice Kong and Bordeos.
0: Sa tabi na si Store, salamat kay Ma'am Yoli, kay Sir Rocky.
2: Kan mga issue na
0: salamat man sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Totoo, diba?
0: Maraming maraming thank you din kay Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Balayo, grabe lang san, thank you. Maraming maraming thank you din kay Honorable Mayor Shikapos Vilocan Bagong Malinaw. Mayor Ray Bragais Cantabaco City. City Councilor Renner Burse. City Councilor Roy Imperial Bon. Matik na yan. Matik sa serbisyo. Board Member Carol Siga. Salamat man Board Member Big Siga. Siga man Giraray.
2: Para sa Banwato to.
0: Ege ha, bad may malingwan ako. Otron ko salamat sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Balayo, Gravel and Sand. Tabi na si Sir, thank you. Salamat tabi sa panagos na pagsuporta sa programa ni. Oy, kamo bad mo yaman nindo na mag kunyan, pa-sponsor o mag-sponsor sa programa ini, fight na. Sarabay na kita. Sa technical department, baka katindugon niya on dyan, si Sir Manny Almaguera. Happy lunch time sa mga nangungurod to sa oras mong ini. Thank you ha sa panagos sino pong pagsuporta, pagtitiwala, hindi po sa One Radio News FM. Sa aga naman, may nag-PM sa kuya, may nagtagsa sa kuya, konsise na datambi ang makakataon solusyon sa problema sa aleko. Sa aga na yan. Oy, Kap, ang sabi kan DLG Baya, Kap, ta kinapos kita nin oras, mag-post ka na kan mga tinawanan mo kan 20 min. I-post mo na yan sa indong Facebook account.
1: Hala.
0: Alamat po, kanserong patago sa pagantabay. Ako ini Sid Borteus Pulaman. Ansa kong angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa inyo. Digipayan sa One Radio 91.3 News FM. Indugo na!

0: nakatindugon sa indong nadangog ang programang Tirador sa Uno. Tirador sa Uno. Nakaibalan nindo Ed Bordeos. Salamat sa indong pag-antabay. Sagud sa liwat sa dating oras. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Tirador sa Uno.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din na.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo?
6: Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Teka, iconic halhalo ba?
12: Dito ka na sa

0: Malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Aray na hapon, Bicolandia. Uya na ang Barreta sa oras na ininatod sa inyo. Kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nasa 8.4 million na mga individual ang naapektaran kan habagat as in mga bagyong Luis sa Maymay as in Neneng. Simon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakatumpad inikan 2.4 na pamilya halik sa Sambuanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Calderiala Administrative Region as in Bicol Region. Maabot man sa 122,500 na katawo ang nagtinirngon niyan sa evacuation centers. Nagrehistro man ang NDRRMC ng 32 na katawo na nagadan huli sa raot kan panahon. As in kadaklan sa mga ini, ang hali sa Benguet, huli sa landslides. Iguaman in 1.7 billion pesos na kantidad nin tabang ang nairhiras kan gobyerno sa mga naapiktarang pamilya. Pirang lugar naman ang nagdeklara ng State of Calamity, kabali na ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas as in Occidental, Mindoro. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Panahon, pinto ko na.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

kating dugo dahil masaya ang aking araw today and sana kayo rin. Hello po and welcome sa programang One for the Heart. It's Monday na naman, the last day of August. DJ Chloe, the love ambassadress, ang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 ni pagkahapon, dito sa One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM, Tindugunan.

91.31 Radio News FM. Tindugan na. Maray na hapon, mga katindugan. Hello, hello. And welcome sa Monday edition of One for the Heart. DJ Chloe, the love ambassadress po. Ang sa inyong lingkod. Hanggang alas tres ni pagkahapon. Play

ating dugon, since today is National Heroes Day, sisay na ba yan ang pinaka, kumbaga para sa imo, garo, pinaka nakaka-relate ka? Anyway, today, National Heroes Day honors the sacrifices, courage, and contributions of Filipinos. Pero mga katindugan, pag sinabi kasing Heroes Day, bako lang po sa mga bayani na nababasa ta sa textbooks ha, pati po sa mga bayaning nakipaglaban, pero

0: Mangiraray para sa bansang Pilipinas. Giramdaman ta sinda. Amo mga katindugon, baka may mga ararampo kamong mga heroes na dai na discuss na maray sa eskwelahan. No, and si Sai na national hero. Na aram nindo ang pinaka nakaka-relate ko. Pasensya na tabi, di akong post today. Buda di akong text line. Tana, gurang na. Nawalat ko sa cellphone ko sa araw. Kaya sa mga yaraw, tabi dyan sa araw. Gro, ay, nasa cellphone ko. Nawalat ko mga katindugon, nakakaloka. Hinanap-hanap ko pa. Tapos pag butbut ko sa bag ko, ay, di sa cellphone ko. Kaya, non-stop ang satuyang tugtugan na sana playing your favorite love songs ni Visa One for the Heart. Enjoy, enjoy lang mga katindugon habang nag-aaral ka mo, nasa trabaho, kung ano pa man ang sa indong pigigibo. Let's play your favorite love songs until 3 p.m. ni Visa One for the Heart on One Radio 8.3 News FM Tinduna.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may

0: Sapag talakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ina!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing!
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Naguno kan panbato kan Pilipinas ang kainot-inoting corona sa 2026 Miss Inter Global. Si Margaret Breton ang nakapag-rehistro ni Nestoria. Makalis may uli ang 2026 Miss Interglobal sa Coronation Night na ginibo sa Bali, Indonesia. Nakuha man kan pambato kan Indonesia ang first runner-up, mantang nakuha man kan pambato kan Australia and the second runner-up. Para sa nasabing titulo, ang naiuli ni Breton ang special awards na kinabibilangan kan mga Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award, as in Dinner Dress Award. Si Breton ang nagrepresentar sa Pilipinas sa Eramcan ALB Pageant Circle na pinanginotan ni Arnold Vega Fria. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako, si Bernadette Manawon, tinto ko na.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
6: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate.

91.3 One Radio. Intugon na. Welcome to second hour kang sa tuyang programa.

It's makalipas ang alas dos. Ang oras sa tutsa Indokan and Boyan Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Along the National Road lang po yan. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mo man magpa-customize yung furniture gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Show. Thank you, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Ang programang ini, pighatod man sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at

pagkakay, katanig kang consumer appliance, sa malilipot, sa bungad kang sa udan, katanig kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, and katanig kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa hampang kang simbahan sa San Antonio, Bocalbo Street, Basud, kararaya kang manok ni Osang, dyan naman po sa hampang kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka Basan, and sa Kinaleka sa Kanto kang Protasan, sa may gasolinahan. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, market side, katanig kang manok ni Osang, katanig kang munisipyo, katapat kang shot puno. Yan po ang branches ng Botardo GCash Padala. Thank you, Miss Jen Botardo. Thank you so much din sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sinibapang spare parts and supplies. And they also do services dyan po sa Tabaco Electronics. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? Siyempre, sa gabaw sa nakatutok sa Satuya, sa mainland, dyan sa upland and sa island barangays, dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia, maray na hapon. Pasensya na sa giraray tabi ka, nawalat kang gurang so sa iyang cellphone. Yeah, enjoy, enjoy na lang. Basta tabi ka, pag nakatutok ka sa mga oras na ini, magayon ka, buda guwapo. Aldaw mga katimbugon, we celebrate National Heroes Day. Sarong Aldaw dedicated sa pagrumdom sa mga Pilipino na nagpahiling ng courage and sacrifice para sa satuyang nasyon, no? Pag sinabi tang bayani, ang ino na naglalaog sa isip tabaga, yung mga textbook names, yung pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gabriela Silang, at iba pang mga heroes. Pero alam nyo mga katindugon, ang pagiging bayani ay mankaipuhan na dapat maigbit-bit kang mga armas, makipaglaban ka, o maging parte ka kang history books. Sometimes, heroism can be found in something as simple and powerful as love. Diba? Kasi, pag-abot baga sa love, nagsasakripisyo din kita. We also love freedom. We love our family, we love our fellow Filipinos, and most importantly, we love a better tomorrow. Ang love, let's be real, kadalasan naiisip ta yung romantic love, no? Butterflies, late night conversation, mga good morning, good night messages, mga I love you, I miss you messages. But love is much bigger than romance, mga katindugon, no? Arag po kang pagpagirumdum sa tuya kang sa tuyang mga bayani. A real love require sacrifice. Now, imagine nindo, si Dr. Jose Rizal, padaban niya ang Pilipinas to the point na ginamit niya ang sa iyang tali and ang sa iyang mga tataramon para mapukaw ang utak kang yung mga fellow Filipinos. Diba? Si Andres Bonifacio, padaban niya ang Pilipinas to the point na nakipaglaban siya para sa tuyang kalayaan. Maski siguro aram niya naman. Aram niya naman na very risky na makipaglaban para sa kalayaan kang Pilipinas. Pero ginibo niya man giraray. Na ang sa inang mga istorya ay ang reminder sa tuya na love just is not just about what we feel. Ano? Love is also what we are willing to do. Iyan mga katindugon, siguro

0: bagay na pwede tang isabuhay, lalo na sa modern love, sa modern dating. Papadaba mo ang sarong tao. Ikaw lang basta-basta nagsasabing I love you, di ba? Nire-respeto mo siya. Yun ka dyan pag dipisil ang mga times. You understand and you listen. And minsan, nagsasakripisyo ka din. Bako dahil punersa ka, kundi dahil genuine ang love and care mo para sa iya. Garo man sana pagiging makabayan, mga katindugo. Ngunyan na National Heroes Day, we honor the heroes written in our history books. Or maybe yung mga data na inaisurat sa mga libro pero nakipaglaban man ginaray para sa satuyan. But today, mga katindugon, ginumdumunta man ang pig-apod na Everyday Heroes. Si resigning Everyday Heroes, si mama mo na atabon na nagpe-preparar kang mga kaipuhan mo, no, si papa mo na amay man nagmamata, late na nag-uuli, para lang magkaigwa ka kay Maray na future. No, makaparatukdota na grabing pasensya. Lalong-lalo na ngunyan. Magdipisin lang sa iyang trabaho. No, mga healthcare workers na padagos na nagki-care. Ang sa tuyang friends, di ba? Yung mga friends ta na yaon dyan, nag-stay. Lalo na kang mga oras na kaipuhan ta, tapos gabos na tao, day nag-stay para sa tuya. May bistado ka, katindugon, na sarong tawong tahimik lang na nakikipaglaban. Pero, mas tigpipili nindang maging kind to others. Maybe ni mga tawong ini, never magkakaigwaki sa dirinindang mga streets, mga monumento, mga estatwa. Never mapiprint sa history books ang mga taong ini. Pero their sacrifices matter.
1: Tama!
2: Tama!
0: Sabi nga ni, sometimes, heroism is simply choosing to love and serve others even when nobody is watching. Perhaps dahil National Heroes Day, inang challenge para sa tuya gabos. Day man kita nagiging bayani o magiging bayani sa mga libro, we can still be heroes in someone's life. Maging ikalang sumaging friend na mataoki hope o pag-asa sa sarong tao. Be the person who chooses kindness. Be the person who helps and be the person who loves, not perfectly, but sincerely. Araw kang ginibok ang mga bayani ta, na sinakripisyo ang sa indang mga sadiri, sa indang mga buhay, imaginun mo ha. Si Andres Bonifacio, pwede man sana baga siyang mag, I don't know, maglakaw-lakaw lang, magmasid-masid lang kang paligid. Pero pinili niya na makipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. And again, day mo kaipuhan na magbuwis kibuhay. Day mo kaipuhan na magbitbit ki mga armas para lang maging hero ka. All you have to do, katindugon, is to be someone's hero. No, in a way na maging rason ka para mabuhay siya. Maging rason ka para mas maging hardworking ang sarong tao. We can all be heroes in our own ways. Kaya saludo sa mga everyday heroes, sa mga taong nagsasakripisyo, sa mga taong pirming yaon dyan para sa satuya. Kaya kung may nararumduman ka na taong talagang nagtabang sa imo, nag-antuyog sa imo, pasalamatan mo man ngunyan na National Heroes Day. Dahil naging hero din sila sa iyong buhay.

hero in your own way, Katindugon. Pati yun ko man, syempre, ang sa tuyang mga drivers, mun yan, ano, mga everyday heroes tamanini, ta uroal daw kitang pighahatod sundo, maski, bako, so, you know, to the point na makakahuron ta sinda, na literal, literal na tagahatod sundo, pero yan si Dejan, para everyday makaabot kita sa mga lugar na kaipuhan tang dumanon. Siyempre, sa mga barbershop owners dyan, mga barbero dyan, baray na hapon mga sen. Sa mga teachers na ding loob man ngunyan ang sa indong mga estudyante, eh, atam kong birisihon man giraray ka mo. Tapos sa mga tawong daing holiday, siring man sa mga healthcare workers, ano, mga police officers, mga traffic enforcers, mga taong di lamang mamamati ang holiday. Sana na-enjoy nito so holidays kang kamutabi, nagkakaralasi pa. Siyempre sa mga estudyante na stay at home sa mga oras na hindi nag-aaradal or nagkakarawat, maring nahapon sa indo, so stay at home ngunyan mga lolo, lola, mama, mga papa. Kung hain man ka mo ngunyan, mga katindugon, salamat sa pagduty. Kayo ang aking everyday heroes. Dahil sa inyo ay nandito kami. Diba? Paka-cheesy. Oras na po. Alas dos. 25 na ng pagkahapon. Time flies when you're having fun. And of course, padagos po ang tugtugan ta, playing your favorite love songs of all time. This is One for the Heart on One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
19: Tindugo na.

sinabing hero or bayani. Bako lang yan so tawong nararumduman kandahol. Ang tunay na bayani ay sarong tawong nagpapagian at nagpaparahay kang buhay kang iba sa paagi kang love and sacrifice. Kaya mga katindugon, habang tigsa-celebrate ang niya na aldaw ang satuyang mga bayani, importanteng haputon taman sa satuyang mga sadiri. Anong klase ng love ang naitatao ko sa mga tao na kapalibot sa kuya? Napapamati ko ba ini sa sarong tao? Or sa mga taong importante sa kuya? Anong baninda na importante sinda sa kuya? Ning dahilan para ipadagos niya ang sa iyang laban. Pinagamit ko ba ang oras ko, kakayahan, asing boses, na aning makatabang, asing makagibon ning pagbabago? Dahil sa totoo lang, di taman kaipuhan na baguhon ang bilog na Kinabay or ang bilog na Pilipinas for that matter, no? Para sabihon na may naginibo kitang importante. Minsan, okay na mabago ta ang mundo

Susunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. Thank you so much mga katindugon sa indong pagdangog. And pasensya na ta, day ko po kamo mag-greet nun yan or day ko kamo nag-greet earlier. Pero ang importante, yawn kamo sa puso ko. Taray, garo madalaga. This has been DJ Chloe, the love ambassadress na nagpapagiramdom na pagkamuot. Ako lang na-measure sa rarong kan sa tuyang namamatean. Kundi sa karahayan na handa tang gibuhon dahil nagmamalasakit kita. Happy National Heroes Day, mga katindugan! Saludo kita sa mga bayani kang sa tuyang nakaagi, sa mga bayani ngunyan, sa mga bayaning pwede tang piliin na maging future. Permitang tandaan sa puso kang kada Pilipino, my love, na kayang maging kabayanihan. Tananat mag-best cafe na mga katindugon. Enjoy the rest of your day

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family, Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini naton sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabukal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpagirumdom ang Department of Health sa publiko na likayan ang pagkarigos o pagkaraw sa tubig baha. Huli sa uma ni nakakagagadan na leptospirosis. Kasunod kan lakop na pagbaha sa Metro Manila as iliba pang rehiyon sa kahalabaan kan habagat. Sigon sa DOH, delikado ang tubig baha, ulit akong taminado ini, kan ihi, kan mga hayop na may helang na nagiging kausan ng inspeksyon, asin iba pang helang na dara kay ni. Dapat mang noon subuot na naglangkaw giraray ang kaso ng leptospirosis sa nasyon. Makalis ang magkasunod na pag-uran asin matinding pagbaha kan mga lakalis na semana. Kaling masimagan ang sitwasyon, pigsyerto kan ahensya ang tamang hospital referral system. Magkakanigong supply ng mga bulong asin tulos na atensyong medikal para sa mga pasyente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aramo ako sa Erickson Brutas, Tin Tuguna.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Liglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM! Tin

0: Hello.
1: Hello, mga katindugon. It's Monday.
0: Happy Monday.
1: Last day kang August.
0: Mag-goodbye na ba tayo?
1: Merry Christmas tomorrow.
0: Iba ka ang transition. Grabe lang transition kang ano. Kang mga Pilipino. From August 31 to September 1. Nag-relapse ng August 31. Pagsapit ng September 1.
1: Nakasirip na si Jose Marichal.
0: Diba? Pero, ano ang nakitangon niyan? Happy celebration of National Heroes Day. Diba? Ang sa tuyang paglando, ang sa tuyang pagpupuga, sa tuyang mga payani. Yes. Mga nagbuwisan sa inda mga buwis para sa satuyang namumota na Pilipina. Happy National Heroes Day tabi everybody. Ay! Grabe! Ano pala nun yan? Holiday. Kaya orang traffic ah.
1: Holiday pala. Holiday sa Indo. Mga katindu.
0: May waso ng agyan. Digde ah.
1: Mga kapanipagod. Grabe. Sabi ko, ay, tahimik ang paligid.
0: Tahimik?
1: Tasinda, nasa ano, nasa bakasyon.
0: Diba?
1: Hi, gamungon yan, mga katindugon. Ano ang tiigi, bunindungon yan, na para masulit nindo ang holiday. Grabe ang holiday nindo. Halloween,
0: good. It's a very long, ano, weekend, diba? Kaya, very enjoy as sa tuyang Monday today. Dahil, magkakaiba na naman niya, mga katindugon. Ay, syempre, Monday today and last day of August, diba? Let's end this month with a bang, bang, bang.
1: Ano bang, bang?
0: Ay, iba pa kami so, arano, ha?
1: Iba man pa.
0: So, may, ano, may pasabog, diba? Pasabog ng, ano, ng taon. Dahil magta-transition na nga ni kita through September, Vermont.
1: Yes. Ihanda na ang mga playlist.
0: Nakaready
1: na. Nakaready na yun, ang ating
0: dugo. Dahil pagsapit ng September ay napakabilis na. At napakabilis din ng paglipas ng mga araw. Kaya namimiss namin kayo pa.
1: Oo, grabe.
0: Andito na naman. Ako na naman kita digde. Magturug-tugan na. Ano niya na Monday. Kumusta dyan sa Mercado Republico ang mga paratsyan ng mga parapasal. Ang mga drivers. Tricycle drivers. Jeep drivers.
2: Bye-bye sa lang pakapidan.
0: Jeep Express drivers. Jeep Egypt driver. Egypt bus driver. Ay, mga tagasan Domingo, magkakaman na lipot, malinaw, TV, tabako, marina pagkahapon. Mga taong bahay, yun na po ang tugtugan on one. Kaibaran kami ng iba, ako si Erickson.
1: Ay, naman po, si Bern Abanawon. Marina hapon, mga katindugon. Marina
0: hello,
1: hapon,
0: hello.
1: Sa followers. Kan tugtugan on one. Kumusta ka mo dyan? Ay, i-check na ha. Nag-post na kami king kapotan ngayon.
0: Finale question of this month.
1: Pero bago iyan, diba?
0: Ano
1: diba? Sa aga, September 1. Yan. May ichichika kami sa inyo, mga katindugon. Ngunyan pa sana, bago mo po na ng September mo, inina ang pinakabagayo ng ibuon. Takbo para sa kalingaan ng mga bilanggo.
0: Ay, oo. Kasuod, nagdurudalagan ko.
1: Ay, nagdurudalagan ko. Yan na, mga katindugon. Makisumaro. Wow, makisumaro. Yan. Tara na at makisa sa isang makabuluhang fundraising activity ng Scouts Royal Brotherhood. Kailan ini? September 13, Sunday, alas 4 na inaaga. Ang ruta, mga katindugon, sa New Road, San Vicente, Puroksyete Matagbak, San Vicente to San Carlos. Yan. yan. Aram mo ang mas exciting paligdim ng ating dugon. Bukod sa medal, as in certificate of participation, may cash prizes.
0: Wow!
1: Ang champion, may 1,500 pesos. First runner-up, 1,000 pesos. Ang second runner-up naman mga kating dugon, igwang, 500 pesos.
0: Diba?
1: Deka na, Lugi, ano? Healthy ka na.
0: Naging ano ka na? Healthy ka na. Nag-enjoy ka na.
1: Nagkatabang ka na. Nanggana ka pa.
0: Diba?
1: O, paano makapag-register, digdi mga kating dugon? Ang early bird, hanggang September 5, 150 pesos lang.
0: Mm.
1: Oh, 'di ba? Ang regular, yeah. 175 pesos. Pag on-site, 200 pesos. Kung gusto mong with the singlet, mm-mm, 450 pesos. Yan, paano makapag-register? Inina, i-check ang ay naka-post din mga kating dugon sa Facebook page Kantugtugan on One. I-check na 'yan mga kating dugon. Igwi diyan na QR code scan yan para makapag-register. For more inquiries, makipag-ugnayan kay Mr. Lawrence Trans Beren o sa CP number na 0963-727-0950.
0: 0963-727-0950. Ayan! Diba, mara na magkaralagan kita.
1: Malay mo, yung ka dyan.
0: Healthy lifestyle.
1: Oh, diba? Nakatabang ka na, naging healthy ka pa, may pa-premyo ka pa.
0: Diba?
1: Kung ako sa'yo mga katindugan, mag-join ka na dyan.
0: Yan ang tabak ay takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. September 13, Sunday.
1: Thank you mga katindugan.
0: Ay, mabalik pa ang Dugtugan on One. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Team Dugunan.

0: vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin na si kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, best. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Dugdugan on 1 with Erickson and Berna.

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.5 FM
0: Tinduguna. Nagbabalik kita sa Tinduguna on One. Aras niya to 42 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Maray na hapon kay Ma'am Cherry Carbor ha, nagdadangugda habang nagmamasahe.
0: Wow.
1: Sira ba?
0: Hello, good afternoon.
1: Welcome listening.
0: Ay, meron na pagkahapon man sa Isla San Miguel. Hello, pagkahapon sa Inda dyan.
1: Ay, mga katindugan, naano muna kita, public service announcement. Yaon po digdi ang sa imong white envelope na may laog na birth certificate ni Alexa May Sabosa Balete. Kansan Isidro Ilawod Manilipot Albay. Yaon po sa imo digdi ang sa imong birth certificate na may kaiba pang iba pang dokumento. Sa pakuha na lang po sa One Radio. Thank you po.
0: Yeah. So originally pala ang National Heroes Day is August. Hain na ito. August.
1: August
0: 29 ba? And that depende. Dahil kaya ini sa long weekend na pang administration mo niya. Kaya ginibo siyang Lunes.
1: Yes. Kumbaga, tiga-adjust din da mga katindugod.
0: Tiga-adjust ang mga, for example, araw kayo ni National Heroes Day, ang mga holiday para ma-value da aso long weekend. Kaya may long weekend kitang and ma-extend pa yan sa Miyerkules. Diba? Very, very long. Pero Martes, igual. Pagitan lang, Miyerkules, wara na naman. Diba? Kaya, orog maho.
1: Nakapahingalo, mga katindugon, bago magpasko. Ay,
0: ang enjoy
1: bago na. Bago magpasko.
0: Diba? Ay, meron na magkahapon dyan sa barangay Buhian, Tabaco City.
1: Hi sa mga taga Buhian. Saan yan? Buhian?
0: Buhian, patukad sa Bantayan. Baga, may patukad doon. Bago ka mag... So, may paliko doon sa may bandang left side.
1: Maray na hapon sa mga taga Buhian. Kumusta ka mo dyan? Tindugo na.
0: Tindugo. Tindugo dyan sa barangay Buhian, Tabaco City. Ay, 45 minutes na, mga Liza na last trust yung pagkahapon. Magsirimbag na ba yan sa tuyang question for the, ini ang sa tuyang finale. Finals na baga. Kumbaga sa mga college, pag finals na.
1: Bawal ang absent.
0: Bawal. Dipisilo po mag-absent. Ano ka dyan? INC.
1: Mau-OP ka dyan.
0: Nakulong ka dyan na isa-submit na requirements na isip. Isa-submit pag final. Sabi nga ni ang mga college student. It's either it's the final week or it's my final week.
1: Pumili ka.
0: Depende lang yan.
1: Depende na kasalalay sa iyong mga kamay.
0: The final week, now show. Pero this is the final day of August this year. Enjoy the rest of the day. Tugtugan on One. Mabalik pa. Arigilan yan sa One Radio.
1: Tin. Dugan na.

mangat, paninira ang galawan. Madami ang ganyan na sila ay kumakalat. Mga mata ay nasayo sa mali na kadilat. Tama mo ay di makita, sila ang merong tama. Kakabantay sa'yo, nawawalan sila.

mong akala ay wala na, mali ka ng akala. Makulay sa huli ang mga nagdaang problema. Masayang nag-aantay sa pagtapos nitong pahina. Ang buhay mo'y pelikula, ikaw dito ang bida. Kaya huwag mong hihinaan, sige patuloy lang. Kung minsang nadapa, sige bangon lang. Makakaya ang lahat.

Halo, palaguin mo lang nang maabot mo ang panalo. Tiwala sa sarili, ang susi sa kandado. Lumabas ka sa lungga, makipagsabayan sa tao. Maaari kang matalo, pero huwag ka lang susuko. Ganyan ang tag-

0: sige bangon lang, makakaya ang lahat. Basta para sa pangarap, patuloy lang na abutin kahit pa mahirap.
1: Makala ay wala na, mali ka ng akala. Makuli sa huli ang mga nagdaang problema. Masayang naghaantay sa pagtapos nitong pahina. Ang buhay mo'y pelikula, ikaw dito ang bida. Kaya huwag mo hinaan, ipagpuli lang. Kung isang nadapa, sige bangon lang, makakaya ang lahat.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.2 FM.
0: Din Dugan. Back pabalik kita sa Dugtugan on One. 21 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Hello, hello. Maraming pagkahapon. Pabati ita dyan sa Santa Cruz family, Bobilas, and sa San Isidro, Iraya, Malilipot. Purok sa East, mga Gandaza, mga Gandara ba ini? Mga Gandara. Si Mikay and John Mike, si Ganda, naturugon pa, tapos utugang ko na yaon dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Purok doon. Si Melody Bobilas and suaki niya na si Mark. Family Boral. Thank you. Ay!
1: Afternoon.
0: San Isidro, Iraya.
1: Tindugo na. Ay, turugon pa pala si Gandara. Mata na. Oo. Taalas 4 na. Magmirindal na mga katindugoy.
0: Oo. Diba? Tamang-tama ang mirindal. Yan na. Kahapon. Part ba? Ano ha? Basta partner na nito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy. Pampabagal sa mga butik as in supermarket nationwide. Diba? Ay, syempre, alas 4 na. Pero bago kita magkirismisan. Kung kamutabi, kuya mag-start kang healthy lifestyle nito. Starting September na mag...
1: Oo, syempre. Ano na mag-gabber months? If when, go na go.
0: Scouts Royal Brotherhood. Magkakaigwa po kaya

0: paano mag-register? Ang early bird, 150 pesos. No singlet till September 5 only. Ang regular, 175 pesos. Ang on-site registration, 200 pesos. Pag mo yan ito kisinglet, bado, tigagamit pa, pang run, 450 pesos po yan. And syempre, kapag nang gana, kapag ikaw ang pinaka-primero, ikaw ang champion, may cash prizes dyan, medal and certificate of participation. Pag champion ka, may 1,500 pesos. Pag first runner-up, may 1,000 pesos. May second runner-up din, 500 pesos. Diba? Kaya ano pa ang pighalat nito? Mari na, dalaga na. Healthy ka na, nakatabang ka pa. Enjoy ka pa.
1: Correct.
0: To register po, please contact Mr. Lawrence Rensberen. CP number 0963-727-0950. 0963-727-0950. Takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. A Scouts Royal Brotherhood Fundraising Act.
1: TVT. Kayo na niyan, napuunan sa endong September, mga katindugon. Dapat healthy ka na, mga 2027 na ba?
0: Diba, habang tagos mo ang best ka figure, pag hindi na pampasexy pa, syempre, kaya mag uro exercise, duro talaga. Kasi ba nga na, duro talaga ka.
1: Sa iyan?
0: Sa New Road nga ni.
1: Ay, dyan man giraray.
0: Tapos, matawo na. Medyan sa...
1: So mga nagduduro talaga na dyan, mag-join na kamudigde.
0: Nakulong dyan na permin na nagduduro talaga. Di ba ka?
1: May pa permidigde.
0: Diba?
2: Sana.
0: Yeah, what are you waiting for? Don't wait.
1: Join.
0: Ayan! 26 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kirismisan tanungan ining sa tuyang question for today. Ganyan sa tuyang portion na
1: Talk Siga na.
2: Chiram sana.
0: Uh-huh. Ay, syempre, dahil katapusan kang
1: Sorry.
0: Paano ka mundo, ha?
1: Kang bulan.
0: August lang. Katapusan kang mga non-Bermans. Non-Bermans. dahil Bermans na sinuwa. Katapusan ka iyan. Sa tuyang question, syempre, so, about man dyan, mas last day of August, bago kita maglaog sa Bermans, ano ang sarong bagay na ready ka nang i-let go? Ano naman yung pig-look forward mo sa mga masunod na buwan?
1: Diba? Kay Puan, kaya may iwalat kita may na dahi naman kay Puhang darahon pa sa pagtungtong kang Bermans. Ano mga kanilugod?
0: Arog kang.
1: Oo. Arog kang, sa mga panahon na tinatamad ka.
0: Diba? Ang kaugakan mo.
1: Kaya dei mo na, natsichikan dyan. So, checklist mo.
0: Diba? Buwan pa kang December 31, New Year's resolution.
1: Iwalata na iyan, digdi sa August, and mga negative, dapat positive na kita pag abot kang September ba?
0: How many months na lang? 1, 2, 3, 4 months to go.
1: Pasko
0: na. Kaya, araw ka iyan, iwaralat ka negative. Dahil pagsapi ka mga birthdays, kumbaga na dyan dapat happy-happy na iyan. Kaya na nagpapun ang bigayan ngayon. Bigayan ng masayang buhay, magandang lifestyle. Diba? Kumbaga, yaong dyan ang spirit of kapag September. Ibigay muna ang lahat. Ibigay muna. Itoto muna.
1: Yes. Parang
0: ikaw pag nagmamahal, diba? Itoto mo talaga.
1: Pero kaipuhan mo siyang i-let go kapag hindi na siya healthy.
0: Nagpapagamat na sa iyo.
1: I-let go muna yan. Day mo na yan pag iba pa sa sa September hanggang December.
0: So mga ex mo, nakaipuhan mo na.
1: I-let go. Day na kaipuhan. yan. Di nagkaan pagpara habol.
0: You have to move on. Uh-uh.
1: Ano man, no, dapat i-look forward muna sa mga masunod na bulan. Ano diba? Daw ang kaipuang ko digde sa mga masunod na bulan para naman na may kakaiba. Diba? May kakaiba sa pamoral daw mo. Hindi ka na ka.
0: You have to move on and move forward. Hiram. Diba? Dahil hindi sa isang tao lang umiikot ako. Diba? Kasi ka pang mahal ko siya. Diba? Malay mo. Malay natin lahat. Diba? Mamalayan mo na lang pagsapit ng December.
1: Ano?
0: May babatiin ka ng Merry Christmas. I love you. Diba na so ano?
1: Yung pala yun ang tiglo-look forward.
0: Na everyday, I love you. Merry Christmas. I love you. Ay, syempre, sa mga padabas na ito, ano, pwede sa family. Diba? This season is all about, ano, a lot. Diba?
1: Ano, ika? Ano ang ready mo lang? Let go.
0: Ako ready ko nang let go. Ang gusto na ano, nagkakos kang anxiety na na malainin ka sa ano, sa buhay. Oh. Diba? Let go of the things that ano, that bothers you, yes, that makes you not ano, not comfortable in life. Diba? Mga negative people.
1: Dapat dahil nakaiyak.
0: And ang tiglo-look forward is more and more blessings and more positivity this upcoming bare months of 2026.
1: Wow, diba? Talaga bongga naman. Ako yeah, man, gusto ko ang tiglo-look forward ko, siguro, gusto ko mag-try ng mga bago, argang, so ang uso niya na kaw.
0: Kawat yan.
1: Ano niya, pickleball? Bongga, diba? Grimga. Ante yun man ang pangalan na yun. So sabi ko, may naagihan kaya ako dyan sa may San Isidro. Sabi ko, eh, magayunon. Ganun gusto ko ma.
0: Gusto diba? Mo mag-try kay
1: mga bago. Magduman sa mga lugar na day mo pa nadudumanan. Diba? Madara mo duman ang pamilya mo. Arga iyan. Diba? Arga na tiglulok mo.
0: Ano naman bagay. Ang sa imong piga, ano?
1: Ilalat go, ilalat go. Siguro, ano, arg sa imo sa mga negative na people, argeto. Dain na kaiyan.
0: Nakulo na negative people.
1: Dain na kita kaiyan. Diyan na hanggang ups, hanggang dyan ka na lang.
0: Pag tinaon mo na sindang, linya. Bawal ka na nilang magpas din.
1: Dyan ka na lang.
0: Pag sabi ni, kasi ito nagkanta kang, ano, magayon na...
1: Andrew.
0: Na awitin. Ano nga ni ito? So, hanggang dito na lang.
1: Hanggang dito na lang.
0: Halat.
1: Sige. Hanap pa daw iyan kung ano iyan. Kung si Seika iyan ang nagkanta para.
0: Ay, si TJ! Diba? Hanggang dito na lang by TJ. Hanggang dyan ka na lang. Swiper, no swiping, sabi ni Dora. You have to let go, and you have to move forward, di ba? Kaya, yan, ang satuyang motto natin for this upcoming September is, ano, let go and let God.
1: Yes.
2: Diba?
1: Pero dahil tayo yung data babayaan na sa itong mga katindugo na. Dapat, kairiba, may mangiraray ka mo mga katindugon sa mga masunod na bulan. Sa mga masunod na taon. Okay, go digde. Kay Ma'am Desid Boneo, sabi niya, hello, hello.
0: Hello?
1: Hello? Sabi niya, hello po mga DJ. Pwede po pa-request. Aha, pa-request pala. Pa-request ng ngiting matamis.
0: Ay, yan ang magayon. Sa start kang ano, September, dapat nakasmile ka. Diba?
1: Oo. Ngiting matamis by, ano ni Urban Flow? Salamat unda. God bless. God bless
0: yan
1: you
0: ang,
1: po,
0: ano,
1: Ma'am Desi.
0: Ayan ang bear niya to sa new coming one. Anong English kang
1: ngiting
0: matamis?
1: Matamis.
0: Sweet smile. Diba? Dahil napagtagumpayan ang walong buwan.

0: at ang susunod na apat i-enjoy mo ang iyong tagumpay.
1: Ay, sarap mo pala. Ang tiglo-look forward ko pa, gusto ko, ganun magayunan baga sa pagmati na mahiling mo ang mga listeners mo, di ba?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ganun magayun, gusto ko sinig mahiling.
0: Mamit ano? And green ka?
1: Pwede. Kay Ma'am Framey, Kapitay. Basta libre mo.
0: Shoutout daw sa mga tambay.
1: Oo, sa mga tambay dyan sa may Upper Boga. Maray na po sa Indijan. Kay Sir Christian Abrero Chan, maray na hapon po.
0: Ayan, diba? Sa mga natitirang ano, ng August, you ay maglalagay. And let's move.
1: Aha.
0: 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Banda ka mo nagmimirinda, padagusuntaan sa tuyang turugtugan. Tugtugan on one, digdilan yan sa One Radio.
1: Teen, dugo na.
0: This is Ngiting Matamis as requested by Ma'am Desi Boneo by Urban Flow.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na. Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin laki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, asin mag video okay. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
2: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
1: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
3: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Igwasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kaputan o kay puhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Labis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.1 FM.
0: Ay, nagbabalik kita sa Dugtugan on One. Now 4 minutes bago mag-arasing ko ng pagkahapon. Thank you very much sa mga nakasabay niya ito sa Tuyang Talk to Gina Pro. Hi, mga katindugan. Thank you, thank you.
1: Yes, thank you, mga katindugan. Na perang minuto na sana. Mapaaram na kita. Sige na. Hindi pa pala. Sa aga pa pala ng ano, September 1.
0: Ay, sa mga pauli-ali sa mga trabaho. Ingat po.
1: Ay, thank you sa mga nakaiba na namingon niyan. Thank you sa mga nakatutok habang yaon dyan sa indang mga harong. Sa mga nagdadangog habang nasa biyahe. Thank you, mga katindugon. Ay, may pahabol si Ma'am Framie Barwara. Sabi niya, good afternoon. Shoutout na lang po digdi sa mga tambays. Yan. Ang masasabi ko na lang, welcome, Burmans. Late me, busy as of now. Wow, bongga talaga. This is si Ma'am Framie magpasalon. Preparation yan. Happy listening dyan sa indong.
0: Ay, thank you again very much, everybody. Masunod po, para na 30. Kami mga po, ganoon sa doon mga kaibanan. Siring na kami sa doon mga kaibanan. Sa doon turugtugan, ding iba ako si Erickson.
1: Ay, niwan po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugo na sa agagiraray. Digdilang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.1 FM.
0: Tindugan na.

0: Dung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Verna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia. One Radio.
0: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
1: Parada 30!
0: Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Q-Sai massage oil. Best juice 10-in-1+1 health drink. Asin kam best caps, minerals, food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal.
0: Parada 30. Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada niin. Parada.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
2: Grupo nin mga paraooma nagpatanid manungod sa poor handling kan NFA sa mga stocks urog na sa negotiated sale kan mga aging rice.
3: Job creation as in suporta sa agrikultura. Solusyon sa 16.8% poverty rate sa Bicol, sigon sa ekonomista.
2: Top 1 provincial most wanted person sa Albay na may kasong qualified rape, arestado.
3: DA Bicol nangapodan sa publiko na makisumaro sa esfuerzos na malabanan ang napagsasayang sa pagkaon.
2: Labi sa 30,000 pesos na kantidad nin pinagtutubudang Shabu na kumpiskar sa isinagibong drug buy bust operation sa Ginobatan, Albay.
3: Sulong Aldaw na Emergency Operations Center Training matrayumpong nais sa Gibo sa Albay.
2: Salado Nasional, Filipino United Nurses padagos ang pangapudan sa bastanteng suporta kan gobyerno kasabay kan National Heroes Day.
3: Pagdelay kan propuestong lay versus katiwalian sa pondo kay namamanuaan, tinuyaw ni Senador Bam Aquino.
2: Supply kan pagkaon, pigkakaadita na maapektaran huli sa El Nino.
3: DOE, nagbilog na nin task force, nganing halion ang system loss charges sa electricity bill.
2: Labi sa 8.4 million na katawo na apektaran sa bagat asin mga bagyo, sikon sa NDRRMC.
3: DA, ipigsugo na revisahon ang El Nino response plans.
2: Pilipinas mas pinakusog ang mga pundasyon para sa nuclear energy program sigon sa DOE.
3: DepEd nangangaiponin labi sa 5 bilyones de pesos na pondo para sa pagpapakarhay kan mga naraot na eskwelahan huli sa habagat asin bagyo.
2: Sa luwas ka na siyon, 20 individual nawawara makalis anudon kan baha sa Grand Canyon, Arizona.
3: Binawianin buhaya sa Nepal flash flood, aros 800 na.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katawin niya nin Lunes, Agosto 31, taon 2026. Kami po ang sentong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banabon.
2: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asan sa 99.7 One Radio News FM Daet Siling Man. Nahiling mapagitan ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
2: Oras niya to alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiling na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30. Parada 30. Barreta Lukan.
2: Nagpatanid ang sarong grupo ng mga paraoo manungod sa poor handling kan National Food Authority o NFA sa mga stocks nin bagas orog na sa planong negotiated sale kan mga aging rice. Sigun kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na ining plano na ipapaagi ang disposal kan sa indang aging rice sa negotiating sale ang taliwas sa lay. Ibig sabihin subot kay ni naiagi sa negosasyon kun manggurano ang pedesir ipabakal ang sa indang lumang mga stocks. Sinabi ni Montemayor na sa iram kan Republic Act 12078 posible sa nang i-dispose kan NFA ang sa indang lumang stocks ninbaga sa pagikan public auction o subasta. Maliwanag subot sa lay na ini ang paagi nga ni ma-dispose ang mga aging rice o lumang stocks na ninbagas. O beto subot kan NFA na maipaluwas ang mga lumang stock sa saindang mga bodega mantang paparani naman ang anihan. Posible kaya subuot na napabayaan ang kan-ahensya ang paglilipat kan mga ini sa ibang lugar. Rason kaya igwang pagkukulang ang manhiyamiyanto kung natada'y na ilipat ang mga stocks ngani day mapano ang saindang mga bodega.
3: Yan transtanto, nangapodan ang Department of Agriculture Bicol sa publiko na makisumaro sa programa na Be Rice Pansibola. Inian kasunod kan datos kan Philippine Rice Research Institute na nasa 542,477 metrikong tonelada ni mid rice kada taon ang nasasayang. Rason, ngani na ibusol kan ahensya ang responsableng pagkonsumo. Sigon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarina na obheto kang nasabing programa na mainganyar ang establishmento, mga pamilya asin ang lambang namamanuaan na imbitaran ang pagsasayang kang sobrang pagkaon, partikular na ang bagas o maluto. Aminado ang opisyal na sa presente, padiit-diit ang mga lugar na pigatatanumanin paroy asin na pigsasabayan ininipadagos na paglobokan populasyon. Ulidigdi, nagdadakol aman ang konsumo asin kadikit na pagbaba kan mga ani.
2: Na-arrestar ang number one provincial most wanted person kan albay kan tracker team kan baga kay municipal police station sa isinagibunindang operasyon. Ang operasyon na pinanginotan kan baka kay MPS tracker team kaiba ang mga personahe sa kan albay second provincial mobile force company asin kan provincial intelligence unit kan albay PPO. Nadakup ini sa pagikan sarong mandamiento de arresto na igwang koneksyon sa 10 kaso nin qualified rape na warang rekomendadong piyansa. Kasunod kan pag-arrestar, ang akusado ipinaaram ang dahilan kan sa iyang pag-arrestar asin ipinaaram ang sa iyang mga derechos konstitusyonal sa iraram kan Miranda Doctrine. Kasunod ka ini, dinaraan akusado sa Rural Health Unit kan Bakakay para sa medical examination asin presenteng nasa kustudiya na kan Bakakay MPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposition.
3: Ipigduon ang kansarong ekonomista na kinakaipuhan ang job creation asin halangkaw na suporta sa agrikultura ning maresolbaran ang 16.8% na high poverty. Na poverty incidence ang nagtutukoy sa pagbilang kumpira ang tiosa asin kumpiraan bako tiosa. Ini kung nasain ang gabos na tios ang ibabanga o didivide sa suma total na populasyon o pamilya nganing makuha ang rate kainiya. Sigon sa sarong ekonomista asin certified public accountant na si Dr. Emmanuel Onsay, saro sa mga nahihiling nindang rason na kanhalangkaw na poverty incidence ang hibabang labor participation kan mga Bicolano na buot sa Bihon na diit ang mga obrero sa rehiyon. Ikadua, ang masalangkaw na unemployment ka na rehiyon kumpara sa national average kainiya. Pagdoon pa ni Unsay na huli sa kadaklan kan mga Bicolano ang naglalaom sa agrikultura o dakol na pamilya ang nakadepende digdi. Kun kaya, kada magkaigwanin disruption kalamidad o iba pang factor mapadapit sa agrikultura ang tulos na naapektado ang pamilya kan mga Bicolano. Dugang kaini na bako bastante ang ayuda kaya kinakaipuhan ang job creation. Sigun sa iya na ang mga ayuda kaya ang bako man sustainable asin sarong immediate relief. Mantang maray ang ayuda alagad, kinakaipuhan ang kondisyon na saro sa mga epektibo ang pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps. Alagad ang ibang tabang anday nagigibunin positibong resulta sa sosyedad. Kinakaipuhan man subuot ano suporta sa agrikultura aron ka na pagtaong ayuda sa mga paraooma o ana pagsuporta sa mga abono, pesticides o mga bulong maski ang pagbariwas ning subsidiya para sa sektor. Sigun sa iya na ang klase ni yield na pigtatanom ang dapat na specialized o ma-improve scientifically asin may mga programa na itinatao sa mga paraooma. Nagtutubod man si Onsay na dapat iguanin mga espesipikong aktibidad ang Bicol na nakasentro man sa problema kang rehiyon nganing sakto man ang solusyon sa pangangiipo kang namamanoaan. Liwat man ito na umagduon kan ekonomista na ano may obligasyon o may mas responsibilidad nganing mas mapauswag ang Bicol an kolektibong esfuerzos kan gabos na probinsya o munisipyo sa rehiyon asin ang gobyerno subot ang dapat na maghiro nganing magtabang sa namamanoaan.
2: Naarastar ang sarong pigtutubudang street level individual na midbit sa alias Naron sa bypass operation na ginibukan joint law enforcement personnel sa Ginobatan, Albay. Ang operasyon pinanginotan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Ginobatan MPS kaiba ang mga personahe sa alias sa 1st Albay Provincial Mobile Force Company asin PIDEA Team Albay sa koordinasyon kan PIDEA Regional Office 5. Inarastar ang sospechado makakalis na matrayong makabakal ang posture buyer nin sarong heat sealed sachet na may laog na substance na pigtutubo ng Cebu na may gabat na poco mas o menos 0.7 gramos asin nagkakantidad ni 476 pesos. Sa kasunod na pag-search kan mga otoridad, na-recover ang dugang na anumpang heat sealed sachet na may laog nin pinagtutubo ng Cebu. Ang mga ini, igwanin pigakarkulo na pinagsararong gabat na 5.3 gramos asin igwang kantidad na 36,040 pesos. Sa kabilugan, nakumpiskar kan mga otoridad ang poco mas o menos 5.37 gramos nin pinagtutubo ng Cebu na may pigkarkulong standard drug price na 36,516 pesos. Na-recover man ang sarong 500 peso bill na ginamit bilang bypassed money asin sarong black pouch. Inibo ang pagrikisa asin pagkumpiskar sa presensya kan sospechado asin kan mga testigo mantang an operasyon pigdokumento gamit an alternative recording device bilang pagsunod sa existidong guidelines. Dinarana kaibakan mga na-recover na ebidensya ang sospechado sa Ginobatan MPS para sa magkakanigong disposisyon.
3: Mientras tanto, matrayumpong na isagibo ang tulong aldaw na Emergency Operations Center Training sa probinsya kan Albay na pinunan kan Agosto 26 sa Albay Public Safety and Emergency Management Office Conference Hall. Nagpartisipar sa Emergency Operations Center Training ang 18 local government units kan probinsya, private sector partners, APSIMO personnel kan Planning and Operation Division, Traffic Section, asin Albay Medical Services Section, Siringman and Resource Speakers, gikan na pa sa Office of Civil Defense Region 5. Dinukdo sa tulong aldaw na aktibidad ang standardization na kan Emergency Operations Center Activation, Coordination, asin Information Management Protocols sa mga LGUs, asin private stakeholders, nganing maasiguraraan makaskasa, asin mas unified response and recovery kada nakakamati nin kalamidad ana probinsya.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
2: Alas 5.15 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nacional na hatod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, National.
2: nangapudan ang grupo nin mga nurses sa nasyon nin bastanteng suporta hali sa gobyerno kasabay kan na selebrasyon kan National Heroes Day. Magigirumduma na kaibanan ang mga health workers sa ipigko konsiderar bilang makabagong hero sa presenteng taon. Sigon kay Jocelyn Andamo, National President kan Philippine Nurses United, nabako bastante na sinda ang pasalamatan sana kundi dapat na itauman kan gobyerno ang solusyon sa mga angat na sa indang pinagkakahampang. Kaibanan digdi ang haloy ng pangapudan sa dagdag na sweldo asin ang pagtataong solusyon sa kakulangan ng mga health workers sa mga ospital asin ang pagiging overwork kan mga health workers. Sa ibong kaini, tinawan pugay ni Andamo ang mga nasa medical na profesyon na padagos na nagigibukan sa indang mandato asin nagsiserbi sa mga namamanwaang Pilipino.
3: Tinuyaw ni Senador Bam Aquino ang Malacanang kung nata padagos subot ang pagdelay sa propuestong ley na obheto kutanga mabantayan ang pondo kang namamanwaan. Kasabay kan mga pagbaha sa Maynila, pwenestron niya ana pagka-Oktaba, huli sa makakatabang subot ini nganing malikayang maotro ang flood control scandal. Makaadit subot ana o makahadit subuota na nawara sa listahan na kan prioridad kan palasyo ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act na bistuman bilang blockchain na the budget bila. Poon sa pantulokan taong 2025 ang nasabing propuesto ang nasa ika-41 na sana ngunya na prioridad kan Legislative Executive Development Advisory Council. Daiman inako kan na senador ang paliwanag kan Department of Economy, Planning and Development na nagdesisyon ang Malacanang asin liderato kan Kongreso na halipotan ang listahan asin inuton ang mga importanteng propuestong ley na madaling ipasara sa laog kan 12 bulan.
2: Bika ka dita na maapektaran ang supply ng pagkaon sa nasyon uli sa matinding tagmara na darakan El Nino. Bigihiling man kan Department of Agriculture ang dugang na problema na kariribukan sa pangkinaba na presyo kan bagas. Magigirumduma na enot na pigsugo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang magkakanigong ahensya na pakarayon ang sa indang mga plano kontra sa El Nino. Kaibanan na sa mga lakdang ang paggamit ng solar irrigation, pagpapautob kan cloud seeding asin paglilipat kan tanuman sa mga lugar na daimaray na naapektaran kan matinding init.
3: Mientras tanto, nagbilog na ang Department of Energy ni Nasarong Joint Task Force nganing ibusol ang plano kan administrasyon na halionan system loss charges asin value added tax sa mga bayadan sa kuryente kan mga konsumidores. Sigon sa DOE, ang task force ang kumpuesto kan Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration asin mga electric cooperativa. Obeto kaining pag-adalan asin ihandaan mga regulasyon asin propuestong ley na kaipuhang ipautob ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigirumduman sa sayang State of the Nation Address, hinagad kan Presidente sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act nganing dagos na mahali ang system loss charges asin ang kaakibat kaining VAT sa mga electricity bila. Sinabi kang DOE na obheto kan mga reformang ini na mapababa ang sigil sa kuryente, maprotektaran ang mga konsumidores asin mapatibay ang serbisyo kan sektor kan enerhiya. Kan Hulyo 28, nakipagpulong naman ang DOE sa Energy Regulatory Commission asin Manila Electric Company nganing itukar ang mga lakdang para maisakatuparan ang propuesto. Mantang nagpayag ang Meralco kan kahanda ang pag-adalan ang mga operational adjustments na makakatabang nganing mapababa ang singil sa kuryente. Ipigdoon man ni Meralco Chairman asin CEO Manuel Pangilinan na kaipuhang pag-ulayan kung siisay ang masalo sa kantidad kang system loss charges kung dagos na ining haliona. Uli sa pudisir subot ining mag-abot sa bilyones de pesos.
2: Mas pinakusog pa kan Pilipinas ang mga pundasyon na para sa masunod na yugto kan Nuclear Energy Program sigun sa Department of Energy. Obeto kaini na magkaigwanin progreso sa polisiya, regulasyon, international na kooperasyon, site assessment, financing preparation sa sin public acceptance. Susog sa payag kan ahensya na sistematikong nagtutukar ini kan mga pangangaipo sa infrastruktura sa iraram kan International Atomic Energy Agency Agency milestone approach mantang ang nasyon ang nag-abante kan mga preparasyon pasiring sa Phase 2. Ang mga pangyanot na pangyayari kabali ang pag-uswag sa legal as in regulatory framework enot na mga assessments kan mga potential na lugar rin nuclear plant as in mga pag-andam para sa pagpinansyal, pagpapauswag kan mga trabador, waste management as in grid readiness. Pagtatrabaho na kan DOE pasiring sa sarong Phase 3 roadmap na minasakop kan infrastruktura na kaipuhan nganing ang nasyon ang maging handa na magkomisyon as in mag-operar kan enot na nuclear plant na nagsisyerto sa anuman na paghiro pasiring sa nuclear energy. Pagsasagibo ng ligtas as in responsable.
3: Pagsugo kan Department of Agriculture sa mga katakod na ahensya kaini na ripasuhon ang sa indang mga plano sa pagresponde sa El Nino nganing maimbitaran ang epekto kan matinding El Nino sa supply nin kakanon as in prasyo kan mga panginot na marakalon. Sigun kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. gagamiton kan ahensya ang mga leksyon na nakaka-experyensya sa makusog ni El Nino kan taong 2024 nganing magin mas proactive sa pagresponde sa huma kay ningunya na taon. Kabali sa mga lakdang ang pagpakusog kan patubig, pagbabago kang schedule anin pagtanom, pagsyerto kan supply kan mga input sa uma asin mahigot na pagbantay sa mga inventaryo nin kakanon. Naghahanda ang manini para sa mga posibleng pag-import asin iba pang intervensyon na sa merkado kung kinakaipuhan. Nagpaplano man ang ahensya na ibalyo ang nagkaperang aktibidad sa pag-uma sa mga lugar na daiman na sobrang apektado kan El Nino. Palawigon ang cloud seeding asin solar-powered irrigation asin magdistribuer nin mga binhi na dai na apektaran kan tagmara asin emergency financial assistance sa mga apektadong parauma. Ang production in paroy piglalauman man na mababa sa ikatulong quarter kan presenting taon uli sa epekto kan El Nino na pwede ser makaapektar sa supply nin kakanon asin magkausa nin dagdag na pressure sa presyo.
2: Nasa 8.4 milyones na mga individual ang naapektaran kan habagat asin mga bagyong Luis, Maymay asin Neneng. Igon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakatumpad ini kan 2.4 milyones na pamilya sa Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region asin Bicol Region. Maabot man sa 122,500 na katawo ang nagtitinirmunyan sa evacuation centers. Nag-registro man ang NDRRMC ng 32 katawo na nagadan uli sa raot kan panahon asin kadaklan sa mga ini ang nahali sa Benguet huli sa landslide. Iguamanin 1.7 billion pesos na kantidad ng tabang ang nahihiras kan gobyerno sa mga naapektarang pamilya. Pirang lugar naman ang nagdeklarar ng state of calamity kabali ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas, asin, Occidental, Mindoro.
3: Yan transtanto, nangangaiponin labi sa 5.72 bilyones de pesos ang Department of Education.

0: 444 na eskwelahan, asin na 46.983 milyones de pesos para sa paglilinig o clearing operations. Padagos man ang pakikipag-koordinara kang Disaster Risk Reduction and Management Service sa mga field offices asin pigbabantayan ang mga epekto nga ninatulos na mapakarhay ang mga nadistrosong eskwelahan.
1: Parada 30, Barreta Nacional.
2: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Natod sindo kan na Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo na nga ipuan yan in minerals kay guloy na pagnamin sa rong kapsula oral tawo. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga botika nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
2: Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin Number 6, unong kay Bagyong Pilantok, naman tinir kay ni an sa iyang kusog, mantang naghiro pasiring sa north-northwestward. Ang lokasyon kan sentro kay ni nasa 1,145 km east kan extreme northern Luzon. May taray nining kusog min paros na maabot sa 55 km per hour, pagbugso na maabot sa 70 km per hour, mantang naghiro pasiring sa north-northwestward sa kaskas na 10 km per hour. Wara pa man ki itinaas na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Naglansar ang mga otoridad din sa rong mahiwas na search and rescue operation. Makalis na labi sa 20 katawo ang ibinareta na nawara uli sa matinding pagbaha sa Grand Canyon sa Arizona. Ang aksidente nangyari pagkatapos na ang sarong makusog na monsoon storm ang haros nagdaranin sarong pulgada nin oran sa laog sa nanin 30 minutos na marikas na nagkausanin makusog na sulog nin tubig. Laboy asin mga gapo sa kahalabaan kan Bright Angel Creek asin Phantom Ranch. 60 na mga hikers asin mga residente ang ligtas na na-evacuate ali sa apektadong lugar sa tabang kan National Park Service asin kan Arizona Department of Public Safety. Binasa kan tubig baha ang kadaklan sa mga tulay sa lugar na naging dahilan kan temporaryong pagsara kan Phantom Ranch, Bright Angel Campground asin kan North Kaibab Trail. Padagos na nakikipagkoordinar ang mga rescuers sa American Red Cross nganay na matawan in first aid ang mga apektadong pamilya mantang pigahanap ang mga nawarang individual. Ang Flood Watch nagtitinir na epektibo para sa North Arizona huli sa humanin dugang pang manguran na pidisir magkausanin dugang pang pagbaha asin pagrasay ng daga sa mga bangin.
0: Mientras tanto, nag-abot na sa haros 800 na katawo ang kumpirmadong binawianin buhay mantang rinibo pa ang nawawara makilis ang grabing pagbaha asin pagrasay nindaga sa border kang Nepal asin China. Nagpo ng trahedya sa pagrasay kan sarong dakulang glacier sa kabuludan kan Himalayas na nagpalawas din makusog na boros din gapo yalo asin dugi sa mga salog kan na Treasury asin na Baltic Koshi. Nasa labi 3,000 na katawo ang kabilugang numero kan mga nawawara sa Nepal asin Tibet sa China kun nasain ang pirang lawas ang naanod na pasiring sa karatig na nasyon sa India. Kabali sa mga padagos na pigahanap sa presente ang labi sa 900 na obrero ang hali sa 11 hydropower projects sa Nepal na natahubanin mahibog na dugi. Naglansar na nin may wasang rescue operation ang gobyerno kang Nepal gamit ang pukomas o menos 19,000 na security personnel asin 16 na helicopter nganing hanapon ang mga biktima sa ibong kanmaraut na panahon. Nagpadara naman in tabang asin mga expert team ang India asin China mantang nagabot naman in milyong-milyong dolyar na humanitarian aid ang United Nations asin iba pang nasyon. Mientras tanto, pigarkulong naglagpas na sa $4 billion ang kabilugang danyo sa infrastruktura kang nasabing kalamidada mantang padagos manliwat ang humakan panibagong pagbaha sa norteng parte kang Nepal.
2: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga beresa na kaiba ng da sa

0: Hello, good afternoon. Magandang hapon po. Marahay na hapon po sa Indoga Boss. It's really nice to be happy. Choose to be happy and choose to be healthy. Welcome po sa programa Healthy Happy Show. Napapa sa inyo. Saan man kayo sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuting kalagayan. Sana po ay nakasmile po kayo habang nakikinig sa programang ito. Dahil po ay bawal ang nakasimangot dito. bawal po. Dapat maging happy lang tayo. Mga pagsubok na yan, normal lang po yan. Wala pong tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Malalampasan po natin yan. Yung mga walang pagsubok sa buhay, yung walang problema sa buhay, abnormal yan. Mas malaking problema yan. By the way, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Today is August 31. Ako, huling araw po ng Agosto. Bukas, panibagong buwan. As we enter the Burr months, happy Burr months na po sa ating lahat. And that leads us to Christmas sa December, di ba? So ano ba, umpisa na natin ang Christmas countdown bukas. Huwag na muna. Sige na. Oo na. Gusto mo ngayon na eh. bukas na lang. Sige. Bukas, September 1st. Eto ha, porket Burr month na bukas, ang umpisa ng Burr months, eh magpapatugtog na ng Christmas song, mali. Ako, as much as possible, I'll try all my best na hindi po ako magpapatugtog ng anumang Christmas song. Hindi muna po ako magpapatugtog ng anumang Christmas song para manaman na maano po yun na yung the spirit of Christmas ay maramdaman talaga po natin kapag malapit na ang Pasko. So hindi po ako muna magpapatugtog ng Christmas song bukas, simula bukas mga kaibigan. So wala mo ng Christmas song tayo ha, yung mga awiting Christmas song bukas. Pero karamihan, marami na po magpapatugtog ng mga Christmas song. Pero ako po, pasensya na ha, hindi muna tayo magpapatugtog ng Christmas song. Oh. Actually, wala nga ako makitang Christmas song dito sa aking playlist eh. So wala, ni isang Christmas song wala pa po ako dito. So pagpasensya na po ninyo ha. Okay, so wala muna ng Christmas song tayo bukas sa September 1. Pero depende. Kasi sabi daw po, dito sa Pilipinas, the longest celebration of Christmas only in the Philippines. Sang-ayon ba kayo doon? Pero yung ano, kasi yung pinaka-essence, yung spirit of Christmas na tinatawag, yung talagang dapat maramdaman natin, kapag ano na, di ba yung malapit na po siya. Di ba, tayo nung panahon, nararamdam na po natin yung Pasko kapag pumatak na po yung December, okay? Sabihin natin November, kasi November naman, pwede na yun. Sa mga last week of November, yan, palapit na po ng palapit yan, hanggang mag-December na. Pero September naman, napaka-aga naman. Excited yarn, pero nakasanayan na po natin dito sa Pilipinas. Be it, wala namang masama doon, di ba? Anyway, ito pong programa, ang ating Healthy Happy Show ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Kami po ay nagpapasalamat sa mga umiinom po ng ating Best Cafe Green. Siyempre, ramdam po nila ang magandang epekto, hindi lang nila, pati ako, tayong lahat na mga uminom ng Best Cafe Green, ramdam po natin ang magandang epekto sa ating pangangatawan dahil po sa mga healthy ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, formulated po ito with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Imagine ha, red alingatong po, mga ka-Best Cafe, meron ang ating kape. Na alam naman po natin na napakabisa po ng red alingatong. Ito po ay tinatawag na isang miracle roots. Kasi po yung ugat niya mismo, doon po kumukuha po nung extract ng halaman na ito. At napakadami pong magandang health benefits dahil lang po sa kanyang ugat. Yung ugat po ng red alingatong. Kaya tinawag po itong Miracle Roots. Ayon po sa traditional na medisina, ito po ay may bisa laban sa napakadaming sakit, no? Ito na nga lang po, napakasimple lang po. Yung mga pamamaga po, tulad ng arthritis at gout. Ayan, number one po dyan ang red alingatong at problema sa bato o daluyan ng ihi. Ayan, so yan po ang mga isa sa mga benepisyo na meron po ang red alingatong. At marami pang iba ha, marami pang iba ha. Sabihin natin may problema kayo sa pag-ihi, guys. Yung problema sa pag-iihi po ninyo, sinasabi rin nakatutulong ito sa mga karamdaman sa prostate at impeksyon o problema sa daluyan ng ihi. Yan po ang bisa ng red alingatong at sa mga pamamaga po. Ano? Pang-detox din po ito, pang-detox ang red alingatong. Tinutulungan niya pong ilabas yung mga naipong dumi sa ating katawan, ano? Or yung mga lason sa ating katawan para ma-detox tayo. Kaya nga po, ano? Kaya nga po, tayo po ay very thankful dahil meron po ng meron pong extract ng red alingatong ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. So, ang paghahalo ng red alingatong extract sa kape o ang pag-inom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay nagiging ano po ito ngayon nagiging sikat ngayon dahil sa kakayahan nitong gawing mas masustansya ang inyong kape. O kape, sorry. Kape, sorry. Okay, so yun po ano. Mas ginagawang mas masustansya ang ating kape at mabawasan ang mga negatibong epekto ng caffeine dahil po sa red alingatong. Pangbalanse po siya. Ano? Pangbalanse. Dahil po sa isang traditional na halamang gamot na mayaman sa mga antioxidant at anti-inflammatory compounds. Talagang ito po ay napili po ng ating pagsusuri na maigi po itong ihalo sa kape. Ang extract po ng red alingatong na mayroon po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan ha? Talagang number one ito sa yung urine flow natin na na-mention ko po kanina. Nagsisilbi itong natural na diuretic. Tumutulong umiwas sa urinary tract infection or UTI or kidney stones. Ha? At yung pag-ihi po natin maluwag, dire-diretso po. Ha? Parang nawawala po yung mga bara. Yan po ang kagalingan po ng extract ng red alingatong na mayroon po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Everybody should be happy. Healthy, happy,
1: Show with Kuya Billy.
0: Siyempre ang programang ito, hati po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pinag-uusapan natin, isa po sa mga herbal ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang extract, yung ugat po ng red alingatong. Nandyan po yan sa ating kape na pwede nyo pong inumin anytime. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: ay matingin ko lang po yung mga nakatutok sa ating programa. Sa buong Kabicolan, tayo po ay napapahinggan loud and clear. Dito po sa Daet Camarines Norte, magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo sa mga oras na ito, dito sa Daet at sa probinsya ng Camarines Norte. Magandang hapon po. Yung mga nasa trabaho pa at pauwi pa lang, ingat-ingat tayo ha. At yung mga nasa trabaho pa at depende po sa shift po ng work po ninyo, yung working hours po ninyo, no? Sige lang po, kayang-kaya yan. Especially yung mga mag-overtime dyan. Uso pa bang overtime ngayon? Yung mga nasa bahay na, ayan, welcome back sa inyong mga tahanan. Ayan. At maraming salamat at nakatutok po kayo sa programang ito. At syempre, batiin din po natin mga taga-probinsya ng Albay, lalong-lalo na dito po sa Tabaco City, the city of true love. Wow. Buti pa sa Tabaco may true love, ah, di ba? Sa Tabaco lang may true love. At probinsya ng Sorsogon, magandang hapon sa lahat pong nakatutok sa atin, sa Camarines Sur, sa Masbate, sa Catanduanes, Rehiyon Bicol, Oragon. Gabos, nakatutok yan sa programa Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Oras natin, alas 5:48 na.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Ay, alam nyo ba guys, ang pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, dahil po yan sa isa sa mga herbal ingredients or herbal ingredients na mayroon, yan po ang Red Alingatong. Ito ay nakakabawas ng pamamaga at sakit sa kasukasuan. Yan. Para bang nagsisilbi po ang extract ng Red Alingatong bilang isang natural pain reliever. Ayan. Ang mga anti-inflammatory properties ng Red Alingatong ay tumutulong para mabawasan ang kirot at pamamaga ng inyong mga kasukasuan, yung mga joints po natin dyan. Kaya ugaliin po ang pag-inom po ng ating kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kagandahan po nito, tayo po ang pinaka-affordable na herbal na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya po, kung kayo ay bibili, sabihin nyo yung color green po na kape. Yung Best Cafe Green, malalaman nyo agad-agad yung difference po, ano? Yung kaibahan po ng ating presyo sa ibang kape. At siyempre, bakit kailangan na maging mahal po ang isang herbal na kape para lang po makuha ang magandang mga health benefits, yung mga ingredients, herbal ingredients na meron? Hindi kailangan na maging mahal po ang kape. Kaya yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Yan po.

Okay, batiin ko lang yung mga suki natin. Talagang nakatutok sa programa araw-araw mula po Lunes hanggang Biyernes. Mga taga Kinale, Tabaco City, hello! Mami Normita Contreras, maray na hapon tabi sa imo. Thank you po, Mami Normita, for always listening. And speaking of Tabaco City, paring Chad Boncolmo, maray na hapon man tabi sa imo. Hanggang sa mga oras na iniya, ang pasa sa iyang barbershop. Yan, napakalupit talaga. Nang gupit! Ni paring Chad Boncolmo. Maraming salamat, ha. And of course, si Kuya Mar dito po sa Daet Camarines Norte. Maraming maraming salamat po, ha. For always listening po, Sir Maredo. Pikumpleto ko na si sa imong pangaran po, ano, Kuya Mar, Kuya Maredo. Yeah. Lagi pong nakatutok sa ating programa. Maraming maraming salamat mga taga Fairview 2, Happy Home Subdivision, mga taga Barangay Magang, Daet Camarines Norte. Siyempre dyan po sa Sorsogon City, tayo rin pong napapahinggan loud and clear. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pa guys ha, ang extract po ng red alingatong, very low po ang acidity po nito, ha. Kaya maganda po sa sikmura po natin, ha. Kasi usually po yung mga regular na kape ay madalas magdulot ng hyperacidity or pangangasim po ng sikmura, di ba? Siguro yung iba dyan medyo sensitibo. Kaya medyo hindi masyadong umiinom ng kape or yung iba hindi talaga nainom dahil po nga may mga hyperacidity po sila. Huwag po kayong mag-alala dahil po ang red alingatong po, ang red alitong, red alingatong, sorry, it lowers acidity. Bawas asido po. Okay, ang alingatong extract ay tumutulong na in-neutralize ang acid para maging banayad ito sa ating tiyan. Ayan, banayad ha. Kaya po, yan po ang napili na ilagay po sa ating kape, isa sa mga healthy ingredients meron ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Kaya meron tayong extract ng red alingatong. Dahil ang red alingatong, yung extract po nito ay tumutulong na in-neutralize po ang acid para maging banayad dito sa ating tiyan every time na umiinom po tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Napakabisa, no?

0: Ito nga, sabi nga dito, may comparison daw eh. Yung regular na kape na wala pong extract ng red alingatong, maaaring magdulot ng hyperacidity. At yung kape naman na may extract ng red alingatong, mas banayad at hindi nakaka-acidic po. Di ba? Kaya maganda sa digestion ng ating kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yeah, don't worry. Be happy. And be healthy. Healthy life is a happy life. Yan po ha. Tandaan po niyo yan. Ito po ang programang Healthy Happy Show na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay mga kabes, mga kabes cafe, ang oras po natin alas 5:56 na po. Nako, mag-aalas 6 na po ng gabi. Ngayong pong araw ng Lunes, nagkataon po huling araw ng Agosto. Agosto 31. And nagkataon po ngayong araw, regular non-working holiday tayo. Ipinagdiriwang po natin ang National Heroes Day dito po sa ating bansa. Pagpupugay po sa mga bayani ng ating bansa noon at sa makabagong panahon. Ayan, palakpakan po natin yung mga bayani po natin. May mga iba't ibang bagay upang tayo po ay maging bayani, di ba? Sana nakatutulong tayo sa ating kapwa, sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Yung mga anak po na tumutulong na po sa gastusin sa bahay, lalong-lalo na po yung mga nakakapagpaaral na po na kanilang kapatid. Kayo po ay considered as modern heroes. Di ba? Palakpakan natin na yan. Okay, so that's why we are celebrating this long weekend hanggang ngayong araw ng Lunes. Walang pasok, di ba? Sana all walang pasok. Pero kami pasok na pasok sa inyong mga radyo. Maraming salamat! Ang programang Healthy Happy Show ay inihatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik po bukas sa dating oras, sa dating himpilan ng radyo. Hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating produkto, sa pag-inom po araw-araw ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At sa pagtutok po sa programa araw-araw, sama-sama tayo dito maging masaya at maging malusog sa ating Healthy Happy Show. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo, nagsasabing amigos y amigas, muchas gracias, Diyos mabalos sa Indo Gabos. Bye-bye!
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Si Ramsa na!
1: Barato na, healthy pa!

0: Mangamore. Mangamore. Mangamore.
1: Bongang Bangi, Kabi Colin. Bangi na naman. And of course, pag bangi na, kita ang magkakairibanan. Hindi naman po ang sinuning ko na bako masyadong magayunor. Pero mahamutor.
2: Gurang na. Pero may harang pa.
1: Tita Pollyanna, magkakaribanan po kita sa gunalas 9 ng pagkabanggi. Digdi po sa...
0: The Tita Pollyanna Show!
1: The Tita Pollyanna Show!
3: Wow!
1: Pinakuhuring aldaw mo niyan, kana gusto kita. Hindi mo na ako gusto. Kasi nga... Agusto kita, 31 days kitang ginusto, tapos hindi mo pa rin ako nagustuhan. Kaya September na. Diba? Tuloy na natin yan. Tuloy na natin yung ligawan na yan.
3: Ligawan?
1: Yes, it's a Monday. And it's a National Heroes Day. You're a hero. Tsaka, kumanta pa talaga. Ilang beses na ba kayong naging hero sa buhay ng iba't ibang tao? Ang gandang tanong, ano? Ah, wala kang may sagot. Why naman? Nakalive po kita sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. And of course, live na live tayo sa One Radio Tabaco. And sa One Radio Diet. Joyce Malay na Bangi po dyan sa First District of Albay. Mga patikan Second as in Third District of Albay. Mga parikan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Siyempre naman sa bilog na probinsya, kan Camarines Norte, as in mga parikan Quezon Province. Ano, pagal ka mo, ano? Pagal. Sa kalalakwacha. O, diba? Bukas, balik na naman tayo sa realidad. Balik trabaho. Hot traba, hot traba. Cast boom, cast boom. Yes, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding stick, batata in different flavors, Charmaine pineapple strawberry, mango peach and lychee. At try po natin ang batata milk drink. Dazzling whip soap. Snow time ice pops. Jellies, condensed and evaporated milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Original Golden Town Sardines with chili. At ang paborito ng buong kabikolan. Golden Town Sardines with extra chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa lahat ng Pamilihang Bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. Para man sa satuya mga magagayo na mga katindugon in the city of true love. Kay po niyado ka na oras para mamantiniran sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahanspa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa bangsa na po iyan, kanaman the Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uri kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Tinawag na lang Dilulu o yung delusional, itong si Daniel Padilla. Siyempre naman, to the rescue. Matindi ang hanash ni Carla Estrada the mother. Ang ugat kasi ng issue nito, may isang media outlet na gumamit umano ng salitang Dilulu para ilarawan si Daniel Padilla kaugnay ng mga social media post tungkol sa mga pagbabagong gusto niyang makita sa Pilipinas. May hinala rin sa ulat na baka gusto rin niyang pasukin ang politika. Eto ang matabang na banat ni Carla. Ilang pamamahayag na hindi pinag-iisipan? Hindi bali nang maisubo sa mga ulupong ang inyong ibinabalita para mabastos. Dilulu, saan galing ang bahayag na yan? Abante News? Okay lang kayo? Mawalan na lang ng dangal? Baka pag-post lang? Ganun ang boses niya, no? Ganun ang boses ni Carla. Paano hindi naman? At sinundan pa niya ng ayusin niyo yung mga post niyo. Sa madaling sabi ang punto ni Carla, hindi dahil nagsasalita ang anak ko tungkol sa Pilipinas, delusional na siya. Nauna rin pumutok ang butsi ni Daniel at sinabi niyang ginagawa lamang niya ang kanyang bahagi bilang Pilipino para sa Pilipinas. Ava, mga Jonakids! Pwedeng may political opinion nang hindi naman tumatakbo sa politika. Hindi lahat na nagpo-post ng pagbabago ay kandidato. Minsan, concerned citizen lang. Charot! Ay, nako, mamaya pa, meron pa tayong isang pasyabo. Tungkol po naman kay Paolo Avelino. Dito pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet, sa The Tita Pollyanna Show. Minutes makalipas ng 6 o'clock in the evening. Oras po yan dito sa One Radio. E dyan sa inyo. Anong oras na? National Heroes Day.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Patata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetuhin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: Ang Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ano pong pangalan mo?
15: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
15: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
15: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
15: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
16: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Ito po yan show as you celebrate National Heroes Day. Sa oras na alas 6:37. Wow. Yan po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magtiklop. Magtiklop na mga pinaglabahan. Magtiklop na mga pinagkaabalahan. Para naman tutuloy tayo sa isang matiwasay na gabi. Ha? Kaya umaga nga pala meron nag-text sa atin si Aling Normie. At meron siyang matinding katanungan na talaga namang tumatak sa aking isipan. Ang kanyang katanungan, paano maging bayani sa bagong panahon? Siguro ito kasi si Tita Normie, masyado niyang dinamah. Masyado niyang dinamah ang National Heroes Day. Kaya naisip niya siguro, paano naman kaya ako maging hero? Well, hindi na lamang kasi lahat ng bayani eh may baril, may monumento, o di kaya sariling holiday. Noon, madaling isipin ang bayani bilang

sorry po. Parang may nahihigop ang aircon. Hindi ako makahinga.

Sige, take two. Noon kasi, madaling isipin ang bayani bilang taong nakikipaglaban sa digmaan, handang mamatay para sa bayan, o nag-aalala ng buhay para sa isang dakilang adhikain. Pero ngayon, sa bagong panahon, merong isang mahalagang tanong. Kailangan mo bang mamatay para sa bayan para matawag na bayani? O diba? Kailangan nga ba? Marahil hindi na. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging bayani ay maaari ring makita sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi lahat ng bayani ay trending. Hindi lahat ng may maraming followers. Hindi lahat ay nasa balita. May

Diyan na po, medyo nahihirapan akong huminga. Oh, nakakatawa talaga. Itawa na lang natin yan. May bayani kasi din sa gurong hindi sumusuko sa mga estudyante. May bayani din sa mga magsasakang patuloy na nagtatanim. May bayani sa health worker na naglilingkod ng may malasakit. May bayani sa driver na tapat sa kanyang trabaho. Meron ding bayaning empleyadong hindi nagnanakaw kahit walang may mga empleyadong hindi nagnanakaw kahit may pagkakataon. At meron ding bayaning ordinaryong mamamayan hindi nagtatapo ng basura kung saan-saan. May mga bayani ding hindi nagsisiga o di kaya naman nagsusunog ng mga plastic at mga lumang dyaryo, mga kahon, dahon, dahil bawal po yan. Minsan kasi ang kabayanihan ay wala namang palakpakan.

Pero minsan, di ba, may mga kabayanihan na wala talagang palakpakan, pero may epekto. Ang bayani ay hindi lamang taong gumagawa ng extraordinary things. Minsan, ang bayani ay ang mga taong pinipiling gawin ang tama kahit ordinaryong araw lang. Kasi sa ating bagong panahon, isang uri ng kabayanihan ang pag-iisip bago kumilos. Bago tayo gumawa ng isang bagay, isipin muna natin kung ano nga ba magiging epekto nito sa ating kapwa. Lalo na ngayon, sa isang click lang, ang pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Bago mag-share, check mo muna. Bago magalit, alamin mo muna ang buong kwento. Bago manira, isipin mo muna kung totoo. Hindi kabayanihan ang pagpapakalat ng fake news dahil lang, shinare ko lang naman yun, di ba? Shinare mo lang, hindi po yan kabayanihan. Sa panahon ng misinformation, ang taong naghahanap ng katotohanan ay gumagawa ng serbisyo para sa bayan.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapeutic claims.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
5: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Wednesday!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
10: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
25: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss!

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Informasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tidugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Taco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials. Asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo. Hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.

0: Ni po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King!
2: Uy, tama nga. Magmatas.

0: Diba? Gusto ko maging katulad mo.
1: Si Buen Osa, King, King.

0: sa siyudad ng Tabaco asin binog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig! Ano man po ang saindong mga pinagigibo? Ano man po ang saindong mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: kay Cathy De Leon, kay Rosie Macario Abanyan, dig sa Askanyo Ubina, Janice Bitangkor, kay Juan De Los Santos, siring man kay Marilyn Nicolas, asin at sa buhay ang pag-iriba sa Department of Education kay Sir Jervin Espinas Rimpis. Sa mga igwanin okasyon ngon niya na daw, enjoy life! Sa mga katindungon niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Martes. Uno kan bulan na Septyembre 2026. Nagsirip na si Jumari. Si Jumari. Kinaman. Sa mga katindungon niya itong may kamunduan sa Buhay Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya to sa siyudad ng Tabaco, siyudad ng Legazpi, siyudad ng Ligao, siyudad ng Nagas, siyudad ng Iriga, Sorsogon City, Masbate City, Bilog na Bicol Region, sa probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pagkaroon po, kasamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osanga, ang sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po, si Bueno. Baku man, guwapong lalaki, alagad, very inviting, as in, day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kigige, kasurog kan tama, kaiwal kansala.
3: Si Bueno sa King.
0: Sa Edo Tarsada kan programang King ang kamugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 ka subago ang sentro kan tropical depression na si Pilandok. Pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos 1,060 kilometros este kan pinakapurokan Northern Luzon sa coordinates na 22.0 degrees north, 132.0 degrees east. Ini, igwanin maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asindangkuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ini, nagihiro westy-northy-westy sa Kaskas na 10 kilometros kada oras. Mantang, southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon. Asin, Section Sayas.
3: Si Bueno sa King.
0: Nailan po kaini ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan, Zambales, Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, natatalang parte kan Cordillera Administrative Region, natatalang parte kan Central Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke, Romblon, Aklan, Antique, asin natatanang parte kan Luzon, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya kan Albay, kasabay man ang Negros Island Region, asin natatanang parte kan Western Visayas, gabus po iyan, igwaning posibilidad na maka-experience din mga turutagiste, mga paguran, sundo sa makusog na paguran, dara kan paro sa bagat.
3: Si Bueno sa
0: mantang ang natatanang parte kan Pilipinas apiktado kan localized thunderstorms, kung kaya igwamanin mga pagdalom ang kalangitan, paminsan-minsan may mga paguran.
3: Si Bueno sa
0: Mantang ang tropical cyclone na nasa luas kan Philippine Area of Responsibility. Dua po ini mga katindugon. Alas tres kaso bago ang tropical storm na si Saudille, dating si Obet. Ang lokasyon kay ini nasa 985 kilometros weste kan pinakapuro kan Northern Luzon sa coordinates na 19.2 degrees north, 112.2 degrees east. Ini iguan in maximum sustained winds na 65 kilometros ka arani o kada oras arani sa sentro mantang iguanin dangkuros na 80 kilometros kada oras. Nagihiro ini este

0: Sora Este sa kaskas na 15 kilometros kada oras. Bantang ang tropical depression na ang distansya o lokasyon na nasa 645 kilometros weste norte weste kan Itbayat Batanes sa coordinates na 22.8 degrees north 116.0 degrees east. Iguaman ininin maximum sustained winds na 45 kilometros kada oras sa Ranisa Centro asin Dangkuros na 60 kilometros kada oras. Nagihiro ini westward sa kaskas na 10 kilometros kada oras. Halos kung sa tuyang mga hiling yaon po mga katindugon. Tambak ang direksyon pasiring sa pinakapuruna mga katindugon kan Pilipinas.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Good news sa mga katindugon sa mga motorista. Igwapo nin bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngunya na aldaw na Martes. Sa diesel, 3.83 kada litro. Sa gasolina, doon ako nalungkot, 32 centimos. Sa kerosene, 3.84 mga katindugon kada litro. Diba, lamang suy-suy na? Sa masunod, 20 lamang ang ibawas, ade.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Balik eskwela, balik sa opisina. Mga katindugon, matapos ang satuyang ginibong silibrasyon, matrangkilong silibrasyon kan National Heroes Day, kasuod bang Agosto 31, 2026. Sa mga estudyante, oy! Dito para sa Term 1 examination. Kung kaya, marata. Sa mga sa basic education po ito, ano ha? Sa kindergarten, elementary, and secondary. Madam, sir, oy, ayabaan, kinaban.
1: Si Bueno sa King.
0: Ano pa man, tapos na so term 1 mga katindugon para sa 3-term school calendar. Kaya, ano ngayabuin ang masunod? Computation kan mga grades kan mga aki. Diretso sana ang aral program mantang sa periodo sa end of the term block na gigibuhon sa laog nin sampulong aldaw mga katindugon po on pizza dos kundi paano lamang holiday digdi sa probinsya Canalbay dahil sa Simeon Ola Day di mapuon kita pizza tres digdi sa probinsya Canalbay alagad sa ibang mga lugares. Mga probinsya, pizza dos, mapuon, ang sa indang activities para po sa end of the term, Black.
1: Si Bueno sa King.
0: Oy, oras na naman, tanganing magpahit kan sa tuyang mga kaipuhan na atindiran, mga street sweepers, mga miembros kan Solid Waste Management Team.
2: Good morning.
0: Sa kanya-kanyang lokal na gobyerno digdi sa palimot na atab mga katindugon na gapapasiring sa saindang mga ruta tangani na atab paturugpaan ni ba ang mga basura mahali na sa kapalibutan tanganing pagbutwa kansaldang malinig na kita sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga yaon na sa merkado publiko atab na nagtataoning serbisyo sa mga atab na nagsasaon. Maray na good morning. Dahil paglingawan, magpainit kan sa indong mga tamindos. Firming, dapat kaibanan Manong Manny, Manong Jun Sapiter, Manong Richard Montales, siring man kay Payaw. Dapat firming kaibanan ang best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Masiram na barato pa. Siyempre yaon ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy. Ang mga akin nagkukuray ko sa'y sabay tara manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Sa siyudad din tabako nagwara irak. Igwa naman sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan digawa. Sa mga para uma mabuhay ka mo. Mga para sira pirming magpasiguro. Tanganing da'y mabugtak sa peligro.
1: Si Bueno sa
0: sa satuyang pagbalik, ang Ratsada kan King Barreta.
3: Paramila ng parami ang umiinom.
2: inom. The Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno Sa
4: Philippine Standard Time, 17 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Sendugabos, mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, King King Barreta. Enot sa lado lokal, pinag-aprobaran kan Kampo Krami ang kahagadan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Naga na magpasunod din localized gun ban bilang party kan pinakusog na siguridad para sa nagdadangadang na Piña Francia Festival 2026. Ipapasunod ang gun ban sa periodong September 3, 21, 2026 kasabay ang mga pangenot na aktibidades para sa taunan na Piña Festivities. Magigirom to man enot ng nagpasar ang sangguniang panlungsod kan siyudad ni Naga nin resolusyon na nagahagad sa PNP Firearms and Explosives Office na ipasunod ang gun ban asin suspendiron ang permit to carry firearms outside residence sa siyudad. Kunsain ang lakdang party kan security preparation kan Naga City Police Office para sa pagdagsakan mga dibuto asin bisita, particularmente sa panahon kan traslasyon asin fluvial procession. Kasabay digdi ang mas pinakusog na police visibility asin pagdeploy sa mga lugares ni mga personais kan PNP kunsain gigibuhon ang mga darakulang aktibidad. Obheto kan gunman na mamantinir ang katranggiluhan asin siguridad sa siyudad mantang pinagigibo ang mga pangenot na religious asin civic activities para sa Piña Francia Festival 2026.
3: Si Bueno Sa King King King.
4: Iguanin sufficienting supply nin orig sa probinsya nin Katanduanes na pinaglalauman madurar nin sundo tulong bulan. Inyan ipinagpahayag kan Provincial Veterinary Office kan Katanduanes matapos maigot na ipagbawal ang paglaog kan orig karni kaini asin pork byproducts mantang pinag-iimplementar ang mga lakdang laban sa African Swine Fever ASF. Kunsain ang kasuguan nakapalaman sa Executive Order Number 59 Series of 2026 na ipinagpaluwas ni Gobernador Patrick Alain Asanza. Klarado ang direktiba na anuman at naurig karni asin byproducts na magbalong maglaog sa isla ang tulos na papabalikon kunsain inigikan mantang epektibo ang naunang bitan ng executive order. Sigon kay Gobernador Asanza, bako sa naman ini pag-implementar kan kasuguan kundi nakasandigdigdi ana proteksyon sa livestock sector, kabuhayan kan hog raisers, food security, siring man presyo kan pagkaon sa sa bilog na probinsya kan Catanduanes. Tinawad doon sa kasuguan na oras makalaog sa Catanduanes ang ASF bilog na probinsya. Matios!
3: Si Bueno sa King!
4: Magigirumduman digdi sa probinsya Canalbay, mga katindugon, inot naman na nagpaluwas ning kasuguan si Gobernador Noel Rosal na para mientras ban ang paglaog kana buhay na urig, karni kaini, asin pork byproducts gikan sa probinsya kan Camarines Sur matapos ang duwang syudad asin duwang banwa ang digdi enot na nagkaigwa nin kasukan African Swine Fever.
3: Si Bueno sa King!
4: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahal magkasakit, health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Powdy Arco Capsule na may mataas na immunity booster, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Powdy Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unisha Drug at J-Med Parma.
3: Si Bueno sa King!
4: Pagirumdo mga katindugon sa mga nasa paradahan, sa mga motorista, sa mga yaon sa harong. Oy, tibaan magi kamong party kan na akomplisimiento kan PNP digdi sa kapalimutan. Duman mga katindugon sa may party kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Arestado ang apat mga katindugon na persona matapos maaktuhan kan mga otoridad na nagkakawat nin pusoy.
5: Doon ako nalungkot.
4: Basado sa impormasyon na pigmidbid kan pulisya ang mga nadakop na suspitsados na sara alias Ariel, tindiro nin sira, alias Rudy, tricycle driver, alias Romy, security guard, asin si alias Rule, mga katindugon na gabos, residente ka na unambita ng barangay. Kaya kunabo nindo mga katindugon na maging party kan akomplisimiento kan Philippine National Police, dahil po kamo magsugal, nabantado nin maray, tasigurado, dadakupon kamo.
6: Masaway ka, tulaw ka.
4: Matrayumpong nakapagpaabot ning libreng legal consultation na sintabang legal ang Integrated Bar of the Philippines IBP Albay Chapter sa sobrang 65 nga persons deprived of liberty PDL sa mandainlain na pasilidad sa probinsya ng Albay bilang parte kan pagsilibrar kan National Legal Aid Month. Sigon kay IBP Albay Chapter Vice President asin Legal Aid Committee Chairperson Attorney Barta o Bartolome Bartraico, objeto kan IBP Nationwide Synchronized Jail Decongestion Activity na magtao nin masasarigan na legal assistance sa mga PDL. Ini tanganing matabangan na sindang ma-identifikar ang mga maninigong legal na remedyo asin maipaglaban ang sa indang diretso sa irarong kanle. Sa paglibot kan grupo, formal na naipaabot ang legal aid sa 30 PDL sa Legazpi City Jail, 19 PDL sa Albay Provincial Jail, bantang anum na abogado ang nagpasiring sa Santo Domingo District Jail para mas tawananin legal advice ang 19 PDL. Apwera sa pagripaso kan estado kan mga kaso para sa decongestion kan mga pasilidad, naghirasman ang IBP Albay Chapter nin 19 hygiene case para sa PDLs kan Santo Domingo District Jail bilang dugang na tabang para sa pang-oral daw na pangangaipo sa pagi kan panagos na koordinasyon sa mga legal stakeholders as in jail wardens, sostenido ang commitment kan IBP Albay Chapter na siguraduhon makaskas, ariglado as in madaling ma-access kan lambang PDL ang hustisya sa inman na pasilidad sa probinsya din Albay.
3: Si Bueno sa
4: mientras tanto, mga katindugon, dainin aram kung sa irisay ang responsable duman sa pagpapatakot sa buhay kana vice chairperson kana IBP na si Attorney Bartolome Raico. Sigon sa pahayag kaini sa mga taga-medyo duman sa siyudad ni Legazpi na an patakot pig sisigurado na siya gagadanon. Alagad nagtutubod ang abogado mga katindugon na kun siya gagadanon, nyata takaipuhan pa man na siya paaramon.
3: Si Bueno sa King, King, King!
4: Daod, daod, ang iba pa.
5: You're listening to One Radio News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
9: Tao po.
10: Ano po yun? Ay, ano yun?
9: Bibili sana ako ng pampahid.
10: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
9: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
10: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto oh, Paulini Men.
9: Paulini Men?
10: Oo.
9: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
10: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulini Men. Tara! Ako, Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
9: Sikap mo?
10: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
9: Hirap din kasi ako makatulog.
10: Kakaisa sa akin?
9: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
10: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
9: Siyempre, para sa future natin.
10: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
9: Hindi, isa lang.
10: Bakit isa lang?
9: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
10: ay,
9: isa lang.
10: Ay, nakakaloka magmahal ah. Para kang Paulini Men.
9: Bakit naman?
10: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ah.
11: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala.
8: Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi ina?

0: kahapon, Kuya Bal Clavicillas Daculio. Oy, sa mga taga-Banwaan in TV, Rakiterang Mamshi, good morning. Kailin Palin Burilla, Angie Bueno, Jadin Lee, pabati dyan sa Basud Malilipot Albay, Bio Family Barsaga, Family watching live from Manila. Mauran sa Manila, dakulan lugar, unang kapirang lugaris, baha. Good morning kay Wilma Foliero Clidoro, kay Cherry Carburhan, kay Madam Milba Oliva Gaita, buda kay Manong Jenny. Kumusta kamong duwa? Kay Rizaldi Estrella, siyempre kay Mirian Binyasa. Pabati sa mga aki ko na nasa eskwelahan ta eksampo Mindanao at aki ko na bunso na malaog pa lang sa klase. Watching from Taguig. Kay Madam Annalyn Vidal. Watching from Tondo Medical Center, Manila. Kumusta na lang kamo dyan, ano? Ingat sana. Kunan sa tunyang lugar, medyo kasabay duman sa mga pigbabaha. Dai makipagsapa na ra. Kay Norin Cirillo, kay Barangay Kagawad Mila Brutas Ibangilista, kay Imbol, kay Madam Alma Bede, Aida Cortuna, asin sa kabus na senior citizens.
1: Si Bueno Sa King.
0: Marata ang programang iniatod sa Edukan Dinil Bakery, tinapay puwerte dasong perbing mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang Permingyaon an Barsaga Eatery. Mga masiram na menu sa presyong barato, pamahawan pangutuan merindalan pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solka good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi po sa sentro kan siyudad din Tabaco an Barsaga Eatery. 24 oras nang nagsiserbi igwaman sinda nin air condition na inting barber shop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Eatery. Permingyaon si Ati Beth Barsaga. Siyempre yaon man mga katindugon ang malilipot kakpit kolisiyong pagsadiri kan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay San Isidro Inawon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kolisiyong ang enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. Ang 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Alas 9:01, bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. na habu, mapasma. Tambakan labahon, darahon. Sa Adam Lak Laundry Shop, servisyos sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lak Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya. Ang mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, iturang bago na, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purok Uno Poblasyon, Malinaw Albay. Maraming good morning kay Sir Nards, kay Mambing, asin kay Lian Calmada. Advance happy birthday sa imo tabi, Sir Nards. Siyempre, mga katindugon, para po sa mga mapagayunkan sa endang opisina, House of the Rising Sun, igwa, nin beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan, nagahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwa sinda, color na kursunada ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay San Isidro o Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Partner man kan Kigkig si Tabaco City Councilor Rider Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno Sa Kigkig.
0: Diretso kita ang mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lalo lokal. Naging matrangkilo ang pagsilibrar kan National Heroes Day sa bilog na Kabikulan, Kasurba. Basado sa informasyon na nakabot sa Kikig, daining anuman na makangirhat na pangyayaring na i-record ang mga otoridad sa kapalibutan. Konsain, ang mga lokal na gobyerno nagkaigwaning retlaying ceremony sa ribulto ni Dr. Jose Rizal pagkatapos nagkaigwaning halipot na programa para sa pagtaonin onra sa mga bitirano na dakula ang naging ambag para sa independensya ng Pilipinas. Magigiramduman, pigmobilisar kan PNP Bicol ang mga tauhan kaini sa irarom kan kasurog KR tanganing pakusugona ang crowd management, police visibility, in general intelligence monitoring, as in preventive patrol sa mga lugaris na pinaglalauman. Dadagsaonin mga tao kasabay digdi ang memorial sites, plaza, transport terminal, asin iba pang lugaris nin pagtiripon. Siringman, ipinagtaltag ang dugang na personahes, mobile patrol, traffic, asin quick response teams sa mga panginot na lugaris. Apara kaini, nagpanagos man ang koordinasyon kan pulisya sa mga local government units, ahensyas ni gobyerno, event organizers, asin iba pang stakeholders para mas maasigurar ang makaskas na pagresponde sa anuman na insidente o huma sa seguridad.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, nagpartisipar ang Commission on Higher Education Ted Bicol sa Ginebong 2026 Adapt a School Program ASP Caravan Luzon Cluster na pinagkondusir sa Sorsogon Provincial Gymnasium sa inisiyatiba kan Department of Education DepEd External Partnership Service. Objeto kan programa na pakusugon ang partisipasyon kan mga stakeholders asin kapital sa edukasyon siring man pagresponde sa mga kritikal na pangangaipo sa sektor basado naman sa mga rekomendasyon kan Second Congressional Commission on Education EDCOM 2 sa pakikipagtabangan kan Sorsogon State University. Nagpahiling ang Ted Bicol nin exhibit unong sa mga scholarship program kanahensya kasabay ang mga programa sa irarom kan UNIFAST asin Ted Merit Scholarship Program kasabay man sa mga ipinagbandera sa caravan ang exhibit asin gallery walk, pagpapamidbid sa ASP menu of investments, pagdiskutir kan mga importanteng programa, partnership updates, orientation, sharing man and signing of pledges of commitment. Sigon sa Ted Bicol, importante ang mga naunang bida ng pagtatarabangan sa pagresponde sa pangangaipo kan mga eskwelahan asin mga estudyante sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, maabot sa 200 na mga estudyante kan Libon Community College ang naging party kan mga benepisyaryo kan kapangyarihan at kaunlaran sa barangay Cash for Work Program kan Department of Social Welfare and Development DSWDB kol sa paagi kan Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services kalahi seeds kasabay ang mga ini sa 370 benepisyaryo sa bilog na riyon na tinawananin para mientras na trabaho mantang nagtatabang sa pangkomunidad na aktibidad siring man pagkakaigwanin practical na eksperyensya para sa community service as in development work. Konsain, matapos at 25 aldaw na trabaho ang mga benepisyaryo marisibi nin 10,875 pesos bilang ayuda pinansyal. Parte ini kan sustenidong promesa kan ahensya na tatawanan nin pagkakataon ang mga jóvenes na Bicolano na maging aktibo parte sa pag-asenso kan sa indang komunidad, testigo sa objeto kan ahensya na daing mawawalat sa dalan pasisiring sa progreso.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099. 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po.
4: Ano po yun?
3: Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Pauline Men.
5: Pauline Men?
3: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Pauline Men. Tara ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang linimen na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kuni mo ito na lahat.
5: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
5: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Pauline Men.
5: Bakit naman?
3: Kasi sa Pauline Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees. Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
8: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamoon.
9: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
10: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
11: Konsi Ram vs. Janko, siram sana!
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: 53 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa karagatan sa mapayapa na aayon sa batas at alinsunod sa mga prinsipyo ng bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito ngayong 2026, 10 taon matapos kilalanin ng 2016 Arbitral Award ng ang Maritime Entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi lamang pamahalaan ang may responsibilidad na ipagtanggol ang teritoryo. Anya, kailangang maunawaan ng bawat Pilipino, lalo na ng kabataan, ang kasaysayan at karapatan ng bansa.
3: This 2026 marks a decade since the 2016 Arbitral Award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime heritage.
1: Si Bueno Sa!
2: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga katindugon, sa kanyang mensahe sa ginawang selebrasyon ng National Heroes Day kahapon. Samantala, nagbabala ang Palasyo Malacanang na mananagot ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng mga pyesa sa mga pumping stations na ginagamit laban sa pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naapiktuhan ang operasyon ng mga pumping stations dahil sa pagkawala ng mga mahahalagang components. Inatasan na ang Department of Interior and Local Government, DILG, Department of Public Works and Highways, DPWH, Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at iba pang ahensya na sugpuin, mga katindugon, ang pagnanakaw!
1: Si Bueno Sa!

0: 47 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. Tuloy po ang ating balitaan sa Balitang Pambansa. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat paglingkuran. Ang ating soberenya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ayon po ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol.
0: Si Bueno Sa King. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala na perwisyo kahapon ang mga motorista at commuters matapos umabot sa 7 kilometro ang haba ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway and Lex, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa NLEX Corporation, nagkabuhol-buhol ang daloy ng sasakyan mula sa Candaba Viaduct to Laok hanggang sa southbound lane ng San Simon Interchange.
2: Si Bueno Sa King.
0: Hanggang ngayon, Manong Mani, 15 lalawigan po sa Pilipinas ang pinayagan na mag-adapt ng alternative work arrangement dahil po sa inaasahan na malalakas na pagulan na pwedeng maging dahilan ng mga pagbaha.
2: Si Bueno Sa.
0: Samantala, hinigayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga Filipino na sumabay makiisa upang ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Ano po? So bawat isa sa atin, tayong mga tunay na Pilipino, kailangan po nating ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Gaano man kaliit ang pwede nating maihambag, ano ha? Maliban doon, Manong Mani, ano? Doon sa mga traidor.
2: Si Bueno Sa.
0: Na lantara na talagang ipinagtatanggol nila ang karapatan ng ibang bansa. Kitang-kita sa kanilang mukha, ano ha? Talagang paldo sila sa natatanggap na biyaya.
3: Pasaway ka! Pulaw ka!
0: Samantala, nilinaw ni Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatsalian, mali ang kumakalat na impormasyon sa social media na umaabot umano sa 1,503 piso at 84 sentimos ang halaga ng bawat kahon ng Family Food Box. Ayon sa DSWD Chief, 777 peso at 80 sentimos lamang ang aktual na halaga ng bawat pre-pack family food pack. Paliwanag ni Gatsalian, ang 1,503 pesos ay ang approved na budget for the contract na siyang maximum price na maaaring i-alok o gamiting batayan ng mga interesadong bidder at supplier. Pagdidiin ng ahensya, dumaraan sa competitive bidding ang mga produktong ipinamamahagi ng DSWD sa publiko.
2: Si Bueno Sa King!
0: Dahil naman, Hindu, pagdilinsyahan ang para sa pubring tikoy. Pigpapahit nga ni Hindu, perminasan ang sardinas, buna ano? Ha? Noodles? Tapos bagas-baga, nahali sa inip-a? Bayain na naman nindo pag dilinsyahi. Masupog naman kamo sa buhay nindo.
3: Pasaway ka! Pulaw!
0: Para yan sa mga pobring tikoy, mga katindugo. De 797 pesos punto 80 sentimos ang kantidad kan mga family food packs na narisibigan sa tuyang mga internally displaced persons, IDPs, particularmente itong mga nagtinir sa laog ng 7 bulan sa mga evacuation centers dahilan po sa pag alboroto kan Bulkan Mayon, bako man po 1,503. Pero siyempre, ang ahensya, ang budget kayan, araw kayan manong money, nag-preparal talaga sa inflation nga ni, na kapag dai mapugulan ang paglanto ang kan presyo kan mga produktong petrolyo, automatic nagkakaigwaning domino effect. Ang naaapiktaran itong mga pangenot na commodities na pinagagamit ka na publiko. Kaya sa gobyerno man, sa indang computation mga katindugon, arog ka iyan. Pero pag nag-agi na iyan sa bidding, konsisay po ang hababa na di kalidad man ang sa iyang isusupply, duman po makuha ang gobyerno.
2: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod ang iba pa!
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, it's your daily plus. Gord C+, with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kun kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
14: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
15: Jaya Enterprises.
14: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
15: Jaya Enterprises.
2: Si Bueno Sa King.
0: Philippine Standard Time, 9 minutos na makalipas po ang alas 6.
16: Mayumukun!
0: Ay!
16: Un!
0: Popoy!
16: Panggi, pwede na.
0: Kit! Mata na, Noy.
16: May buda si Pai.
0: Ano, nakaluto na lamang kay Pamahawan?
16: Buhok ang ulor ma.
0: Ano pa man ngayon? Tindu ko na.
2: Si Bueno Sa.
0: September 1, ngunyan, mga katindugon, ah, mapuuna naman na madangog niya to ang mga kuyan, pamaskong musika na paborito nindo. Arog ka inimanong man eh.

Tama na ngayon buwin na lapakan ka. Tabing dahil naghi. Ura! Nag-walking kami ni Agom. Diyan sa Kuyan, Popoy. Sa Siwol. Igwa diyan kito rutindahan. An mga musik ng gadmanong mani. Kinabang! Ito bagang sumanga. Makabagbagdam namin. An mga musik duman talagang marurumduman mo an sa imong kahubinisan mo. Pagiging hubin, ikinaban. Matindi an mga musik. Mga Imelda Pape. Mga arok kayo din.

0: Bueno. Sabi ni Agong, kinaban ngayon, matindi ngayon music dyan. Ha? Di kami magahapon, nakawala ako dyan ni Agumanong man eh. Tapos, igwa man dyan ki lugar na may tindahan baga may mga kaon-kaon man. So, music ng gadisos.
1: Si Bueno.
0: Ka rin narumduman ni Agumanong. Awinda ka ngayabuin o. Dahil ka ngayabuin ki topic mo niya na pag-aga. Awigwa! Kasuod ma, di halos gabos na LGU, igwa mga katindugo ng activity para sa National Heroes Day. Mga kundadangugun po ninduan sa inang mga mensahe, kan mga opisyalis kan gobyerno, mga katindugon, gari totoo, gari udok sa buot nindaan pag malasakit.
1: Si Bueno sa King.
0: Mga matitibay sinda, matitibay sa mga writers ninda manong mane. Ah? Puros pagtingkalag, puros pag tao ni Onra sa naging sakripisyo kan sa tuyang mga ninuno, kan sa tuyang mga hirwe, manong mani, na nagdusay kan sa indang buhay, tangani na ba asigurar mga katindugo na igwa kita ning katalingkasan? Pero, dapat mga katindugon, lalo kitang yaon sa gobyerno, isa buhay po niya to.
1: Si Bueno sa King.
0: Bako man sana importante na kadabis Agosto 31, rurumdumon niya to ang sakripisyo kan sa tuyang mga founding fathers. Itong mga talagang nasa printira sa pakikipaglaban duman sa mga dayuhan, tangani na maasigurar na kitang mga bagong henerasyon, kitang mga bagong henerasyon kalapakang kabuna. So mga maarabot na henerasyon mga katindugon, librido ang mga ini na makapag trabaho, magkapag-contribuer sa indama na kapasidad, tangani na ang Pilipinas mga katindugon padagos na ang bandera niya to iyo ang piga kuyan niya to pigtitingkalag kadabis mga katindugon igwanin flag raising. So ano nga yabuin ang importante mga katindugon na bakusan na pagrumdum sa sakripisyo kan mga hirwe kung di dapat manong mani asin manong Richard Montales isa buhay niya to.
1: Si Bueno sa King.
0: Kaipuhan mga katindugon kita na mga Filipino enot tatao magrumdom tatao magtaoning importansya duman sa mga Filipino na talagang dakula ang kontribusyon para po sa presenting kamurugtakan niya to, lalong-lalo na pagabot duman sa pagpahiling kansa indang pagkamuot sa satuyang nasyon. And sa paagi ka ito, dapat mga katindugon, kitang mga Filipino, bakusan na maisog, kundi dapat pigpapahiling niya to na igwa kita, manong mani, nin pagkamuot sa kapwa.
1: Si Bueno sa King.
0: Bakusan naman puros kita pansadiri.
2: Lato ba na yan?
0: Kapag kangani, ang proyekto, papakinabangan kan mga pobreng tikoy, dapat di naman mga katindugon pagdilinsyahan kan mga sumbikalan.
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Di naman mga katindugon pagkimpitan kan mga paslo!
2: Lato ba na yan?
0: kalaban. Aha, mga matindi kita minataram. Oh, mga katindugon. English pa matindi. Ha? Pag rindir kwinta, angibo niya to. Bilang opisyal kan gobyerno, oto, may mga kaurun sa likod. Ba? Ha? So sa kuya, man ngayon. Dahil ka mo nagbarago? Ha? Mahiling nindo? Mm-hmm. Kadakol na mga sindikato ang makakalusot digdi sa satuyang palibot, manong mani.
2: Lato ba na yan?
0: Mga kuyan, ang paghiling, ang satuyang mga itsurang tigpapahiling sa tawo, ibaman, kaysa laugkan sa inyong mga puso.
2: Tunaw ka!
0: May panuro data pa kita.
2: Lato ba na yan?
0: Kinaban! Ah? Malataw yan, tamalataw mga katindugo. Dahil lamang yan, ah, matatago.
3: Basta magkatsyak.
0: Maabot ang mga aldaw.
3: Dawa gulurang.
0: Na dahilan mga katindugo sa daima pugulan.
3: Uugma.
0: Nakapasloan, masisilag iyan kan banwa. masisilag iyan kan banwaan kung ano ang totoo. Sa likod gan mga huring-huding sa kapalibutan, manong mani. Nariripaaro pati ang mga pasaginsagin, ano ha?
3: Abante, wala tuo ang pit.
0: Nariripaaro man, mano, ta? Iabot kan padusang balik. Kamu ha? Paguna nindo na eh, dyan ki. Magtatara mga katindugon kan totoo. Ay, maana sa indo. Kay Monisa Bio, Mercy de Guzman, Eden Veron. Marina, good morning sa kabus ng mga paradango. Happy first day kan September 2026. Kay Rolando, uy, kay Sir Rolando Bragais, kay June Sistina. Oy, mga mothers, pabaluni na si sa indong mga aki na mapasiring sa eskulahan. Day 2 po kan term examination ano? Taganing day na po magpara hali-hali duman sa indang tukawan sa classroom. Doro diretso ang pag-exam. Kay Marby Abi Bobines, kay Eden Alim. Alim ba talaga? Christian Masinas, Beth Cate, kay Andy, pa-shout out sa mga taga Balay TV relocation na grabe na kadagitan dahil sa kadipisilan sa tubig. Saroy yan sa problema kan TV actually sa mga oras na ini. Padagos man ang sa indang pinagigibong espuersos tangani na makuha ang patarama tama pagabot duman sa supply kan tubig kundi mga katindugon talagang may problema taod-taod sa satuyang pagbalik iniday man sa kung ano-ano abutang man ratak gusto talang na ipasirip sa mga nanunungdan ang mga bagay-bagay na nai-experiensyahan dyan sa banwaan kan malinaw nyo.
1: Si Bueno sa King King King
4: Kampanggi. Pwede na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kitang unyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and transient house. Igosin daki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, asin mag video ke. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
5: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and transient house. Sa panal, kataningkan Papa Burger asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
4: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
6: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
7: Classes begin August 10th.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Malsun pa! Si Bueno sa King Kuring! King!
6: 7 minutos na makalipas po ang alas 6.
7: Kambangi, pwede na ang...
6: Marina, good morning kay Perfecto Peralta, Niña Vilches, kay Clara Caguco Rimonte, kay Ate Beth Butalon, kay Pading Carlo, kay Niño, kay Billy Buda Lilibeth, kay Mami Del Madrid, kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Lola Aida Bitara, kay Lola Fe Bitara, kay Lola Sining, kay Pading Boy Buda Mading Auring Nunez, Buda kay Manong Efren Buneyo, kay Manong June, and Ma'am Tess Miranda dyan sa Panarayon, sa mga taga Barangay Binitayan. Marina, good morning. Sorum dumunyato, mga katindugo na nahilingtana ang giniribo kan sa tuyang mga ninuno. Nasa sa tuyang mga kamulmogon gusto ta na ipagpadagos ang pagkamuot sa satuyang nasyon, pagkamuot sa satuyang kapwa. Sa pang-ural daw nagibon niya to, dakul na paagi tanganing magikitang herwe. Pag utob sa satuyang sinumpaan na trabaho, responsibilidad, lalong-lalo na kung kita nasa gobyerno, as in ang pinakasimple na kita maging herwe, ang satuyang paghampang sa responsibilidad, bilang sarong magurang.
5: Si Buen Osa, King, King, King, King. Palanito na.
6: Diyan sa banwaan kan malinaw, mga katindugon, naririparo na, lalong-lalo na kan iguanin Spring Resort dyan, Suamatir baga. Mismong sumay sa diri ang amateur Amado Buda Teresa, kombinasyon kan pangaranggan magagom na nagbaba na sulibel kan tubig dyan po sa karigosa na iyan. Eya duman iyan sa may inuta na party tapos digdi sa babang party, so agwa agwas baya ni dating Mayor Billy Seriola na sinda ng handal tibaan umabot ang panahon, mga katindugon, mahubas, magkulang ang tubig sa lugar.
5: Si Buen Osa, King, King, King.
6: Ang sabi kan iba, tibaan ngaya epekto ini kan pigaapod na Super El Nino kan pagasa. Pero basado sa pigpaparabasa niya to digde, tatamaan po kita kan matinding epekto kan Super El Nino sa maabot pa pong bulan na Agosto sundo sa primerong quarter kan taon 2027. Ingon yan, ano ang rason ta nagbababa ang level kan tubig, mga katindugon, dyan sa malinaw?
5: Si Buen Osa, King, King, King.
6: Sabi ko na nga ni abo tamang manratak, pero dakol ang nagtataram, mga opisyalis kan banwa kan malinaw, na garin na apiktaran ang burabod, mga katindugon, dyan sa malinaw dahilan po sa pagkalot kan bulod dyan po sa may parting iyan, dahilan sa nag-urok po di parting

0: mabasol ang mga tao kun andu daninda saro sa mga rasones kunyata ta nagbababa ang level kan tubig. Diyan po sa naunang bitan ng mga karigusan na mala nagdidiit na ang nagbubulos sa irrigation sa mga umahan ang sa indang duda na apiktaran sa pagkutkot mga katindugon diyan sa bulod na iyan.
1: Si Bueno sa King!
0: Ano mo niyan ang dapat ibuhon? Dapat ang lokal na gobyerno mag-iibunin lakdang lalong-lalo na itong nasa Komitiba kan Agriculture. Pwede man na itong nasa Komitiba mga katindugon kan Energy. So iba pang mga komitiba sa sangguni ang bayan na pwedeng makatabang tanganing maipaliwanag sa publiko. Gurano katutuo ang duda kan iba na kaya padagos na nagbababa ang level kan tubig dyan sa malinaw mga katindugon dahilan sa epekto kan pagkutkot kan geothermal dyan po sa bulod na iyan. Ano nga ning bulod iyan?
1: Si Bueno sa King! King!
0: Ang bulod!
2: Lato ba na yan?
0: Kaito, si mga amigo niya tong mga paratukad sa bulod, mountaineers, libre do sinda dyan na nakakapagtukad, sabi ninda magayunon ngayon sa tuktok na iyan. Minsan nga ni ngayon, nagpapaaga kami dyan. Nakikig sinda one time, takan magtukad sinda mga katindugon sa bulod na iyan kan malinaw. Bawal na, dahil na sinda pigtugutan.
2: Pasaway ka!
0: Ito pala, igwa na mga katindugon, kinagkutkot, nagkalot, dyan po sa bulod. Kaya, ang challenge niya tungon yan sa mga opisyalis kan banwa, dyan sa malinaw, gibuhon man po nindo ang sa indong assignment. Magimo man kita nin paagi tanganing maipasabot sa publiko ano talaga ang totoo. Nyata ta ang tubig, level kan tubig dyan sa banwaan kan malinaw, lalong-lalo na dyan mga katindugon sa mga pamusong karigusan. Ngunyan, hira katindugon sa mga Christos Mortales.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kinaban! Dahil man kimawawara kung kita bilang mga opisyalis mag-ibuning espwersos na aramon tanganing masabutan kan gabos ang pinakarason. Apoy ra mga katindugon Manong Norbin kan El Ninyong pinaglalauman niya to na matama sa nagkapirang lugari sa Pilipinas so pinakamatindi sa maabot na Oktubre o dapat si iba pang posibleng maging rason masabutan po niya to maipasabot niya to sa publiko. Iyan!
1: Si Bueno sa King! King! King!
0: 36 minutos na makalipas po ang alas 6. Kumusta? Sa Pizza 17 pa pala si Kitma birthday. Ano manong RGC ya Cornel? Kay Laboy, Velasco, ano man ang sa imong pig, dudupa-dupahan dyan. Bronze medalist to sa kuyang padaba si Amara Cardinho sa National Mathematics Competition. Matibay na maray. Congratulations sa imo tabi Amara. Grabe ang pagpadaba sa imo ni Laboy. Siyempre, ni Madam Chuna.
1: Si Bueno sa King!
0: I-acknowledge giraray niya to ang sa tuyang mga paraantabay mga katindugon digdi sa kapalibutan si mga yaon dyan sa pinagbubong maray na agaman po sa saindo si Ringman si mga yaon dyan sa buwang ano ngaya buinan pahit sa sugkad palan mga katindugon sako palan ang bulod na iyan kan barangay sugkad. Kaya palang sinurungkad na nindo. Sinurungkal na nindo kinaban.
2: Lato ba na yan?
0: Dyan palang sa kuya na iyan, lugar, Sugkad. Barangay Sugkad. Sugkad Integrated School. Iguana dyan ki Sugkad Integrated

0: school. Kaya nga ni, pigkukonsiderar na sinda mga katindugo na geothermal school.
1: Mm.
0: Ta, ang pigpara kutkut dyan, sakop kan barangay Sugkad, nagkataon man, igwa dyan ki Sugkad Integrated School. Kaya, ang Sugkad Integrated School, konsideradong geothermal school.
2: Si Buen Osa, King!
0: Dahil man ki problema baga na magi kitang host para dyan sa araw kayo na proyekto, kundi maipasabot lamang asin syempre maprotehiran ang mga constituentes niya to, lalong-lalo na ang tubig, panginot na pangangaipo sa Oro Aldao. Iyo po, sige sabot.
2: Mayumuko.
0: Kumusta nga buwin sa tabako, Sinti?
3: Alas 7 kambanggi.
0: Ayos mandigdi sa tabako. Ang tabako, mga katindugon, igwaning international port. Iyo? Ang pier na iyan, kontrolado kan Philippine Ports Authority. And then, igwa dyan ki Maritime Police. Igwa pa dyan sa palibot ki Philippine Coast Guard. At pwera pa kayan sa mga jaguar dyan sa port. Kaya, doro dipisil dyan mga katindugo na makapagpalusot nin mga kontrabando. Pero, dahil anta, igwa kita ning international port, pwedeng ang mga sindikato dahil magbalo na magbagsak nin mga kontrabando dyan sa international port. Sa ingon yan, igwanin mahiwas na oportunidad tanganing ibagsak ang mga kontrabando dyan po sa pier na kontrolado kan gobyerno lokal kan syudad nin tamang.
2: Si Buen Osa.
0: Ako on manindo sa dae, yan ang totoo.
4: Lato ba na yan? Tunaw ka!
0: Sana, dahil na mautro, itong taon 2025, igwaki mga nakalaog dyan na so mga kuyan baga, smuggled na si Garillo na sobra milyonis ang kandidat. Maray nga nita, napahit kan mga otoridad. Walangan man sa inito hali palaan. Alangan man ipinagtransportar ito baya land, mga katindugon. Siyempre, ito pinagtransportar sa paagikan dagat. Kaya, maging maikmat, takun dyan po sa international port, duro divisil po sinda dyan, unless igwanin mga kasapakat. Pero, ang talagang bukas, lantadon mga katindugo na kulang man, pagabot duman sa seguridad, ang pier na kontrolado kan lokal na gobyerno.
4: Asaway ka! Tunaw ka!
0: Kaya, itip-itip nga ni.
3: Itik kampanggi.
0: Kinaban!
3: Ang mabarayling si May Budas.
0: O si Vice Mayor Baby Glinda Ong Bunggaw, naka-atair na mga katindugon kan pang Santa Claus. Soft opening. Paskong Pinoy 2026. O, igwa ka mo kayong tabi, Vice. O garing, alas 6.41 na. Ano sa aga, Miyerkules? Marayin ni si Manong Mani sa aga. I-message ta si Vice Mayor Baby Glinda Ong Bunggaw. Kon, pwedeng makasabay niya to digdi sa programang Kig-Kig. Ha? Alas 6. Isabay naman niya so Christmas greetings. Grabe na ngayon, Manong Buwin, ang pangangaipo kan programa mo. O, makakuha lamang baga ki komisyon. Ano pa na yung mon? Ano, Manong Jun sa Peter? So, padihunta, ano daw kung mag-Christmas greetings? Makadali lamang kita ki pambakal nin kuyan. So pingangangak baga mga katindugon buyo. Alimbawa baga ngayon gusto manindo na mag share digdi sa programang King King. Di mag taram ka mo dyan kimanong pani
3: yeah.
0: Tanganing magkaurumayan ang kalag nindo, maumayan man ang kalag me.
3: Basta may iskilan ang
0: Parayna, good morning. galing sa sato yung mga mabuot na sponsors kay Madam Gina Nang. Kasuod ba, nagpasiring kami dyan ni Agom. Ta, naghahanap kami. So, tinapay bagamanong garihalo blanks. So, matagas bagamanong mani na masiramon pagkagato na nung aning tinapay ito. Ubus na ugaring dyan sa Dinil Bakery. Kamos naman niya ko, Madam Gina Nang, and sa imong negosyo. Ayos man ngayon. Maray na, good morning man kay Ati Beth Barsaga sa Barsaga Itiribuda sa Inting Barbershop and Saloon.
1: Nagdadayo sa insain.
0: Maray na, good morning man sa paratinda ni Impile na uy, kig, bakal na ngayon. Sige na, pait na. Ah, di nagbakal ako. Ito pala, mga paraan tabay kang kig. Kinabad. 20 pesos na pili manong man eh. 15 pinaso. Tabinilang kung unya na pagkaga, talinuto ko. Igwa man talaga pala, kibo yun na pigaapod. So, maski magayunon sa pagkakuyan, no, may sa roodwa dyan, na buyon. So, day naglumoy. Matag. Marina, good morning sa Endo. Enjoy life, ano? Mag-enjoy sa nakanbuhay. Maski diit-diit ang dilin siya sa Oroal daw. Ang importante, soy-soy. Marina, good morning, man. Sa malilipot kakpit Coliseum kay Boss Boy, buda kay Madam Girly Bea.
1: Nagpaili na talaga.
0: Gari nagpatugdo ka muki. Ah? Mansyon. Boss Boy, buda Madam Girly Bea. Diyan sa may Bulangan. Huwag ka ngayon, buwin. Nag-retired naman si Madam sa serbisyo bilang public school teacher. Si Madam Girly Bea. Thank you so much, man, sa Adam Lack Laundry Shop na ma-birthday. Sa aga ang birthday mo, Sir Nats, o sa Pizza Tres? Sa Albay Day? Kay Ma'am Bing, buda kay Lian. Siring man, thank you so much sa Tabaco Color Mix Paint Center. Kay Boss Nistor, buda Madam Helen Berwega. Kay Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno Song.
0: Mga katindugon, thank you so much po sa panagos tindug pagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, tindugon na sa programang Kig-Kig. Sa mga taga-resettlement site dyan sa San Andres, Santo Domingo. Marina, good morning. Siring man dyan sa Binitanyan.
1: Basta may iskilan.
0: Sa pangalan ni Manong Bani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa.
5: One Radio. You're listening to One Radio. News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi po nating binabanggit yan ha, kasi syempre araw-araw may mga bagong listeners po tayo at nais po nating ipaalam sa lahat, ano, maging sa bago nating listeners, na kung naghahanap kayo ng herbal na kape na ipapartner nyo everyday, syempre kung pipiliin nyo ay herbal na kape, isang pangunahing dahilan po dyan, gusto nyo po ng tulong sa kalusugan mula sa mga sangkap ha, e dyan po lalong panalo ang Best Cafe. Dahil mula po sa survey ng mga nasabing award giving bodies, ano po, kinonclude po nila, ano po, na ang Best Cafe ang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal herbal na kape sa ating bansa. Kaya yun nga po ang natanggap po nating gawad o parangal sa mga nasabi pong award-giving bodies. Ha? Eh hamakin nyo, ang Best Cafe, presyong makataon dyan pa lang, panalong-panalo ka na. Eh maliban doon mga ka-wellness sa aroma, sa lasa, may enjoy mo ang pagkakape, tanggal na ang stress, literal talaga na mas gaganda ang kalusugan mo. Eh lalo na pagdating po sa mga benepisyo ng mga sangkap. Kasi alam nyo, hindi naman po pwede na basta mo nalang lagyan ng kung ano-anong halaman ang yung kape, matawag lang na herbal, tapos sasabihin mong okay na yung kape mo. Dapat yung nilalagay po ng mga ingredients dyan, na mga halaman po dyan, ay pinag-aaralang mabuti yung kanilang combination, yung kanilang proportion, ano, mga ka-wellness. Nagmamatter po yun sa formulation para matiyak na talagang sulit ang benepisyo sa kalusugan ng mga sangkap. Ganyan-ganyan po ang Best Cafe, kaya tayo po ang pinili ng mga nabanggit ko kanina na award-giving bodies bilang pinakamahusay at pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? E maliban sa original blend nating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, andyan ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na eto, unti-unti po talaga itong ano, lalong tinatangkilik ng mga tao. Okay? Kasi ito'y nagbibigay ano, ng extra energy, extra lakas. Okay, sa mga, alam nyo na, sa mga users, lalo na po sa mga mag-asawa, ha? Lalo na pag may matinding schedule ng labanan, alam nyo na ang ibig ko sabihin, eh mag-Best Cafe Black muna, ha? Mga ka-wellness. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na nagsasangkap naman ng mga halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, at maging ang blood cholesterol, ha? At maging yung timbang ng tao ay maging tama, maiwasan yung pagiging overweight, lalo na yung pagiging obese, ma-achieve natin ang magandang kalusugan at ang pinapangarap nating kaseksihan at kamachohan. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, bibigyan ko kayo ng isang magandang kaalaman, ha? Okay? Alam nyo po ba na ang isang paraan para tayo ay manatiling mukhang bata, madelay yung aging. Ibig sabihin, tumatanda man yung numero, yung edad natin, yung mukha natin na natiling mukhang bata. Ano po? Alam nyo ang isang sekreto at isang paraan po dyan ayon sa mga pag-aaral o magugulat kayo. Yung dahan-dahan po na pagmuya kapag tayo'y kumakain, ha? Ayon sa mga pag-aaral, mga ka-wellness, yung atin pong pagkain, hindi po dapat minamadali yan. Hindi dapat tayo nai-stress na nirarush natin yung pagkain. Dapat pag tayo'y kumakain, ini-enjoy po natin. Talagang ninanamnam po natin yung pagkain, masarap man o hindi yung ulam, magiging masarap po yan kapag sama-sama ang buong pamilya na kumakain. So dapat dahan-dahan pong inunguya. Tandaan nyo, ang first stage ng digestion ay ang ating bibig, ha? Kumbaga, yan na po ang simula ng digestion. Kaya dapat dahan-dahan nginunguya, ini-enjoy ang pagkain. At kapag halos lugaw na po yung ating pagkain dahil sa ating pong pangnguya, hindi kailang minamadali yan, saka po natin lulunin. Nang sa ganun, pag nilulun po natin, talagang completely digested po yung pagkain pagdating po sa stomach. Pakinabangan natin yung sustansya mula sa ating mga kinakain, mga ka-wellness. So ayon sa pag-aaral, yung ganyan po na ini-enjoy ang pagnguya, dahan-dahan ang pagnguya, maliban sa tulong yan para gumanda ang digestion, tulong yan para po sa nutrient absorption ng buong katawan, tulong din po yan, mga ka-wellness, para hindi po tayo magmukhang matanda agad kahit po tumatanda ang edad na natiling mukha tayong bata. O hamakin nyo, ha, mga ka-wellness, sa ganun pala ka-importante na ini-enjoy ang pagkain, hindi na i-stress, hindi minamadali, dahan-dahan ang pagnguya, tulong na sa kalusugan, eh lalo na tulong para magmukha tayong bata. And speaking of magmukhang bata, syempre, irerekomenda ko sa inyo, pag kayo po ay naligo, ha, mga ka-wellness, pag kayo'y naghilamos, dalawang sabon ang iisipin nyo. Sa mukha at sa leeg, syempre, nandyan ang ERA 3-in-1 soap na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic acid. Mga sikat na ingredients sa buong mundo na tulong pampakinis, pampaganda at pampaputi ng balat, ha? ERA 3-in-1 soap. At syempre sa buong katawan, maganda pong isabon ang ERA charcoal soap na nagsasangkap naman ng activated charcoal na tumutulong para alisin at puksain ang mga harmful microorganisms sa balat tulad ng virus, bacteria, parasites, ano, at fungi, mga ka-wellness, para maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog at bata ang ating balat, ha? Yan naman ang ERA charcoal soap.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Besh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA charcoal soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA charcoal soap.
11: ERA charcoal soap detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. ERA charcoal soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Alam niyo po ba na may isang paraan pa para manatili po tayong mukhang bata? Maraming beses na po at marami na akong naituro sa inyo, eh, na marami na iba't ibang paraan para manatili pong mukhang bata ang tao. Nandyan po yung regular exercise, uminom ng maraming tubig araw-araw, pati po yung tubig ng buko, ano, kahit isang baso niyan everyday, okay po yun, mga ka-wellness. Gumamit ng natural moisturizers gaya po ng katas ng aloe vera o kaya honey. Ano po? Lalo na po pag halimbawa ay isang oras bago po kayo matulog, and then banlawan nyo po, ano, banlawan nyo pa after nyo po maglagay nun, banlawan nyo after 20 minutes, okay po yun mga ka-wellness. O kaya sa umaga bago maligo, 20 minutes bago maligo, yun po, i-apply nyo po yung aloe vera, ano, o kaya honey mga ka-wellness. At marami pang iba, ano, na naituro na po ako sa inyo, gaya po ng balat ng orange na pwede nyo po yung hiwaing maliliit, ilagay sa blender, ilagay ng konting tubig tsaka honey, i-blender nyo po, then gawin nyo po na parang mask, ano po, sa buong mukha hanggang sa leeg. Yan mga ilang bagay na natural na paraan para gumanda ang balat at magmukhang bata. Pero maalam nyo po ba, ha, mga ka-wellness, may isang paraan pa po na baka hindi nyo alam ay tulong para magmukha tayong bata. At yan po ay ang pagngiti, ano, yung smile, ano, yung laging pangiti, mga ka-wellness, yan, ano, ayon sa pag-aaral, malaking tulong para po magmukha tayong bata. Eh, pati yung pagtawa, ano, sa amin, sa naturopathy, sa alternative medicine, na pag-aralan po talaga namin yan, na ang laging pagtawa, ano po, ay maganda sa kalusugan. Talagang sabi, laughter is the best medicine. Literal po yun. Maraming sakit ang pwedeng gumaling kapag ang tao ay laging tumatawa, ha? Eh, wag lang kayo tumawa pag nag-iisa. Iba na po yun, ha? Pero yung pagtawa o kaya pagngiti, ano, maliban po sa maganda sa kalusugan yan, mga ka-wellness, napakalaking tulong para magmukhang bata ang tao at huwag agad magmukhang matanda. Ano? Maliban dyan, mga ka-wellness, ang laging pagngiti at pagtawa ay nagpapalakas ng immune system para hindi tayo basta-basta dapuan ng mga skin diseases, ha? Para manatiling bata ang balat. At syempre, hindi tayo dapuan ng basta-basta ng iba't ibang karamdaman. Yung mga sipon, ubo at iba pang sakit, wala sa atin yan pag malakas ang immune system. At kung sakaling magkasakit man, mas mabilis kang gagaling kasi lalaban ang iyong malakas na immune system. So, isang sekreto pa para magmukhang bata, okay, bonus ang pagpapalakas sa immune system, ay ang laging pagtawa at pagngiti. Speaking of immune system, may isa pang bagay na pwedeng magpalakas dyan. Siyempre, yung pagkain ng prutas at gulay. And prutas at gulay, pag yan ang pinag-uusapan, siyempre, papasok ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? 28 pesos lang ang isang sachet, litro pack na pambuong pamilya na. Okay? At napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Napakasarap. Punong-puno pa ng sustansya ang sangkap. Yan ang Best Juice Brand 10-in-1+1.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
12: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
15: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, mga ka-wellness, syempre idagdag nyo na po ano sa tip, pampabata po yung pagpapaaraw sa umaga. Doon nyo po isabay ang regular exercise. At kung meron kayong gustong itanong o ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
12: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
16: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
17: You're listening to One Radio
16: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
18: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
16: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
19: On the road again.
20: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
21: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
22: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima 4. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
23: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water water refilling supplies, Arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoman. Located at AA Bursa Street, Basud, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
0: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow. Skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Ferong walat.
12: At parang vatang-vata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga
12: talagang pumuti at kuminis. Kutis Artista dahil sa Ira.
13: Ira 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa Ira.
16: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaon sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City, San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Porok 4 San Lorenzo Tabaco City, and Tapsini Pop sa PNR Road, Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rashada at mga pareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadamo. Parada 30. Parada 30. Barreta lang international, national, local, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yao na ang sa indong driver. Asin tagapagbar. Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. So One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Barreta Lugan. Parada 30. Parada 30.
4: Diyos Maray, napagkagabi ko lang dyan yung natabihan parada kan sa tuyang mga barreta. Ang unyang pong aldaw ni Martes. September 1, taon 2026.
3: Parada 30. Parada 30.
4: Ibahan tatabi sa pagatudkan mga bareta dyan sa Technical Department si Manny Almuguera. Ako man tabi si Ed Borteo San Saindong tagapagatud
3: parada. Parada 30. Parada 30.
4: Ngunyan sa mga detalye sa kitakan sa tuyang mga bareta. Yan at nguna sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
3: Parada 30. Parada 30. Weather update.
4: Namantinir ni Bagyong Pilandok ang sayang kusog mantang nagtitinir sa Philippine Sea sa sirangan kan Extreme Northern Luzon sigon sa report kan Pag-asa. Ultimong nahiling si Pilandok kasudma sa distansyang 1,160 kilometro sirangan kan Extreme Northern Luzon sa laog kan Philippine Area of Responsibility na halos day naghiro ang bagyo. Tarakin niyang kusog ni paro sa 55 kilometro ang kada oras sa rin sa sentro asiran gas tenes nagabot sa 70 kilometro ang kada oras. Ngunyan na Martes, September 1, pinaglalauman na makusog pa si Pilandok bilang sarong tropical storm. Sa Miyerkules, September 2, pinaglalauman na maluyan ay asin liwat na magiging tropical depression. Pinaglalauman na day maglalandfall si Pilandok asin matiner na harayo sa kadagaan kan Pilipinas. Pinaglalauman na maluwasin par si Pilandok. Pagabot ni Miyerkules sa agang September 2. Ang kamugtakan kan panahon hatod po yan sa Sindokan Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green 6-1 with Herbal Mix. Gabosian, mababa kalindo sa baga butika, asin sa baga supermarket nationwide. Ngunyan, pasirin kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal.
3: Parada 30.
4: Nakisumaro kasudma Tabaco City Police Station sa panginoon ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Virgil Bibanta sa relaying ceremony bilang parte kan pagrumdom sa National Heroes Day kasudma Agosto 31 sa Tabaco City Terrace sa Barangay Kinali, Tabaco City. Sigon sa Tabaco CPS, pinagpanginutan ni Mayor Reynaldo Bragais ang seremonya alas 8 ng pagkaaga bilang pagsaludar sa isog sakripisyo asin na daing duwa-duwa na pagkabuod sa nasyon kan mga bayaning Pilipino. Nag-attender man sa seremonya ang lokal na mga opisyalis kan gobyerno, representante kan iba ibang ahensya kan gobyerno, uniform personnel da sina mga miyembros kan civic organizations. Sinabi kan Tabaco CPS nan pagrumdom nagsiserbing pag saligoy kan mga kabayanihan bakusana parte kan kasaysayan kundi sarong Paninimbaga na dapat ipagpadagos kang presente asin masunod na henerasyon sa paaginin kang pagkasararo, katapatan, malasakit asin ang pagkamuot sa banwaan. Dagdag pa kang opisina na pa, sa pakikisumaro sa naunambitan ng pagrumdom. Liwat na pinapakusog kang Tabaco City Police Station ang magdedikasyon kaini sa diwa kang kabayanihan. Asin pagsiservi, sinabi ni Da. Kan oral daw na pagutob kang serbisyo tanganin na mamantinir ang katrangkiluan, sigurilad asin kaayusan, padagos na pinagsasabuhay kang kapulisan na an pamana kan mga bayani kasabay an honesto asin an warang pagduwa-duwa na pagsiserbi sa sambayanang Pilipino.
3: Parada 30, Parada 30.
4: Tamang oras, alas 7:18 na po nin pagkaaga. Sa iba pa kitang detalyas kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. An masunod na bareta hatod po sa Sendo kan Best Camps Mineral Food Supplement. Ay, didi sa Satuya sa Tabaco City, garuda ipa ko kinababasa na nagpo-post kan beneficiaryo kan 20,000 pesos. Alagad sa ibang lugar, particularmente na sa Legazpi City, abay, nagpo-post na si Kapitan bilang parte ng padagos na paghinguha na matabangan ang lambang barangay sa bilog na Pilipinas. Nakipagtabangan ang gobyerno sa barangay 45 dita sa Legazpi City sa paagi kan pagtao kan tabang pinansyal na nagkakantidad 200,000 pesos sa lindong kang programang bawat barangay makikinabang susuk sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na suportaran ang mga hobines na nangangaipuhan asin pakusugon ang komunidad. Naresibi na kan limang kwalipikado na Porter College students hali sa barangay dita ang 20,000 pesos na educational assistance sa Ukabilugan na sangga 2,000 bilang dagdag na suporta sa saindang pag-eskwela mantang nagdadangadang ng graduation. Biyantras tanto, pigdagama man ang natatanang sangga 2,000 para sa barangay project kung saan kabali sa ibinakaala ang sanggatos na monoblock chair sa asin duwang tents o canopies. Sigon sa konseyo kan barangay, gagamito na mga ini sa mga community assembly, barangay meeting, public consultation, training, seminar, health asin ang social services activities. Asin iba pang opisyal na programa kan barangay. Nagpaabot man indakulang pasasalamat ang barangay 45 dita kay Presidente Marcos. Uli sa naunambitan ng programa na sigon sa sainada, kulang bagay tangani na masuportanan ang mga estudyante asin mapaksug pa ang kapasidad kan barangay na magserbi sa komunidad.
3: Parada 30, Parada 30.
4: Kamuna sa nadigdi sa Tabaco City ang day nagpo-post kan mga beneficiaryo halaka mo dyan. Alas 7:20 na po nin pagkaaga ang regional winners sa 2026 Astounding Students of the Philippines na nangapunan sa mga kapo-leader na padagos sa manindugan para sa komunidad.
3: Parada 30!
4: Harong natumpos ng kalayo sa Banuan, Kandaraga. Kausa kan kasulo, padagos pang pinag-iimbestigaran.
3: Parada 30!
4: Iguama na 19 anyos na lalaki ang arestado sa ginibong Baybas operation kan mga otoridad sa Katanduanes.
3: Parada 30!
4: Yan asin ang iba pang mga bareta, masunod na.
3: Parada 30!
2: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning. learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
7: Classes begin August 10th.
8: Win!

0: Update. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
5: Boss Herbal Capsule,
4: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Parada 30! Parada Lugal!
10: Padagos kita sa ibang detalyas kan sa tuyang mga barata sa oras na alas 7:28 nin pagkaaga. Duman kita sa Banuan nguna kan daraga. Natumpos sing kalayo ang sarong-harong sa purok sa iskang barangay Enislag sa Daraga Albay, pasado at siya tinimpagkabanggikan na kalis na Agosto 30. Sigon kay Daraga Fire Station Intelligence and Investigation Unit Chief, Senior Fire Officer Juan Pilam Jacob. Ibon harong sa light material sa presente, nagmapanagos pa investigasyon kansa ng opisina kung ano ang kausa kanaon ng bida ng kasulo. Dagdag pa kanopisyala, wara man na nairido o kaya nairehistrong casualty sa insidente, sirigma na warang nadamay nakataning na mga harong. Basado sa sinang pagkakarkulo, maabot sa 3,000 ang kantidad ka na irisong danyo sa lagad pulisir na madagdagan ini kung magsumiter ang may salirik and apidabit of amount of damage. Miantras tanto, nakapag-rehistro man ang sinang opisina ng 28 insidente na ning kasulo sa Banuaan Punpakan Enero sagkod sa presenting bulan. Abiso ni Jacob sa publiko na ipagpabayaan ang mga pigluluto asin i-unplug ang electrical appliances ang test na magturo ko kaya maghali nin harong. Ani na malikayan ang mga siring na insidente. Sa Catanduanes, arestado ang sarong 19 anyos na lalaki sa Ginibong Baybas Operation sa Barangay Prancha sa Vera Catanduanes. Kinisto ang suspect na si Alias Dong kung sa inakumpiskar sa saya ang mga plastic sachet na may laog kang pinagtutub ng shabu sin marijuana. Ginibo ang operasyon Kambirak Municipal Police Station, Catanduanes Provincial Intelligence Unit, the Regional Police Drug Enforcement Unit No. 5, as in ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang pagninis sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Parada 30!
10: Ipigayag kang regional winner sa 2026 10 Outstanding Students of the Philippines Kandrion 5 na si Wilfredo Bonobra ang nagkakapira sa mga naadalan niyang leksyon mantang nagtatabang sa komunidad. Pigpinser niya kang enot na ngani na maging matrayumpo sa sarong programa o kamautan dapat na matibay maging ganyar. Alaga durante kan pagbaba mismo sa mga komunidad na realizer kani na pinakang importante ang pagdangog sa mga nasa laylayan ngani na sinda ang matabangan. Aminado ini na dakol pang mga pagbabago ang kinakaipuhan na gibuhon sa presente tangan ina mas maging magayon ang puturo kan manlain-lain na sektor. Dagdag kani na nangangapudan man si Binaobra sa kapwa niya leader na padagos na magtindo kasing padagos na makipaglaban para sa pagbabagokan buhay kan mga nasa laylayan. Duman kita sa Minalaba, Camarines Sur. Sa oras na alas 7:30 nin pagkaaga, gadan ang duwang lolo mantang lugadan ang saropang senior citizen matapos na magbangga sa kahoy na akasya ang sa inang piglulunada na kotse sa Kalabaan Camp Provincial Road. Zone 6, Barangay San Juan Lorenzo, Minalaba, Camarines Sur. Kan nakalihis na banggi. Parehong pinagdeklara na dead on arrival sa Bicol Medical Center sa Naga City. Ang biktimang sinda alias Ford, 79 anyos, kan Pulang Daga 2, kan Las Piñas City, asin si alias Lino, 71 anyos, kan Barangay Irayang Sulong sa naunang bitan ng Banuan. Lugaran asin padagos man na pinag-oobserbaran sa ospital ang driver kan kotse na si alias Chad, 78 anyos. Sa report, alas 6 ning banggi, mantang pigbabiyahe kan mga biktima ang Kalabaan kan Provincial Road, gikan sa Naga City, Lunad, kan Honda City Sedan na pinagmamaniho ni Chad pasiring sa poblasyon Minalaba kan bigla subot na nanangaturok ang driver. Asin nakabalyo sa ibong na linya ang lunadan saka makusog na buminangga sa puuning akasya sa gilid kan tinampo. Tulo sa nagrespond ang mga tawuan kan MDRRMO sa Minalaba kasin makaskan sa pigdara ang mga nalugada ng mga biktima sa ospital pero parehong dahil na nakaabot pa rin buhay si Ford asin Silino.
11: Parada 30! Parada 30!
10: Yan tras tanto pasirin kita digdi sa good news. Paray na bareta asin inspirasyon kan gabos.
11: Parada 30! Parada 30!
10: Big Bogtak bilang bagong hepe kantayasan Municipal Police Station sa Negros Oriental si Police Lieutenant

0: gambling. Sa sayang bagong trabaho pinaglalaoman, natututukan ni Sorera ang pagmamantener kan peace and order, pagpapautob kan lay, asin ang pagkortar ning kriminalidad, asin iba pang iligal na aktibidad sa tayasan. Si Sorera nagserarom sa 4 na taon na training kan Philippine National Police Academy bago nakalaog sa serbisyo. Proud Bicolano, aki ng aki pa, 24 anyos, pero hepe na kansarupong PNP Station. Alas 7:33 ni Paggaga.
1: Parada 30, parada 30.
0: Ultimo kita sa detalyes, kasatuyang mga bareta. Magpapautob din bawas presyo ang mga kumpanya ng petrolyo sa sa mga produkto sa Inotal Down ngunyan na Setyembre. Sigon sa Department of Energy, iguanin 32 centimos. Aba! Sobraman ang pagkabarato. 32 centimos sa bawa sa kada litro kan gasolina. Mantang maabot man sa 3.83 pesos ang bawa sa kada litro kan diesel, as in 3.84 pesos man sa bawas o ang bawa sa kada litro kan kerosene. Maging inepektibo ang bawas presyo, epektibo na kasubago pong alas 16 pagkaaga. Ngunyan pong September 1, magigirumduman sa laog kan duwang simana na nagkaigwanin paglangkaw ng presyo kang produktong petrolyo. As in ngunyan naman, igwanin pagbaba. Kaso nga lang mga tugang, manipison man.
1: Parada 30, parada 30.
0: Pasirin kita sa satuyang Lotto Result. Makilis na kan mga numero sa Grand Lotto 655. Uyapan winning number combination in any order. Makilis na tabi kan mga numero. 655 Grand Lotto. Uyapan winning number combination in any order. 45, 16, 39, 50, 41, as in 47, and jackpot prize, 167,342,968.67 pesos. Wara pa kinang gana sa Mega Lotto 645. Uyapan winning number combination in any order. Makilista kan mga numero. Uya po ang numero 32, 6, 23, 25, 18, as in 21. Ang jackpot prize, 34,988,306.20 pesos. Wara pa po kinanggagana, kaya pagiramdom sa mga tugang din agad po ipaglaom sa swerte at sa inyong kapalaran. Bagigos sa sin magtyaga, ngani na umasenso ang buhay.
1: Parada 30, parada 30.
0: Ang Lotto Result, tatulian sa sendo kan kapeng. May marina result sa saludin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos iyan, mababakal lindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Alas 7:36 in pagkaaga. Mga tugang, yan na po ang naging katiriponan kan sa tuyang mga bareta.

0: Iguana na sa nakitang 114 dias bago tabi magabot ang aldaw ning Kapaskuhan na ataban sa tuyang Christmas countdown. 114 dias Pasko na, mga tugang. Daliyon sana ang 114 dias. Pwede na po tabi na maghulog-hulog sa alkansya. Surusang gato suro aldaw, may matitipon ka pero baya 100 times 100. Sobra man 10,000 man ano. Sayang may 10,000 ka pagkatapo bago magpasko. Deka na mahalat pa ning ayuda hali sa gobyerno, may pangbakal kang pang Noche Buena. Kaya hulog-hulog na sa alkansya. Good morning, day magparataya dyan sa naglilibot-libot, 3 times sa dikilibot. Tapos day ka man papaganahon, naubos lamang. Good morning, ang sa imong kayaman. Sa technical department, kay bahan tatabi sa pagkatod kan mga barata, si Sir Manny Almoguera de Magarali. Igwa pa kitang editorial segment sa pagpapadagos kan sa tuyang programa. Parada 30. Ako man po si Edward Deo, san sa inong takapagkatod barata sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Hi, good morning na sa mga paraan tabi ta. Ano na, kumusta tabi ang sa indong Christmas Day? Christmas Day ka ngayon. E baga, magkaskaso sa nano. Mga Pasko na naman tulo. 114 dias bagatugang antes na magpasko. Pero bago kang Pasko, digdingon ang kita ang atugang tabi sa presenting sitwasyon na day. Igidaw, ta... Ano lamang ngayon, Sir Ann? Balon-balon mo ngayong pag-restore yan, tata. Alas 7:43 na. Baga tod-tod ngayon ka, malayas ka na naman. Sige. Buro ba ilingo na kita? Pampaganang unyo na pagka-morning. Ayos ano? Ayos ang pakurukinding. Ayos ang pakurukinding ni Chumo Doneng. Bako manda 1,500, sabi kan DSWD, si Pigpanao Ninda. Dami ban sa nadatabing 700. Tapos mag-viral. Kuinin ta mga katindogon kan mga natawa na. Arani na sa katotohanan man no. Kung labi sa kunyan, labi sa 700 mga katindogon, di kunyan, inihong arani sa katotohanan sa kwintadad ka mga residentes na nataunan kan family food pack, suyugon mo iya, 600 plus. Bawasan mo na sa nakisuros ang gatos kada family food pack, nakagulpi ka. May bawas presyo, mga tugang, nagbawas pa. Yugon mong bawas presyo ini sa produktong petrolyo. Presentemos mga katindugon sa gasolina. Itaw mo nga ni Isaki, 5 pesos, pigbatikal na ngunyan, tag mo yan na 20. Habos, bawas presyo, 35 centimos. At sabi ko sa inyo, gibuhon na nindong sanggatos pesos ang kada litro, pero ang sunod nindong increase, pakalis na kay mga 20 taon. Ipako na nindo sa sanggataos. Basta dahil na mag-increase pakaliwas yung 20 taon. Good morning. Tama pagalon. Sabi ang pasali nindo. Alapay sa nalugod. Bago kumalingwan, may nagpapabati palandig di si kunyan, si teacher ko kang high school. Alaka, madagitan ako ni Ma'am Pat. Dagitan ako ni Ma'am Pat. Malingwan ko ini. Hello, Toscano. Good morning, Tabi, sa imo. Argi yung sabing barangay, mga asikaso matubigan. Iyong, aram nindo, problema talaga ngunyan ang tubig. Pig-discuss ko na inisood, ma. Aram baga nindo na ang pag-asa mismo nagsasabi na ang epekto kanil ninyo, mga tugang, mamamati ang taini, sagkod pa sa primerong quarter kang taon. Ang pinakang matinding epekto, pun sa Oktubre. Iyo, September pa sa nangunyan, pero mati ito na. Epekto po yan, ano? Pero basahon ko ini, good morning po si Red. Nagahagad po nintamang ang mga tagahunop and kabunturan na mga parauma kung pwede mapukawan mo man po. So, sa imong programa, ang administrasyon kan Irrigators Association na nasabi pong barangay na maasikasong matubigan man lamang iyan po, boses ni Yen Kalyada, sarong parauma po, kung pwede po, sir. Nailing mo na. Ay, sa masunod, pag nag-chat ka mo, inot digding lag nindo, sir, dahil mo na pag-mention na ron ang pangaran mo. Tabi na, sa kointuto ka, boss, po sa kapinunan. O yeah, kamo talaga. Pag nagpapadara ka mo kay mga confidential information, ano nga, confidential information kang iya dyan, sir, eh. Ayo, confidential lang apod kayo ni... Nagpapadara ka mo kay mga intelligence fund. Confidential information, tabi man, close in open parenthesis, sa inunta na po nindo ibogta. Ngayon, tabi sir, do not mention my name, blah, blah, blah. Hunin tabi sir ang reklamo ko. Tapag araw kayo ninasa ho dyan, rimate ang kinaban. Lalong-lalo na, kung dahi ko nainot na proofread tabi ang sa inyong pigpapadara digni. Tapag araw kayo ninagpo-programa na ako, antimano, ingudoy ko na iyan. Dahi ko naman po yan, pigbasa pa na, kunyan, inihong bago. Dahi ko na pigproofread iyan. Oh, araw kayo ninasagasaan. Paano tapay ni makawikaw? Anyways, ang problema sa tubig mga katindugon, bako lang po sa satuyang mga irrigators may problema, pati tabi ang pangkonsumo sa pang-ural daw na inumon, nagkakaproblema ngunyan, ha? Wara-wara ang supply din tubig. Sabi ko baga sa indo, pig-example ko na nga ni, uyugod mo dyan palan sa buwang, nagkukuha kang tubig, hali dyan sa barangay kan oras. Oh, mabu yung bisitahon mga katindugon kan mga barangay opisyales, so pigkukuha na ninin yung tubig dyan sa oras. Dito yun na sa natabi mga katindugon ang laog kan tangke, but sabihon, maluyaho na po tabi ang burabod. No. Dahil nindo na mamalisyan, dahil magkita tiguran digdi sa Bicol Region, kuna oran man, mga katindugon, kasino man, garo sa nabagaso, winirikan na sa tuyang mga pananom, ano? Kaya talagang ang tubig na, tingating na maray. Iyan po ang saro sa epekto kan, kunyan, inipong El Nino. May mga kunyan nga ni na maski habagaton, hiling nindo ang mga pananom, tagaro na sa mga tagiltilo na ano da. Taday na po na dudugdo. Taday na naoran. May mga hilingan nindo ang mga grass na nagkakaara lang. O duman sa nangani mga katindugon sa rapo-rapo na hiling nindo ito so nakasulo sa rapo-rapo. Oh, ara lang kaya duman tabi mga katindugon sa mga dahon kan awot. Kaya makaskason so pagkanayap kan kalayo duman sa rapo-rapo. Nag-ara lang dahil mag-ara lang na dahil pigura. Pagdain oran dahil tubig. Pagdain tubig, siyempre suburabod mga katindugon, daw ay god yung kiburabod sa erarom kandaga, maluyahod man. Pero so, kunyan tabi pangapudan, tabi man ano, at pwedeng masikaso, ha? At yan na lang naudtuan iba. Ay basahon ko ba yaso kunyan, birthday greetings sa dagitan kita rin ni Ma'am Pat. Ma'am Pat na butikaryo, good morning tabi ma'am. Sabi ni Ma'am Pat, good morning, guwapo you, good morning. Please shout out, happy birthday to baby Sean Michael Asuncion, my grandson, for celebrating his second birthday today. Thank you so much. Happy, happy birthday sa imo, Sean Michael Asuncion. Good morning, Tabi Sean. Marina aga sa imo. Sabi ni Lola mo, happy, happy birthday da, Tabi, sa imo. Sabi ni Lola mo. Maparam na ha, paano kayo ni kabrut na kita ni oras, sige po sa programang ini mga tugang. At yan naman to, may oras pa man kita. Pasensya na sa mga nagdudungaw live sa Facebook. Kunday ko na kamutabi, masaro-saro pa na magkabarasan mga mensahe nindo. Diyan sa technical, si Sir Manny Almoguera, masunod tulos ang programang ini ang totoo, kasabay po si Sir Glanogaw. Salamat po, kasi nung padago sa pagandabay. Ako man ini, Ed Bordeos, wala lang sa kuyang angog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Din dugo na! Good morning, good
1: morning. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
2: Pabili po. Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule. capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Paudi Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy, ganon!
3: Magkano ba yung Paudi Arco?
2: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Paudi Arco Capsule.

0: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
1: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photoshoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. Your complete destination for every celebration.
2: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, Ibis, sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Virac, Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaspi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
16: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
15: Dapat no retreat, no surrender din ah.
17: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
16: Honey, I'm home. Reporting for duty.
18: O sige nga, attention.
17: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One Radio.
20: You're listening to One Radio
21: News FM.
22: Tindugo na sa buong Bicolandia.
23: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
24: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
23: All in one. Ito ang One Radio News FM.
22: One Radio.
23: Tindugo na. Bicolandia.
25: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantap.